0: Boyfriend, maano ni?
1: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: там байка, кабаевшка.
1: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay.

0: nabubusog.
1: Sunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
2: Mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
3: Ay, saan tayo dun ah?
4: Nag-battle.
5: Nagulatan ah.
4: Sama na yan.
6: Happy, happy Sunday. Magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghimay sa mga issue sa bansa. Ako po si Clive Arguelles.
7: Salamat sa muli magtutok sa isa't kalahating oras ng pagbabive check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersiyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon.
6: Welcome back!
4: Yes. Happy to have you.
8: Welcome back.
4: Kaya paikutin na ang roleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gakad.
9: Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po ang walang boses, Jessica Persha.
7: Ako din.
3: Pero kahit maski wala kayong boses, feeling ko mag-overtime pa rin tayo. Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores lahat yan. Dito lang sa
10: With You Respect!
3: Richard
11: Haydarya.
12: Fighting corruption, it's systemic corruption.
11: Carlo Flores.
3: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
11: Clive Arguelles.
13: Seryoso, sincero, at yung buong
11: Dino De Leon.
7: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
11: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
14: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
11: At Jessica Persia.
15: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarir.
11: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect!
6: Kabilang sa mga pag-uusapan natin ngayong hapon ang mga prioridad na panukalang batas na kasama sa LEDAC. Bakit mistulang na pag-iiwanan ng Kamara ang Senado hinggil sa pagpasa ng mga panukala?
7: Hihimayin din natin ang binuong EJK Truth Commission. Ano nga ba ang kahalagahan ng komisyon sa gitna ng pag-usad ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC?
9: Yes, tatalakayan din natin ng mga senador na may kinakaharap na kaso. Nakakaapekto ba sa imahe ng Senado ang kaliwat ka ng reklamo laban sa ilang mambabatas?
4: At yes, kasama rin sa pag-uusapan natin ang isinusulong na video conferencing sa mga senador na maaring mawala. Naniniwala ang minority bloc na pabor lang ang panukala sa mayorya, lalo't may mga senador na nahaharap sa iba't ibang kaso.
3: Yung iba nga dyan, parang tripit na eh, no? Busisiin din natin ang Senado bilang impeachment court at sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ano nga ba dapat ang ating asahan sa mga magsisilbing senator judges?
6: Yan, talagang siksik ang ating usapan ngayong hapon, kaya naman mawalang galang lang po at sisimulan na natin ang
10: Vibe Check!
3: Energy! Yeah.
11: Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check! Vibe Check!
6: Ganoon. Dino, buti nakasama ka today.
7: Bakit?
6: Buti nagpapapasok ka na.
7: Nagpapapasok? Bakit?
3: Bakit hindi na pinag-inito si Richard nga? Hindi pa nagpapakita eh.
6: Ano? Buti nakasama ka ngayong linggo.
7: Isang linggo lang ako nag-absent. Nung absent ako, pinaghahanap niyo ako. Ngayon pumasok ako. Ayaw niyo ako. This is the scenic.
9: At ang hindi parang nalita ako nung absent ka, mataas yung ratings ah.
7: Kaya ako. Ang dami ng viewership. Nakita ko nga yun.
6: Mas mataas yan ngayon. Hindi ka basta naman kasi parang honeymoon ata yung...
7: Wow. 10 days. Siyempre, masaya naman. Nabundok kami. Nangitim daw ako, sabi kanina.
6: Nandun ba si Bato sa bundok?
7: Dami bato. Kailangan ma-aresto na talaga yan.
3: Dating tayo dyan.
6: Sige, simulan na natin ang ating talakayan sa pagkilatis sa trabaho ng Senado at Kamara. Sa ngayon, marami nang naipapasa sa ikalawang pagbasa ang Kamara kaugnay ng mga prioridad sa panukalang batas na kasama sa Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC.
9: Tama ka, Clive. Kabilan dito ang Anti-Fake News Bill, National Nutrition Program, Freedom of Information, Child Online Safety and Protection Act at maraming iba pa.
7: Pero, Cheska, ang Senado, obvious ba? Nga nga. Pistula kasing pag-iwanan na ang Kamara, ang Senado mula nang maupo sa pwesto sa Senate President Alan Peter Cayetano, na ba in-expect natin, walang silbi. Mula noon, puro kontrobersya at mga yan na lang ang nangyayari sa Senado. Meron din namang Bible quote.
9: Meron din namang ano Bible quote.
4: Kaya nga, Dino, mas pinag-uusapan pa sa Senado ang panukalang amyendahan ng rules para payagin ang mga senador na makaboto at makiisa sa session sa pamamagitan ng video conferencing.
6: Kay tatamad.
4: Ibig sabihin, wala sa Senate floor. Handa pa nga si Senator Panfilo Lacson na dumulog sa Korte Suprema kung ipipilit ng mayorya ang

0: Ganun-ganun na lang yon. Medyo kasing hubris yun eh. Ito si Alan Peter Cayetano. Tapos afterwards, ngayon, imbis na, sabi niya kasi, eh, kaya kami nandito kasi kailangan naming ayusin yung mga batas. Mm. Parang kailangan nating atupagin ang maamay ang Pilipino. Pero first order of business, imbis na i-constitute yung mga committee, palitan yung rules.
1: Mm.
0: Diba? Palitan yung rules para magpag-online voting to si Bato de la Rosa. Anong klase naman yun, diba? Mm. Eh, na-anticipate rin yata nila yung pag-issue ng warrant of arrest kay Jinggoy. At hindi lang si Jinggoy, diba? Marami pang iba. So, first order of business, palitan si Alan Peter Cayetano kasi walang silbi, puro daldal, puro bungangero eh. Itong si Alan Peter Cayetano eh, no? Napaka-bungangero, daldal ng daldal, magba-Bible quote verse, magpapakita ng Pokemon cards, pero alam naman natin, isang dakilang bolero. Diba? Bolero. So yan, palitan si Alan Peter.
2: At saka talagang ano, ilang linggo nang laman yung Senado dahil nga sa mga kaguluhan, no? Simula nang maupo si Alan Peter Cayetano at yung may panibagong majority na kumokontrol sa Senado. Pero talagang tenga din yung kanilang trabaho na maging mga mambabatas. Eh, kaya nga ngayon, marami ding mga kababayan natin sinasabi, parang nabaliktad na. Kasi dati, parang mas mataas yung tingin natin sa Senado kaysa sa Kamara. Parang ngayon, mas nakakakitaan natin ng trabaho yung Kamara. Kasi tuloy-tuloy, bagamat nagawa na nila yung trabaho nila, naghahanda sila din sa impeachment trial,
1: yes,
2: gumugulong yung kanilang legislative business, di ba? Halimbawa na nga dyan na yung freedom of information, napakagandang development po yan sa Kamara dahil marami po sa ating mga advocates ay matagal nang naghihiling na dapat talaga maisabatas yung freedom of information. And in fact, no, yung nakabinbin ngayon sa House, pangalawang pagbasa na, pumunta na sa second reading sa House, no, yan yung version din na kung saan talagang maaaring magkaroon na tayo ng isang independent na transparency commission na pwedeng pumunta kahit sinong mamamayan, mga civil society groups natin, humingi ng impormasyon tungkol sa kontrata sa pamahalaan, tungkol sa mga pinapasok na mga contractor sa mga government projects, di mas mababawasan po yung nangyari na dati, yung flood control corruption scandal, di ba? So at least may nagagawa doon sa Kamara kaysa sa iyakan sa Senado.
3: Kaya nga, at gusto ko ding idagdag, no, habang dumaan sa Justice Committee yung complaints laban kay VP Sara sa impeachment at naipasa nila sa plenarong impeachment, nakagawa pa sila ng legislation, halimbawa itong national nutrition natin, no, na kumbaga malaking kinalaman yan sa ating education crisis.
2: Yes.
3: Diba? Na ang mga first 1,000 days ng mga kabataan, pag hindi maayos ang nutrition, ay talagang permanent na ang stunting.
2: Mm-hmm.
3: So, ito yun, uma-action ang ating legislatura. At pangalawa, naipasa na rin sa second reading yung Kalinga Act, no, na nagbibigay ng mga mekanismo na lalo mas mabilis yung pag-responde ng pamahalaan sa usapin ng let's say ng energy crisis. At bilang MSME, member ng MSME, malaking bagay para sa amin yan.
2: Mm.
3: No? So,
2: ayaw nilang magbarilan dyan sa Kamara.
3: Hindi wala pa lahat ng nagtrabaho, di ba?
0: So, yun yata raw yung uso eh, no? Yung mga barila na yun.
1: Pero alam nyo, nakikita ko, napapansin ko sa mga tao, parang sawang-sawa na sila sa bagong episode ng Senateflix na to.
2: Mm.
1: Parang masyadong nakaka-disturb ng nervous system ang mga nangyayari dyan sa Senate na to. At sabi nga ng mga tao, ngayon, ang dami na tuloy nating kilalang congressman. Mm. Kasi dati, ang mga ordinaryong Pilipino, ang kilala lang, president, vice president, tsaka yung 24 na senators, wala naman tayong masyadong pakialam sa ibang district representatives, mm-hmm, tsaka mga party list representatives. Di natin kabisado mga pangalan yan.
2: Mm-hmm.
1: Di nga natin alam kung anong committee chairpersonship na hawak nila. Mm-hmm. Pero ngayon, lalong sumisikat yung mga kongresista natin kasi sila yung nakikita ng mga tao nagtatrabaho.
2: Mm.
1: When in fact, yung Senate at yung senators, yung binoboto natin at large, sila lang dapat yung concern natin na working for us talaga entirely. Yung mga district representative, we rely on them to work on the agendas that they've set for their own districts and for their own jurisdictions sa mga party list and minority groups na hawak nila. Ngayon tuloy, umaasa tayo na yung nagtatrabaho para sa atin, yung mga kongresista natin kesa yung Senado.
2: Mm.
1: So, sa Senado nga, makinig kayo sa mga kapwa nyo, Senador, na ibalik yung respeto at tiwala sa institusyon nyo kasi sa totoo lang, napakababa na ng respeto ng mga tao po sa inyo.
2: Kaya nga din eh, Cheska, sorry ah, Ina. Sabi, naalala ko lang kasi sinasabi ni Cheska, no, na sa matagal na panahon, alam mo, ako, ako ah, isa ako doon sa mga tumututol na dapat i-abolish na yung Senate, di ba? Yes. Kasi naniniwala ako doon sa maganda yung sistema ng bicameralism na meron tayong dalawang gumagawa ng batas, di ba? Kasi ang ating pagtingin dati, yung Senado, dahil sila ibinoboto ng buong bansa, training ground ito para sa mga politiko, mambabatas, na ang iniisip ay national interest.

0: Yes.
1: Interest ng nakararami,
0: distrito,
1: interest ng publiko, at sa kamara kasi, baka maaaring ang pag-isipan lang ng mga kongresista, yung sarili nila ng mga distrito, yes, di ba? Baka maging narrow-minded. Pero hindi naman yun yung nakikita natin sa Senado ngayon, di ba? Pampolitikang interest yung iniisip, sariling mga political loyalties yung iniisip, eh kung ganun lang, talagang hindi ka magtataka kung bakit umuugong din yung panawagan na, eh baka dapat eh i-abolish na yung Senado, 'di ba? Emerge na lang sa Kamara kasi kung ganun lang din, dagdag gastos lang na may 24 na mambabatas na hindi naman makagawa ng batas.
2: Tama.
3: At saka nawang hindi pa na-abolish yung Senado. Nagaano pa ko eh, ano bang pakinabang ng Senado sa atin ngayon? At saka mukhang ang pakinabang ng Senado ay masterclass ng kawalang hiyaan sa politika. Yeah. Dapat pinapanood natin sila kasi naaalala natin saan ba napupunta yung tiwala at boto ng taong bayan. At kung sa mga magbibigay na lang ako na example ng masterclass ng kawalang hiyaan. Kasi netong nakaraang linggo nakita ko si Senator Risa Hontiveros. Meron siyang itinataguyod na provisions ng rules ng Senado para iwasan yung pinipilit ni Marcoleta na motion na pagbotohan, baguhin yung rules para sundin yung video conferencing. So parang sa akin, una, masterclass sa kawalang hiyaan yung wala ka na nga sa office.
2: Tama.
3: Kumikita ka na nga. Meron ka pang pending mga warrant, tapos ikaw pa yung hihingi ng accommodation para mag-video conferencing para makapag-participate ka.
2: Tama.
3: So,
2: tama.
3: Unang mali. Pangalawang mali, masterclass ng kawalang hiyaan. So, pinoint out ni Senator Risa Hontiveros ano yung problema. Si Senator Marcoleta, Senador Marcoleta, at occasional mansplainer, ang ginawa niya ay magsabi na ito ang problema kung walang legal background ang mga kasama sa Senado. So, para sa akin, sino bang may karapatan maupo sa Senado? Abogado lang ba?
0: Si Robin Padilla daw kasi may legal background.
3: Diba? Diba?
0: May force majeure provision at siya nag-interpret.
3: So yun pa, parang una, nilait mo na na walang legal background. Tapos pangalawa, nung kinonfront siya ni Senator Risa Hontiveros, ang unang bawi ni Marcoleta ay, hindi naman ganyan ang ibig kong sabihin. So parang, gaslighting tayo ngayon. Hindi tayo nagiging makatotoo sa mga sinasabi natin. So masterclass ng kawalang hiyaan. Number two, walang paninindigan. Pangatlo, hindi lang yun ang ginawa niya. Sinisipan niya si Senator Risa na magsabi, hindi ka kasi nakikinig sa akin, nakikipag-usap ako sa'yo. Tapos ngayon ako ang ayaw mong pakinggan. So masterclass number three, victim ako dito sa harap ng buong taong bayan. So parang ako, teka lang. Kung ganito ang itsura ng politika, yes, ready na akong ma-abolish yung Senate. Pero habang hindi pa ito na-abolish, panoorin natin kung ano yung itsura ng kawalang hiyaan na ibinibigay nila sa taong bayan. At sinasabi nila, kami ang representante ng iba't ibang uri ng Pilipino sa buong bansa.
1: Pero ano ba teka, wag natin abolish. Paano naman si Dino?
0: Paano naman? Naisakan naman ni
1: Dino.
0: Naisakan naman ako. Nakarating ko lang ah.
1: Ito may legal background.
0: Yes! Pero alam mo, yan si Marcoleta. Sinabi niya, wala ka namang wala ka namang legal background eh. Tapos, si Robin Padilla, sabi nga, di ba, may force majeure. Tapos, ang style ng mga Duterte yan, di ba, yung biglang pa-victim ka. Pa-victim ka.
2: Tama.
0: Sa galit ka, ito ah, i-call yung attention mo kasi puro kawalang hiyaan yung pinagagawa mo. Tapos, pangalawa, ikaw pa ang galit. Pagkatapos, di ba, nakita mo yung exchange ni Risa Hontiveros, siya pagalit. Di ba? And then, pangatlo, lakas ang boses niya doon. Tapos sasabihin, kami ang biktima. Kami lang ang pinupolitika dito. Hindi mo kami pinakikinggan. Anong klaseng kawalang hiyaan yan, no? Tapos tingnan mo, unfortunately, in our system right now, no, kahit na gano'ng kasipag po yung kamera, kahit gano'ng kasipag yung kamera, hinding-hindi mapapasa yung mga batas nang walang hearings at walang counterpart sa Senado. No? Ang tamad-tamad ng Senado ngayon. Tingnan nyo kung anong unang announcement nila. Sa June 4 daw, paglalaanan nila ng pansin yung 18 Marines na nagkabulbul na yung kwento, incredible na, na tuneto-nilad ang pera daw, ang binuhat-buhat nila at nilagay nila sa trucks, ang gamit lamang ang maleta, di ba? Pero kung kukumputin mo, yung 1 trillion pesos na yun, kahit nang hanggang ngayon nag-iimpake sila 24/7, hindi matatapos.
2: No?
0: So kalokohan talaga. Pero anong pinipili nilang pagtuunan ng pansin? Imbis na pababain yung presyo ng langis, imbis na mag-make sure na meron mga pangkabuhayan, no? Meron mga trabaho ang sambayan ng Pilipino, maraming public spaces, no, para sa bawat mamamayan, mas maharap natin yung mga pangailangan ng taong bayan, mamumuliti ka na naman at i-weaponize ang Blue Ribbon Committee. Ang kapal na mukha ng mga composition ng Blue Ribbon Committee, nung nakita ko yung Blue Ribbon Committee, para bang samahan ng mga sindikato.
1: Oo.
0: Diba? Bakit ka mo? Lahat ng mga makukulong, vice chair na dalawa. Oh. Baka walang hiyaan yan, no? Oh. So hindi po Blue Ribbon Committee yun. Ang tawag po doon, makakapal na muka na sindikato. Na sasabihin nila, sila-sila na naman yung mag-iimbestiga. Pero ano yung moral ascendancy ninyo para mag-imbestiga kung kayo mismo ang dapat habulin ng batas at lahat kayo may mga kabantutan, kabahuan, at lahat kayo merong korupsyon, di ba? Alegasyon ng korupsyon. Makukulong pa nga yun.
2: Baka naman dapat imbis na legal background ang hinahanap natin sa mga...
3: Criminal background?
2: Ang moral background din.
4: Yes. Pero may suggestion ako, kung ganun lang pala yung Blue Ribbon Committee natin, isama na nila si Robin Padilla dun. Ay, kasi hindi ako naniniwala pag sinasabing walang legal background si Robin Padilla. Siya may pinaka-legal background. He underwent the legal system. On executive clemency. Kaya ilagay na yan sa Blue Ribbon Committee.
1: Ayan na. Preview pa lang yan.
2: First segment pa lang.
1: Unang segment pa lang yan. Ha. Pero hindi naman si Attorney Dilo De Leon lang ang dadaldal dito. Marami pa ang kayo mag-isali sa aming mga puntahan. Balita ko ay 1.2K, no? 1,200 na daw po ang ating live stream viewers. Welcome to
2: Video. 1,000 daw yung last week.
0: Para awa nila po. Kung nagsisisi dito, baka pwede manood na po kayo.
1: Kaya, kayong lahat na nasa live stream, mag-comment lang po kayo sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga magagandang opinion at komento sa segment na Take It or Leave It.
0: Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang binuong EJK Truth Commission. Napaka-importante yan.
1: Yes.
0: Dito lang yan sa With You Respect! Wala pa lang.
5: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
6: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
5: Ay, malabo.
6: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
5: Para malinaw.
7: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
8: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
9: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and nimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
10: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
8: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
9: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
8: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
11: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong
12: mga pangyayaring mahalaga? Ora-orada, ibabalita.
13: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
12: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
14: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: atin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Isi ka naman dyan.
0: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Isrenta, DZMM Teleradio at PRTV Prime Media.

0: pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. At sa Team Pinas, meron tayong mga gustong batiin na international friends mula kay Helter Skelter _24 watching from Wimbledon in London,
1: wow,
0: England.
1: Wow.
0: Thank you for joining us. Siyempre, meron din tayong one more person from Mel Talakay 6955. Happy Sunday everyone watching from Saudi Arabia. Inaabangan
2: from London to the Middle East, ah.
0: Yes, at hindi lang yan. Babalik tayo sa Asia dahil meron tayong kasamang Jenny Ramos 815 watching from Hong Kong.
3: Salamat!
4: Wala bang galing sa dahig?
0: Ayan, so welcome everybody. Now let's take a deep dive sa pag-usad ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinakda ng ICC Trial Chamber ang paglilitis sa November 30.
5: Oh, di ba? May microphone ako ngayon. Kakanta po ako. Pigilan niyo ako. Kakanta na ako.
0: Pigil.
5: Sa unang status conference, inatasan na trial chamber ang prosecution na magsubiste ng listahan ng ebidensya at testigo hanggang sa August 31. Matapos hilingin ng defense team na magkaroon ng 3 buwan para mabusisi ang mga submissions.
6: Yes, attorney. Pero hihintayin muna ng trial chamber ang resulta ng fitness check kay dating Pangulong Duterte para alamin kung may kakayahan ba ang 81-year-old na dating Pangulo na humarap sa paglilitis. Hindi humarap sa pagdinig si Pangulong Duterte sa gitna ng sinasabing issue sa kalusugan at memorya.
7: Pinayuhan naman, Cheska, ang prosekusyon, depensa at abogado ng mga biktima na alisin na ang mga sobra at paulit-ulit na ebidensya bago magsagawa ng paglilitis kabilang na ang halos 200 speeches ni Duterte na magkakaparehas lang ang nilalaman. Baka ayaw na ding mabasa ng mga judge siyang madami masyado.
3: Maintindihan niyo po kung bakit parang ang behave-behave namin ngayon bigla. Sabihin niya ni Nilunsad, ang Truth Commission na layong tutukan ang mga pang-aabusong inuugnay sa war on drugs. Si Judge Raul Pangalanan ang chairperson ng komisyon na magsasagawa ng pagdinig at rekomendasyon na may kaugnay sa madugong kampanya laban sa illegal na droga.
0: Yes, so lahat ng yan, tatalakayin natin kasama si Truth Commission Chairman Raul Pangalanan dito lang sa
8: Deep Dive!
3: Ang mabait niyo talaga bigla! Para kayong bigla
9: natin! Ready ka na ba? Deep Dive!
5: Gigilid nga.
7: Ganito pa rin yung feeling pag may kasamang judge eh. Welcome po sa
3: mga judge. Thank you.
5: International judge, kaya ang bait-bait ko na ngayon. Hindi lang international judge ha, ng ICC, the first Filipino ha. Ikaklase po kasi ng aking nanay. Baka po mapagalitan ako at maisumbong.
7: Si Judge Raul Pangalanan din ay Professor Emeritus ng UP College of Law at dating dekano po no ng kolehiyo din.
10: Tama yan.
5: Yan, okay.
7: Yan, so gusto po namin maintindihan kasi may binuo pong EJK Truth Commission and then meron ding patuloy na pagdinig sa The Hague, sa International Criminal Court. Para po, may kinalaman ba sa isa't isa na meron pong ICC trial and then may EJK Truth Commission?
10: Well, first of all, maraming salamat na inimbitan niyo ako dito. Magkahiwala yan at magkaiba yung proseso na yan. Yung nasa Hague ay paglilitis ukol sa mga krimen na naka-charge sa mga defendant. At ang question na nasa harap ng mga judge ay guilt or innocence of the accused at may mga specific na mga krimen na naka-charge. Sa amin sa Truth Commission, ibang-iba. Number one, hindi kami part of the Philippine government. We are an initiative of the Catholic Church and of civil society. It is being led by Cardinal Pablo David of Caloocan. Binuo niya itong commission, inimbita niya ako at ang 4 other members of the commission. Para sa basically fact finding on what happened during the extrajudicial killings. So ibang-iba, hindi kami ang pakay namin hindi mag-charge ng mga akusado. In fact, just to show you ang pinaka-iba, yung ICC may time frame yan eh. They're limited from 2011 entry into force. Well, Dino is the expert on this. Entry into force for the Philippines 2011 until 2019 na nag-withdraw tayo. And yet, alam naman natin na may mga extrajudicial killings na nangyari even after 2019. Kami hindi kami tali sa ganung time frame. At ang aming talagang unang-unang responsibilidad ay pakinggan yung mga biktima. Kasi tayo nakikita lang natin yung kung ano nangyari sa mga biktima doon sa mga news report. At ibang-iba kung madinig mo sila talaga. Kahit sa akin, nung una kong na-encuentro ang isang biktima at sinabi niya sa amin yung nangyari, kahit ako, nabasa ko na yung mga news reports, pero iba pa rin na madinig mula sa kanila. And just one last point, yung parang all over the world, maraming truth commissions eh. And ang lumalabas doon ang natutunang election sa mga truth commission na yon, the victims have to tell their story. Pag nagsasabi yung mga biktima ng kanilang ng nangyari sa kanila, it's actually part of the justice process for them. So yung dating modelo, parang yung sanay tayong mga abogado, may biktima nga, magte-testify sila nung nangyari, pero 90% of the game is lawyers debating among themselves. Lahat ng mga technicality. Ito, hindi ito tungkol sa mga abogado, tungkol ito sa mga biktima. And sabi nga, it is a sense of ownership by the victims of the justice process.
3: Magandang bagay po kasi no, for the first time mapapakinggan talaga ng in detail yung mga story ng mga naging biktima ng drug war. Gano'n po kahalaga yan bilang isang proseso lalo na sa pananaw ng mga naging biktima at ibang uri ng biktima ng drug war?
10: Katulad nga nung in-emphasize ni Cardinal Ambo David nung announcement ng Truth Commission, napakahalaga niyan dahil it's the full name is Truth and Reconciliation Commission. Na para din mabuo tayo, it's a process of healing for Philippine society. Kasi yung mga biktima, sinasabi nila, yung sinabi sa amin, tao rin naman kami, bakit kami ginaganito?
6: Yeah.
10: And mahalaga na maramdaman nila na tayong lahat, that we are with them, nararamdaman natin din yung nangyari sa kanila na mabuo yung ating our sense of nation, our sense of community. At katulad din ng ipiniliwanag ni Cardinal David, mayroon din namang mga matinong mga kapulisan na hindi naman sang-ayon sa lahat ng nangyari. Kung nais nila magsalita, may pibigtan din namin sila ng pagkakataon na magsalita.
5: Ang sinasabi, Judge, diba, sa pag-aaral ng human rights and international law, pagdating sa crimes against humanity, syempre ang biktima primarily ay yung mga kaanak ng mga pinatay. Pero ang sinasabi rin nila, biktima tayong lahat eh. As a society, biktima tayong lahat. In fact, yung humanity, yung international community, biktima. Kasi we become less of a human pag pinapayagan natin yung mass atrocity. No? So ano yung tingin niyo pong epekto ng napapayagan yung mga ordinaryong biktima at yung mga pamilya nila, kaanak nila, na ikwento ito sa ating lipunan? At sa tingin nyo ba magiging parte ito ng proseso ng healing natin as a nation, not just on the perspective of the victims, pero yung perspektibo natin bilang isang lipunan, di ba? Kailangan kasi magkaroon tayo ng paghihilom, di ba, bilang isang lipunan. So ano po kaya ang magiging contribution itong Truth Commission na ito doon sa paghihilom ng ating lipunan para maka-move on tayo dito sa chapter na ito na malagim, di ba, bilang isang lipunan?
10: Oo. Napakahalaga niyan, at in fact, yun ang aming inaasahan. That is our hope, that we can contribute to a healing process, a process of social reconciliation. At mabuti na ipinaliwanag mo, Dino, na lahat tayo apektado eh. We are all diminished. Para bang yung pagkatao natin, para bang pwede pala sa akin yun na may binabaril lang ng ganun. Sa harap ng kanyang mga anak, sa harap ng pamilya, nakaupo sa sopa ng bahay nila. So parang ako, ito yung proseso na ipapaliwanag natin sa isa't isa, sa mga biktima at sa atin, na lahat naman tayo apektado at we all have a stake in this. At sa akin din, hindi naman pwedeng palampasin na lang at kalimutan lahat. So the process of remembering, of knowing and remembering, for me is the first step. So ito yung unang hakbang patungo nga sa paghihilom na binanggit mo, Dino. At yun ang ating that is our big hope, and we are counting on the support and cooperation of many toward that direction.
5: Judge, pasensya na. May follow-up lang question lang ako. Yung follow-up question kasi napaka-importante, hindi ko mapigilan yung sarili ko. Una, napaka-swerte natin na kayo po ay napapayag. Kasi alam kong hindi madali itong trabaho na ito. At saka syempre maraming mga forces na susubukang pigilan ito. No? Una, paano po kayo napapayag bilang na mag-chair nito? No? Syempre marami kayong consideration and we wanna know your thought process na paano, bakit kayo napapayag? Pangalawa, hindi madaling mag-imbestiga or magkaroon ng forum kahit na truth commission, kasi syempre dahil truth yan, ibang-iba 'di ba sa korte or ibang truth commissions, meron kasi silang coercive powers, meron silang subpoena powers, meron silang ability to protect would-be witnesses. Given that this is a private initiative, paano natin gagawin 'yon at saan natin kukuha yung funding para sa inyo po, para sa mga proseso ninyo, at ang pinaka-importante siguro sa lahat, anong gagawin natin dun sa makakalap na ating mga impormasyon kung paano nangyari itong lahat. What is the end goal once we find out and once we codify, madocument natin yung mga nangyari?
10: Okay. Mahirap yung mga tanong mo.
5: Pasensya na ko, judge.
10: Sisimulan ko doon sa pangalawa and then I will close with the first. Okay. Of course, we will collect the evidence and we are sponsored by the church and civil society. Sila po yung nag-oorganisa, sila yung nagso-sponsor. We're independent of the government. We are hoping to get cooperation, of course. Mahirap naman umusad kung walang records from the government. So susulatan ko yung mga government agencies na kung ano yung information na available. Una-una, hindi man natin ilan kung ilan ang biktima eh. Kung tingnan mo yung records ng ICC, meron silang may official record of about 5,000, 6,000. And then, they will jump right after that by sabihin of roughly 20 to 30,000, estimates of 20 to 30,000. O sa akin, the mere fact na hindi man natin alam kung ano nangyari, kung ilan, is it says a lot about us, na para bang pwede ba ganun kadami yung namatay na hindi mo man alam. Kahit sa mga, yung bilang ng kaso na na-file, ang sigurado namin yung limang kaso dahil ang mga ang simbahan ang nag-alaga sa mga biktima at sa testigo. Pero that's 5 out of an approximate 20 to 30,000.
6: Yeah.
10: So kailangan talaga. So tatanggapin namin yung mga ebidensya mula sa mga biktima. Miyembro ng Truth Commission si Dr. Raquel Fortun, a forensic doctor. Marami na silang nakalap na mga autopsy report. Sari-sari din yan. May ibang autopsy na pinirmahan na lang nung pamilya para makuha nila yung bangkay. So marami yan. Dino, doon sa tanong mo anong gagawin, so we will put them all together. We will make them available to the public. Kasi nga, public outreach and education is part of our goal. Siyempre, official yan na ipepresenta din namin sa government agencies kung may gamit sila sa aming ebidensya, both Philippine and international.
5: Mm-hmm.
10: So, yun ang end process ng aming trabaho sa Truth Commission. So, mabalik ako doon sa more personal question. Well, Dino, mahirap na decision din para sa akin dahil retired na nga ako eh. So, mas relaxed ako. Mas gusto ko yung buhay na yun. Pero nung kinausap ako ni Cardinal Ambo at pinaliwanag niya sa akin lahat ng sinabi mo na, Dino, yung paghihilom ng ating bayan. Sinabi ko na I think it's worth doing it. My only concern, of course, is hindi siya makagulo doon sa ICC case.
5: Mm-hmm.
10: Kaya din in-announce ito, pagkatapos ng confirmation of charges at nakabuo na ng trial chamber. Kasi yun talagang buong buo na yung kaso. Kasi ayoko na may gamitin pa ito, may mag-file doon na may truth commission, tapos makakagulo lang. May isang tanong sa amin, tinanong si Cardinal, bakit pa kayo nagbubuo ng truth commission? Sabi naman ni Cardinal na the question is why only now? Sige.
7: Judge,
5: lahat kami excited.
7: We're in the presence of a judge. Judge, follow-up lang dun sa tinatanong ni Dino dahil nga walang parang private independent commission ito. May ilang pag-aalala doon sa mga biktima ng war on drugs na magbibigay ng kanilang testimonya, pahayag po dito sa Truth Commission. Kasi sa kasalukuyan, marami pa din po na mula sa kapulisan hanggang sa mga enablers po sa Senado, Kongreso, nasa kapangyarihan pa po yung mga ibang alyado ng nakarang administrasyon na nagpatupad ng war on drugs. Paano po kaya mapoprotektahan ng komisyon yung mga magvo-volunteer na lalabas para po magbigay ng kanilang testimonya? Lalo na, hindi nga lang po yung takot lang din naman ay hindi lang yung physical din eh. Kasi yung sa ICC lang, yung mga victim survivors po dyan, tinutroll sila. Ginagawa ng mga peking balita kesa tumatanggap ng mali-maletang pera kapalit ng kanilang testimonya, di ba ho? So may plano po ba dyan yung Truth Commission?
10: Tama ka na kailangan protektahan yung mga testigo. Nabanggit din ni Dino na since we're not part of the government, paano naman kaming, how can we offer some guarantees? I'll give both sides. Totoo eh, we can't offer immunity from prosecution. Mm-hmm. Hindi kami prosecutor, hindi kami piskal. Ang pwede lang magbigay niyan yung prosecutor at saka yung husgado. Mm-hmm. So that's one limitation of being a private entity. Pero to the extent na sa kabilang dako naman, kung ang pakikinggan namin ay mga biktima, so hindi naman nila kailangan ng immunity. Limitado rin yung protection na pwede naming ibigay sa kanila. Pero tandaan natin, nabigyan na sila ng protection mula nung nabiktima sila at the height of the presidency of President Duterte. Kung sa naalagaan sila nung panahon na yon, itutuloy yung pag-aalaga sa kanila ngayon kung kung nakalipas na yung pinakamadugong episode, kumbaga, umaasa kaming patuloy naman ang kanilang suswertehin pa rin sila. Mm-hmm. But of course, there are no guarantees. So, totoo yung concern mo.
6: Ayun naman, Judge. Yung ang ganda nung layunan na yung paghilom yung ano po dito, no? Yung pinakamagandang end goal natin. Pero ang nakikita ko, paano maghihilom yung mga pamilya kahit as they tell their story while those people who implemented the EJK, the architects and the implementers are still escaping accountability. Plus, besides those people who are escaping accountability, yung mga sarili nating kababayang Pilipino, yung mas dumudurog sa puso ng pamilya ng mga biktima ng EJK na sinasabi nila, karapat dapat lang naman paslangin yung mga adik na yan. So, ang nakikita ko dito, parang as they tell their story, as they tell their truth, as we find out the whole truth, may mga detractors from the regular social media users, from those hiding behind the screens, who will hurt them even more as they tell their stories. So, ang nakikita ko po din, maganda tong way for healing, pero at the same time, natatakot ako for them. Kasi, alam mo yun, mas lalong na i-invalidate yung kanilang mga kwento.
10: Oo. Alam mo, totoo yan na, in fact, masakit basahin yun sa mga online comments, both the trolls and I suppose the organic DDS
6: real people.
10: DDS groups. Totoo yan. Sa akin, ang maari naming contribution sa prosesong yan is by laying out the truth. Yeah. We are hopeful that we can reach out to their humanity. Kasi sa akin, para kung makita talaga yung nangyari, hindi ko alam, pero parang masyadong matigas ang loob naman para hindi maramdaman yung nangyari sa kanila. Yun din ang bentahe ng Truth Commission. Sa ICC, ang mga biktima lang yung mga immediate ano eh victims siya of and only of the specific crimes charged. So as Dino will know, yung mayoral period, presidential period, saka high value targets yon. Pero hindi kami tali doon. So mas pwede naming tanggapin yung testimony ng mas maraming victim.
0: Sige, din ako naman po, and to follow up on Cheska's point as well, yung idea nga ng truth becomes relative, especially with social media. And I think ang kalakasan ng Truth Commission ay hindi lang siya narratives, di ba? Narratives ng mga taong nakaranas ng karahasan is such an important aspect of truth, pero may empirical truths din katulad nung mahanap ni Dr. Raquel Fortun. Like, this is the science of the violence. Sa akin, ang question ko naman po, habang nanonood yung mga tao or habang natatanggap yung ganitong klase ng impormasyon, tapos aware na nga tayo dun sa disinformation na inaasahan na nating sasagot dito sa attempt natin to create these kinds of truths, ano yung pwede niyong i-advise or sabihin sa mga tao na anong klaseng support ang kailangan ng Truth Commission? How do we create this discourse on maraming mukha ang katotohanan and dapat pinahahalagahan natin ito?
10: Well, first of all, I'm learning something new. Thank you. Your team asks me very good and difficult questions. So, the narrative truth and the empirical truth. Yeah. Wow. Yeah. Bago yan sa akin. Thank you. Thank you very much. Ano ang maaring maitulong ng iba?
5: Ng publiko at ang nanawagan niyo po sa aming mga ordinaryong tao para matulungan ng Truth Commission.
10: Sa akin, ganito. Una-una para sa mga biktima. Alam nyo, dapat maintindihan ng mga tao na ang mga biktima, para by the time they get to us, takot sila. Okay. Tas haharap pa sila sa mga commissioner in a formal proceeding.
0: Yes.
10: Ido-document. Haharap pa yan sa mga abogado, mangkukulit sa kanila. So sa akin, they need some psychological support to step forward, to overcome their fear, their hesitation. So ako they need that climate of support. Now, I don't know about this process, but they need to be encouraged and nurtured by our society. Hindi nila, basta alam nila hindi sila nag-iisa.
3: Tama. Alam niyo din, kaya natin pag-usapan nito buong maghapon.
5: Gusto ko sana. Gusto ko sana.
3: Pero dahil meron tayong konting limitation sa oras, no? Din, nice namin magpasalamat
7: at salamat
3: sa pagpapaunlak niyo sa amin ngayong hapon na talang ito po yata yung pinakatahimik, yung ever with due respect. Dahil po sa pagiging seryoso at malapit sa puso natin na lahat.
7: Kasama niyo po kaming lahat dito po sa With Due Respect sa inyo pong panawagan sa EJK Truth Commission. At sinusuportahan po namin ang buong komisyon. Sana po makabalik kayo dito. Gusto po namin malaman yung iba pang mga progreso dun sa magiging investigasyon at iba pang maaktibidad ng EJK Truth Commission. At sabi nga ni Judge ay sa mga biktima po ng war on drugs, hindi po kayo nag-iisa. Marami pong nasa likod ninyo para lumabas po ang katotohanan.
0: Yes.
3: At yun. At yun nga, susuporta naman at dalangin namin ang tagumpay, no, na para balang araw ay magising tayo para sa isang malagim na bangungot ng drug war. Magbabalik po ang With Due Respect.
0: Thank you, Judge.
7: Maraming salamat.

0: na exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
1: Paano po natin mas paigtingin ang pag-ingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
2: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
3: Magaling makinig sa The Secret of Health.
0: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.
4: Nagseservisyo Niña Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaulak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa Baring family ito, no? Ano ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ipapalita.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
2: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
4: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
5: Nagpagas na ba ang lahat?
4: Ano man ang opinion mo?
6: Kalma, kalma.
4: Pag-usapan natin yan.
6: Tingnan natin, ano ang kanilang salongin dyan?
4: Kasama sina Sandro Ochona.
5: Easy ka naman
4: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
0: alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Isrenta,
4: DZMM Teleradyo
0: at PRTV Prime Media.

0: pinaka-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
1: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
2: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
3: Mali, makinig sa The Secret of Health.
0: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.
4: Nagseservisyon po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig? Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
6: Masdan po nating bayan, anong iyong...
7: Wow!
8: Let's go!
7: Ayan na!
9: Alam kayo kung nagutom ako sa pinag-usapan.
8: Oh, Carlo, kuha ka muna dyan. Welcome pa rin po. So with due respect, kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comment sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alam na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa...
7: With you...
0: Matamis, maasim, mabait. Ang mga issue ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan.
9: Naputol ba ako?
7: Ay po, salamat.
9: Ano ba yan? Pakainin na nga ito. Okay, ang kinakain natin eh. Naku, tinam niyo naman. Direkto,
7: gusto ko
9: zoom in na naman dito.
7: Oh. Gusto ko mag-walk out eh.
9: Oh.
7: Ba't naman kanya, Dino?
9: Ganito ito kinakain natin.
7: Hoy, alam nyo ah, binikto ah, binikto personally ah.
9: Baked with love ng ating
7: executive producer. Ay,
8: niluto.
9: Made with love, para wala nang problema.
7: Thank you, Sandro, sa pagkain sa amin ngayon.
8: Naalala ko, may nagsabi dito ng ano eh.
9: Kumakain na.
8: Kuha na tayo, kukuha natin.
9: Ano ba kinakain natin?
7: Ay, Maha Blanca.
8: Maha Blanca.
7: Na? Nakakatanggap daw nito linggo-linggo ba, 'di ba? Madalas nakakatanggap daw si Senator Pia Cayetano galing kay Senator Lito Lapid. Dahil
8: mahal.
7: Sabi ni Senator Lito Lapid, dahil mahal kita.
8: Yeah.
7: Buti pa po si Senator Pia Cayetano, mahal siya.
9: Sabihin, pag di ka napapadala ng Maha Blanca, hindi ka mahal. Tandaan niyo po 'yan, pag di ka pinadala ng Maha Blanca, hindi po kayo
7: mahal.
8: Pero mayroon akong nakita ang interview sa minority senators, pinapadala naman pala lahat ni Lito Lapid.
7: Ah.
8: So, bakit parang feeling ni Pia Cayetano special siya?
7: Lahat naman
8: parang pala. Parang team niya yun. Lahat naman pala. Mahal ni Lito Lapid na senator.
7: Diba? Hindi. Tsaka, ang maganda naman dun ay, sinabi yan ni Senator Lito Lapid, pero kinlarify niya din, ha? Nananatili siya, naninindigan siya, nakasama siya ng minority.
8: Correct.
7: Hindi siya tumatawid sa majority. So, sa usapin ng prinsipyo, bagamat ginagalang niya mga kapwa-senador niya, naniniwala siya na mas ma-prinsipyado po sa loob ng Senate minority. Diba?
10: Ako, ang lesson ko dito, eh, no? Every time siguro nagdadrama ka ng mga fake tears na kabang-kabadong-kabado ka kahit kumain ka dun sa buffet. Doon nagkakaroon ng itong si Pia Cayetano, di ba? Tapos, di ba, hindi talaga, it doesn't make sense sa totoo lang ha, na nagkakaroon ng barilan, na iwan yung mga senador doon. Di ba, dapat ang gagawin ng Senate Sergeant at Arms, eh, dapat ililigtas sila sa safety.
7: Mm.
10: Pero hindi, pinabayaang mag-buffet.
7: Mm.
10: At naubos pa raw yung buffet habang nandoon. Tapos, hindi na mag-fake tears na nag-iiyak-iyak, no? Pero sa totoo lang, ang rason naman pala, eh, yung kapatid niya, di ba? At saka yung bagong Sergeant at Arms, batay na rin sa ebidensya. So, ang lesson, eh, mapapadalang ka pala ng Maha Blanca pag drama queen ka. So, baka naman, huwag naman natin i-encourage yung mga drama queen. Baka mapadalahan sila lahat ng Maha Blanca.
8: Attorney, and why are we taking a precious Senate time to say that on the floor? Na salamat sa pagpapadala ng Maha Blanca sa akin.
7: What?
8: Eh, dapat trabaho ang pinag-uusapan, di ba?
7: Jessica, so, what do you mean precious Senate time? Wala naman sila masyadong ginagawa sa Senado. Hindi precious ang time dyan sa Senado.
9: Kiki, may tanong ako.
7: Pwede dyan magdadarama.
9: Itong paablang ka.
7: Precious.
9: Kailang ang mahalaga sila lang bida eh. Awak nga nila yung beat, diba? Tawag dito eh. Yung ano ba, yung mahablangka, di ba pwedeng lagyan ng iba-ibang prutas to?
10: Mm.
9: Oh. Kulang naman, minamimiss ako yung mangga.
7: Mangga?
9: Oo, oh, mangga. Mangga gancho. Mangga gaya. Sino pa kala na sa mangga, no?
7: Pero nilalagyan ba ng mangga yung mahablangka?
9: Baka hindi nga match.
10: Hindi ko alam. Bakit ba tinatawag mo si Aimee?
8: Dapat nga hindi nilagyan.
9: Yung mangga ba yun? Ay, pala naaalala mo.
8: Kaya nasa strike of the record eh. Mga fake juice.
10: In fairness, Zandro, napakasarap.
8: Ang sarap mangga. Gandang namin ng pagmamahal.
7: Baka gusto mo ito na yung gawin mo full time. Magtayo ka na ng negosyo. Ay, alam ko na. Magbenta ka sa Senado.
9: Para hindi na mahirapan si Senator Lito Lapid gumawa ng mahabang.
10: Oh, oh, oh, oh. Para sa lahat, ha? Automatic, masusupaya mo lahat ng senador. Nagpapadala pala siya.
8: Pero alam mo, meron akong eureka moment while eating the mahablang.
9: Oh, ano yun?
8: Na kung ano-ano ginagawa ng mga senador natin, kung ano-ano ginagawa, kung ano-ano sinasabi, lahat yan dahil lang pinagtatakpan nila ang isang kurakot na tao.
4: Hmm. Ay, isa lang
8: na merong birthday ngayon.
10: Isa lang ba? Kurakot na tao?
9: Ay, may birthday.
8: Isa lang yung may birthday na pala. Ay, may birthday. Yeah.
10: Batiin na natin at ano, dito na natin siguro tatapusin itong ano usapan yan? Na ito.
7: Oh,
10: happy
7: ano
10: birthday.
7: Ano yan?
8: Happy birthday.
4: Happy birthday.
10: Sino?
8: Sara
10: Duterte.
9: Anong wish mo?
10: Ang wish ko at ang wish ng with due respect ay may you spend the rest of your life in jail.
7: Ako hindi yan ang wish ko.
8: Ano wish mo?
7: Ang wish ko sa Vice President natin ay long life, good health, no, as a private citizen.
10: Yeah.
7: Uwi na po kayo ng Davao City, padadalhan ko kayo ng mahablangka.
10: Ayaw.
7: Sana po ay nakakamerienda din kayo. Napakasarap po nitong mahablangka na ito. At abangan po sa aming pagbabalik, aalamin na natin kung sino ang lucky winner ng ating mahiwagang ruleta at bakit sila naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa
10: With Due Respect!
7: Salamat sa inyo!
10: Salamat sa inyo! Sarap!
9: With Due Respect!
0: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
10: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
10: Easy ka naman dyan.
0: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
1: Paano po natin mas paigting tingin ang pag-ingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
2: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
3: Mali, makinig sa The Secret of Health.
0: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.
7: Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas at balita ko po ay 2,000 na daw, ha? Mahigit 2,000 na kasama natin sa live.
9: Wow!
7: Okay. Marami pong salamat sa panonood at ako po si Cleve Arguelles.
10: Agyaman ang Unay Kamsat, ako po si Attorney Dino De Leon.
4: Yes, still enjoying yung pagmamahal mula sa Mahablangka, ako po si Ina Gakad.
8: Ayan po, matay na hapon, mga onata, ako po si Cheska Persa.
9: At ako naman po si Carlo Flores at excited rin ba kayong malaman kung sino ang ikutan ng ating magic ruleta? Tulad na, ay nandito na si Attorney Dino, so magbibigay tayo ng comments hanggat gusto natin at sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, hindi nyo kami mapipigilan, pero pwede rin kayong makijoin. Share your thoughts sa ating live stream sa ating DZMM Radio Patrol sa Islanda Facebook page. Ito ang
11: Magic Ruleta!
9: Akala ko, with due respect.
0: It's time! Ikutin ang Magic Ruleta!
9: Ano, Cleve, ano yung tanong mo kanila?
7: Hindi, alam mo, dapat lagyan na natin ang timer yung ruleta natin eh.
9: So, may bago na naman tayong hiling si susundin.
10: Okay, go na!
9: Wala niyo, hindi nagmamadali, ha?
7: Okay.
8: Hoy!
9: Wow! Oy. Senator, force majeure pa din.
10: Oh, ano naman yan?
9: Yung hindi natin force deserve.
7: Oo.
10: Oh, oh. Mm, naman sa gana, di ba? Sabi nga ni Marcoleta, eh, yun ang hirap pag wala tayong background, eh, no? Dinefine niya ngayon yung force majeure. Meron daw, ano ba pinagsasabi? Meron daw gera sa Middle East. Meron daw tayong El Nino. Eh, wag na kaya lahat kayo pumasok dahil lagi namang merong mga may El Nino. Meron mga, ano, hindi na tayo papasok, mag-online na lang tayo. Di ba? Anong kabalastugan talaga diba? Si Robin Padilla. Parang hindi na iisip. Sasabihin ko consistently at pasensya na po kayo ha. Sana po hindi na tayo nag-e-elect ng mga hindi katalinuhan Senado. At pasensya ka na Robin Padilla, kulang ka talaga sa katalinuhan. Kulang ka talaga sa sipag. Kulang ka talaga sa pagbabasa. Kulang ka talaga sa knowledge dito sa pagiging senador. So parang awa mo na. Nagmamakaawa po kami, no? Kung hindi mo alam ang sinasabi mo, itikim mo na lang. Hindi nga yung bibig mo eh. Bunganga mo na eh. Diba? Kasi isa ka sa nangunguna sa pagbunganga. Pero yung pagbubunganga mo, walang sense. So pasensya ka na ha, Robin Padilla. Saraham mo na lang bibig mo. Buti nga si Senator Lito Lapid eh. Mas tahimik eh. No?
9: Kapag bibigay pa ng mahablang.
10: Bibigay pa ng mahablang.
7: Ako naman eh, wala naman sa akin problema kung iba yung educational background, kulang sa talino, si Senator Robin. Bukas naman po ang Senado para sa lahat. Pero I think ang pagkukulang nyo, yung pagmamahal sa ating bayan at sa ating mga mamamayan. Ang minamahal nyo lang po kasi si Senator Bato de la Rosa. Ang minamahal nyo lang yung mga alyado nyo, yung mga dumedepensa sa buong mga Duterte allies. Yan lang yung inyong minamahal. Kaya, tuloy, napupunta po kayo sa alanganin. Force majeure eh. Ang ibig sabihin po kasi niyan, para lang magkalinawan sa ating mga kababayan, ang ibig sabihin dyan ay isang bagay na hindi mo kontrolado. Kaya nga force eh, di ba? Hindi mo inaasahan at hindi mo kontrolado. Na makaka-apekto po doon sa trabaho nyo bilang mga mambabatas at senador. Isipin nyo naman po yung mga regular na mga manggagawa, mga araw-araw na pumapasok, mga profesional. Pwede po ba naming sabihin na may gera sa gitnang silangan kaya hindi na kami papasok? Hindi naman pwede yan, di ba? Pwede ba naming sabihin na masyado pong mainit, kaya hindi na ako pupunta sa opisina? Hindi po. Kaya po dapat, ganun din yung ating mga senador. Dapat parehas sa tapantay kung ano po yung patakaran para sa mga regular na mamamayan. Ganun din yung patakaran para sa ating mga senador.
9: Pwede ba natin i-invoke na may force majeure naman talaga? May force majeure tayo kasi meron tayong ganito klaseng senado na ang bababa na ng kalidad ng pagtrabaho, ang bababa na ng expectation, ang bababa na ng reputasyon.
10: Mamaya pa si Amy, ha?
8: Alam niyo, I was actually rooting for Senator Robin Padilla. Personally, hindi ko siya binoto. Pero nung nanalo siya, sabi ko, at least marami siya matutulungan. Lalo na yung mga kababayan niyang Muslim, lalo na yung mga taga Mindanao, lalo na yung mga tao na ordinaryo. Pero nagugulat ako, he is not standing for the interest of the ordinary Filipinos. So, Senator Robin Padilla, sayang nandyan ka na eh. Alam mo yun, hindi namin tinitignan kung ikaw man ay walang master's degree, walang PhD, hindi ka abogado. Hindi namin tinitignan yun. Ang tinitignan namin kung sino kaninong interest ba talaga yung pinaglilingkuran mo. Ikaw pa naman, sanay kang bumida sa mga action movies bilang action star. Ikaw ang bida, pinoprotektahan mo yung mga babae, yung mga bata sa bad guys. So ngayon, gawin mo sana yung mga ginagawa mo for the longest time of your career in the showbiz industry. Be the good guy.
12: Yeah. Boy, yun. Dadagdag ko lang maging sino ka man. Pero yan na yun yung point, eh, diba? Pag nasa public office, hindi bare minimum yung hinihingi. Ang hinihingi, you go above and beyond yung kaya mong ibigay. You go above and beyond doon sa oras mo, doon sa diskarte mo, doon sa prinsipyo mo. So, Senator Padilla, hindi ito easy way out. Hindi easy way out ang inaasahan ng taong bayan at lalong hindi video conferencing ang paraan ng mga pag-resolve ng napakaraming issue na hindi pa rin tinatakal sa Senado. Katulad na nga lang ng paparating na impeachment, katulad na nga lang ng ordinaryong mga buhay ng mga mamamayan na apektado ng mga force majeure na mga pangyayari. So imbes na magtago ka, pasok tayo. Yan lang po.
10: Jessica, tigil-tigilan mo ko doon sa action star, ha? Paano siya naging action star, eh? Bawal ka masigawan. Iyakin to. Kailangan nakakitang iyakin na action star na balat si Buyas. Pero dahil dyan, Goroleta na ka.
9: Goroleta! Kalaman lang ito. Tinransition mo yung sarili mo, Senator. Speaking of, ayan ko tuloy.
8: Okay,
9: ayan tuloy. Senator, absent Bato de la Rosa.
10: Okay.
9: The fugitive.
12: Ang BFF.
7: Pugante pa din, diba?
9: Pugante na talaga ang label ni Senator.
10: Pugante na talaga yan. Tapos sinahamon ko ha, ang Philippine National Police.
9: Anong hamon?
10: Ko ang Philippine National Police. Show us na ang loyalty ninyo, hindi sa dating chief PNP ninyo, ang loyalty ninyo nasa batas. At sana, I'm calling on the new PNP, yung ating PNP chief ngayon, na sana ma-aresto nyo talaga itong si Bato de la Rosa. Ipakita ninyo na hindi kayo nandyan para takip-takip, hindi kayo nandyan para protektahan ng isang dati nyong chief PNP, protektahan ninyo ang Filipino people. Tandaan nyo ha, architect siya ng malagim na gyera sa droga. Pinag-usapan lang natin kanina, ang dami-dami mga biktima. Sana mahuli nyo na siya sa lalong madaling panahon.
9: Kung hindi po huli ng PNP, na nire-remind po natin yung mga Pokemon fans, pakidala po yung mga Pokeball nyo. Yun yung si Geodude.
7: Pero ano din, ako, ang mensahe ko na lang kay Senator Bato de la Rosa, kasi nagtatagupad din siya, mukha naman wala naman siyang pakialam sa dignidad at integridad ng Senado. Mukha naman wala siyang pakialam doon sa pagdinig sa International Criminal Court. Eh, wala naman siyang paniniwala sa rule of law, no? At doon sa buong proseso na yon. I think, isipin mo na lang yung mga kasama mo na nagpoprotekta sa'yo. Kasi mukha na po sila talagang katawa-tawa. Pinagtatawa na po ng taong bayan iyong mga senador na talagang masabi na ang kung ano lang, maprotektahan lang kayo. Ngayon, di ba, talagang nagkagulo sa Senado dahil gustong makaboto ka. Kaya pinopropose yung video conferencing para makaboto ka kahit hindi ka naman nagpapakita talaga sa sesyon ng Senado. Ngayon, si Senator Robin Padilla, pinagtatawanan dahil nga mali naman yung pagkaintindi niya sa force majeure. Eh, bakit niya ba ginagawa yun? Para protektahan ka. Si Senate President Alan Peter Cayetano, araw-araw na ata nag-livestream yan sa Facebook kaya walang maipasang batas, di ba? Para kanino? Para protektahan ka. Isipin mo na lang yung mga kasama mo, di ba?
12: And he's not being a good husband and a good father. Kasi inahayaan niyang i-battle ng kanyang wife and yung kids, yung kahilingan na dinadala niya ngayon. Instead of just surrendering para may peace man lang na he is under the judicial process, na hindi siya habang dinadragnet siya, ngayon na he is tagged as pwedeng manlaban, may mangyari pa sa kanya, yes. Diba? Huwag mo nang bigyan ng stress yung asawa at mga anak mo. Mag-surrender ka na lang.
10: Kinakabahan ako ha, para sa asawa niya, baka diba? Po isang kasuhan na maraming liability dahil sa pagtatago niya dun sa pugante niyang asawa. Yeah.
7: O, isipin niya na lang yung isipin niya na lang din yung asawa niya at mga anak niya, yes. Diba? Gusto niya bang madamay pa dito?
12: Uh-huh. Pero alam natin na si Senator Bato, wala namang ibang taong iniisip kundi ang sarili niya. Okay. Diba? Ang gusto nga niya ay comfort. Gusto niyang humiram ng mansion sa Baguio para magbakasyon. Diba? Tapos, I mean, nasasaktan siya pag tumatakbo siya. At nasusugatan, 'di ba? So kung comfort ang hinahanap ni Senator Bato, ito nakita ko 'to recently umiikot sa social media, yung BJMP naglabas ng video ng anong itsura ng jail sa Pilipinas. Gaano ka-dignified ang buhay doon? Baka kailangan ng ICC magpalabas ng version nila ng ganon. Anong itsura ng tutulugan ni Senator Bato pagdating niya sa The Hague? Para malaman naman niyang komportable po ang due process, inaabangan lang po namin kayo.
9: Yung hugot ko lalo na yung pinag-usapan natin with the judge kanina, na ang kabalintunaan ay si Bato de la

0: At tinutugis mo yung mga walang kalaban-laban na inosente, ha? Pero ngayon, napakalaki mong duwag. Hindi mo talaga kayang harapin yung batas. Matapang ka lang laban sa mga walang kalaban-laban. Duwag ka.
1: Ayan na!
2: Go! Ayan na!
1: Pagin na nyo
2: na!
3: Ito lagi natin nakikita!
2: Si Senator Rodante Marcoleta
1: at si Brother Mike Defensor.
2: Brother Mike Defensor.
4: The benefactor.
2: Oh, okay. Nag-press conference, so siksikan pa sila eh.
0: Ang ganda eh, no? Nung kinasuhan namin ito sa COMELEC, ang depensa nitong napakagaling na abogado na si Marcoleta.
2: Legal luminary nga,
0: legal luminary. Sabi niya, alam mo, dinonate naman sa akin yan, hindi pa ako kandidato.
1: Yes.
0: Eh, congressman ka naman pala. Dahil kapag papalusot mo, doon sa disqualification case mo, nauwi ka sa plunder.
1: Mm.
0: Yes. No? Ganyan kagaling. Ganyan kagaling.
1: Yan ang may legal background.
0: I am embarrassed as a lawyer na nag-supply ng mga ebidensya, pati ng mga apidabit ng donors niya, kasama si Mike Defensor, siya, para makanal siya sa plunder. Paano mo nga itatanggi yung mga ebidensya na to? Ikaw ang isumiti nito sa COMELEC na ginagamit lamang ng ombudsman laban sa'yo dahil ikaw mismo ang umamin. So, Marcoleta, 'di ba? Yan ang hirap pag may legal background eh. Ang galing kasi magpalusot eh. Yan, kinanal mo 'yung sarili mo sa pinakamalalang kaso. Yan ay plunder, non-bailable 'yan ha. Mm-hmm. Ha? Senator Marcoleta, alam mo naman 'yan. Ang pinakamasakit pa diyan, dinamay mo 'yung mga matatalik mong kaibigan na donor, pinag-execute mo ng affidavit laban sa sarili nila. Ngayon kasama na sila sa graft at plunder, 'di ba? Mm-hmm. Ganyan kakagaling na kaibigan. Kaibigan mo sila, di ba? Matatalik mong kaibigan na pinag-donate mo eh. Dinamay mo sila sa plunder at graft. Very good. Palakpakan natin. Ang mapakagaling na legal yung mga.
1: Dapat pa yun. Kasi di ba ano yan? May story si may children's book dyan si
4: Vice President.
1: Sa kaibigan. Mayroon pala sariling version si Senator Marcoleta.
2: Sang kawatan.
4: Pero pinagtataka ko itong si Congressman Mike Defensor. He's everywhere.
5: Ayun na.
4: Nasa Ridge Coalition siya. He's always on the news eh.
1: Mm-mm.
4: Sa Ridge Coalition, isa siya sa mga spokesperson tsaka nag-endorse kay Bastet Duterte. Nandito siya sa balita dahil dun sa hotel nila ng asawa nila.
1: Human trafficking.
4: Na may human trafficking. Nasa balita na naman siya dahil dito sa plunder case si Senator Marcoleta.
0: 18 Marines pa. 18 Marines pa. Diba?
4: He's everywhere. Baka gusto niyo tumakbo rin presidente kasi ganyan ata yung mga gusto ng presidente eh. Diba?
2: Hindi. Ang sisi pa niyan, de lahat kayo pinagkakaisahan ako, binibiktima ako, ganyan, dahil sa aming political position. Kung ganyan karaming kaso mo, baka naman you're the problem.
5: Ito, itong TFFs na to. So, bilang millennial with the world at my fingertips, medyo nag-search ako.
4: Yeah.
5: So, inanap ko yung history ni Marcoleta. Tapos yun nga, nakita ko, no, dalawang party list ang nirepresent niya sa Congress for the full 9 years. So, 3-year term for each party list. Tapos originally, ang pinaglalaban niya ay karapatan ng mga ordinaryo mamamayan, urban poor. Dati, medyo progressive pa yung paling nung trabaho niya. But at some point, naging Duterte lucky siya, defend siya kay Sara Duterte. Inaway niya yung CHR just for Rodrigo Duterte. Tapos, nung 2021, may nakita ko. Hindi ko alam kung naalala nyo pa to eh. Pero nung panahon ng COVID, may time na di tayo magkandarapa kung paano natin iiwasan yung pagkakasakit.
1: Mm.
5: At si Senator Marcoleta at ang kanyang BFF na si Mike Defensor, nag-propose, at hindi lang nag-propose, nagpamudmod ng ivermectin sa taong bayan bilang paraan para protektahan ang ating mga sarili sa pagkakasakit. Samantalang ang World Health Organization ang nagsabi, walang malinaw na ebidensya na gagana ang ivermectin. So sa akin, palagay ko na sobrahan tayo ng tira ng ivermectin.
2: Level yung kanyang medical at legal background.
5: Okay ka na sana nung simula. Tapos at some point, kumalat ka. So either, originally, hindi ka maayos talaga na tao at representante ng mamamayan.
1: Ayun.
5: Or nadali ka talaga ng ivermectin na pinamod mo. So, Senator Marcoleta, maliban sa humanap ka sa mga kaso, I think we also need to seek medical attention.
1: Tsaka I think kailangan natin banggitin na itong si Senator Marcoleta, magpapatawag pa daw ng subcommittee hearing ng Blue Ribbon Committee. Alam nyo po, hanggat hindi po malinaw yung inyong kaso ng plunder at bribery, hanggat hindi po yan nasusolusyonan, nasasagot ng maayos, wala pong maniniwala dyan sa ipapatawag nyong hearing sa Blue Ribbon Committee. Dahil kayo mismo sa loob ng Blue Ribbon Committee yung dapat imbestigahan. Mayor yan, mga miyembro ng Blue Ribbon Committee, may kaso, kakasuhan, nagaantay ng warrant of

0: stress. Ano pong kredibilidad nyo para magsagawa ng investigasyon sa korupsyon? Ilalabas nyo na naman yung 18 Marines, ibabalik nyo na naman kuno yung mga truck-truck ng mga maleta na mga pera, eh yung mga kaso po nasa korte na eh. Bakit hindi, bakit idederail nyo pa yung mga kaso na yan, no? Halimbawa, yung kaya Senator Jinggoy Estrada, ang pinakamainam na gawin ng Blue Ribbon Committee, suportahan po yung proseso ng pagdinig ng Sandigan Bayan laban sa inyong kapwa senador.
1: Tama.
2: Okay.
3: Okay, Gorlena.
2: Gusto ko pa eh, kaso...
3: Wala ka, hindi ko lang kabila. Quick comment. Oh, speaking of, umitatlo dito, Sen Joel.
0: Dami!
3: Sen Cheese. Ah, oh. Sen... Jinggoy.
0: Ah, ito daw ba yung tinatawag na the bottom three?
2: Yes. Oo.
3: Basta alam ako, sure ako si Jinggoy ay naka-3-peat na.
0: Ah,
1: yes.
3: Ako. Yes. Sure ka na.
1: Alam mo, congratulations, Senator Jinggoy, for starting a new social media trend.
0: Ano yung social media trend?
1: Lahat ng 3-plunder case niya, ano ba yung tsura mo nun? Elementary, high school, college. Lahat lagi siyang present for you.
3: Gusto ko lang abangan yung lalabas na eventually yung picture ni Jinggoy Estrada na may mugshot for every decade.
1: Yes.
2: Across ano ha? Across 3 generations.
0: Oh,
2: millennial,
0: oh.
2: Gen Z hanggang Gen Alpha.
0: Oh.
2: Naabutan mo.
0: Hindi mo naabutan 'yo.
2: Oo.
0: Wala ka dun sa tatlong generation na 'yon.
2: Repeat offender ito, recidivist ito, 'no? Ang tanong ko sana sa ating mga institusyon, kailan nating tuluyang mapapanagot, mapapanagot ito si Jinggoy Estrada? Pero sa Lunes, sa Martes, sana ma-serve na 'yung warrant at makulong na siya sa lalo.
3: Non-bailable 'no, kasi parang tatanong 'yung mga tao, ba't nakapagpiansa siya, eh, hindi pa plunder ang
2: naisama.
3: Hindi nabigyan siya ng warrant.
2: Correct. So sa akin kasi dahil plunder yan, di ba, misnomer kasi yung non-bailable, di ba, lahat ng kaso bailable. Pero kung mataas yung krimen, no, yung penalty sa krimen, eh magbe-bail hearings muna. So habang nag-hearing, hindi ka pa makakapag-bail. Pero pagkatapos nung bail hearings, para ma-determine yung strong evidence of guilt, tsaka lang pwede kang i-release. Kung may strong evidence of guilt, pwede ka, hindi ka i-release. Pag wala, pwede ka nang i-grant ng bail.
0: Tsaka ano, baka kasi nakakalimutan din minsan natin mga kababayan, parang nagiging katatawanan na lang si Senator Jinggoy Estrada dahil nga alam na natin na paulit-ulit na lang yung kaso niya. Pero sa pagkakataong ito, kalahating bilyon po, more than 500 million pesos yung sinasabi na ninakaw at pinagkakitaan po ni Senator Jinggoy Estrada. Tandaan niyo po yung kanyang naunang kaso na pidapscam, halos sa more than 100 million. So tumoble, lumalaki po yung ninanakaw mula dun sa kaban ng bayan.
3: Magaling.
0: At dati naman ay weteng. Talaga pong lahat ng pwedeng pagnanakaw na gawin mula po sa pwesto, no, bilang isang public official, eh parang nagiging expertise na ni Senator Jinggoy Estrada. Kaya nga ang tanong natin eh, paano naman yung mga kasama niya dyan sa Senate Majority? Parang kaduda-duda na kilala nyo na palang ganyan si Senator Jinggoy Estrada, eh nagsasama-sama pa kayo.
1: At Cleve, itong tatlong to, ang dahilan kung ba't nila minamadali yung change of rules in the Senate. Kasi silang tatlo yung possible na makulong in the near future, diba? Senator Joel Villanueva, si Senator Escudero, tsaka Senator Jinggoy Estrada. Kaya gusto nila i-allow yung video conferencing. Kasi nga, pag nag-start na ang impeachment court on July 6, kailangan ng boto nila para i-acquit si Sara Duterte. Tama.
0: Eh, pwede naman sila. Magkaka-quorum na ata sila sa kulungan, hindi ba?
2: Oo nga.
0: Ako na ata sila dyan eh. Sa dami, no?
2: Sa dami.
0: Pwede na.
2: Doon lang mag-Blue Ribbon Committee hearing. Doon sila lahat. Mag-reunion yung Blue Ribbon Committee doon ngayon, no?
3: Malina naman, naalala ko lang naman yung advice tuloy ni Senator Marcoleta. Hindi naman papalasip si Jinggoy eh.
0: Hindi mark safe.
3: Hindi mark safe eh. Okay, go
2: dahil
3: roulette.
2: Dahil dyan, go roulette.
3: Hanggang doon ba naman nalipan yung Senator O, di na si Senate President and Ambassador of Jesus Christ to planet Earth.
2: Alam mo talagang ano, na-embarrass na ako dito kay ano no, kay Senate President Alan Peter Cayetano. Para bang talagang wala na siyang kahihiyan, at dahil sa grabe yung kanyang kasinungalingan, pati sarili niya nakukumbinsin niya. Ang tingin ko kasi ha, kaya grabe yung pagsisinungaling nito si Alan Peter Cayetano is because dahil matalino naman yan eh. Lahat nga na tatlong school na anuhan yan eh, napuntahan niya UP Ateneo La Salle, no? Yeah. So maganda naman ang kanyang educational background. So dahil alam niya, alam ng konsensya niya na mali yung ginagawa niya, kailangan niya ng survival mechanism. At ang tingin ko, yung survival mechanism niya is ikumbinsi yung sarili niya sa kasarili niyang kasinungalingan. Kaya ang lakas niyang mag-quote ng Bible eh. So grabe talaga ang kasinungalingan itong si Alan Peter Cayetano, pati sarili niya, nakukumbinsi niya.
0: Pero ako ang mukhang ang lumalabas dito kay Senate President Alan Peter Cayetano magiging lame duck Senate President ata siya dahil kung magkakatuluyan niyang kulungan, 'di ba? Mm-hmm. Mukhang hindi na magkakaroon ng quorum yung majority lang themselves, mm-hmm. right? Kakailanganin nila yung suporta ng minority. Ibig sabihin po dahil po may mga makukulong, maaaresto na mga miyembro ng Senate majority, mukhang wala nang susuporta sa mga panukala, sa mga motion na gagawin ni Senate President Alan Peter Cayetano. Maaaring hindi siya maalis bilang isang Senate President, pero basically magiging lame duck na siya kasi yung minority na yung maaaring makakontrol ng buong Senate floor, di ba? Historic po yan pag nagkataon.
2: Kaya nga sakto ha, dahil pinag-usapan si Alan Peter Cayetano, ngayon naman dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas, pag-usapan natin ang Senado bilang institusyon, bilang bahagi ng legislatura tungkulin ng Senado na magpasa ng batas na makakatulong sa mga Pilipino.
1: Yes, Attorney. Kabilang din sa mandato ng Senado, ang pagtayong impeachment court sakaling may magsampa ng reklamo laban sa impeachable officials katulad ng President, Vice Presidente, Ombudsman at mga miyembro ng Korte Suprema.
0: Oo nga, Cheska, pero marami ang bumabatikos ngayon sa integridad ng Senado bilang institusyon. Simula ng maupo bilang Senate President si Alan Peter Cayetano. Marami ang nangyari sa ilang araw pa lang ng pag-upo ni Senate President Alan Peter Cayetano, kabilang na nga ang stage na pamamaril sa loob ng Senado.
4: Kasabay nga nung drama ng pamamaril ang pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa na lumutang lang sa Senado para bumoto para palitan ng Senate Presidency. Naniwala pa nga ang PNP-CIDG na magkaugnay ang pamamaril at pagtakas ni De La Rosa sa Senado, care of Alan Peter Cayetano.
3: Kaya naman nakatakdang ilunsad ng Team Pinas ang bantay Senado para matutukan ang galaw ng Senado kabilang nasa impeachment trial. Kaya ang tanong ng bayan, magagampan ba ng Senado ang mandatong maglingkod sa taong bayan o isinusulang lang nito ang iba't ibang interes? No? Sasagutin natin yan dito lang sa
5: Balat Sibuyas!
6: Bawal ang bigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
4: Time up to...
3: O diba? Ang swabe ng transition. Siguro hatiin natin, no? Napag-usapan na natin kanina na karimari-mari mga estado ng Senado ngayon.
4: Yeah.
3: So kaya nagkaroon tayo, yung Pinas na nagkaroon ng initiative na tinatawag na Bantay Senado. Baka pwede nang bigyan ng sample clip, ano ibig sabihin nun?
0: Oo, yung Bantay Senado, isa po itong samahan ng mga mamamaya, no? Mga estudyante, young professionals, legal experts, mga akademiko at iba pang mga concerned citizens, no? Para bantayan, no? Na pinagsama-samang lakas ng mga mamamayan para bantayan po yung Senado sa pagsasagawa nila ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, no? Ito pong network na ito, ang gusto po nating mangyari ay ensure na yung Senado gagalangin nila yung sinasabi sa konstitusyon na dapat maging patas at impartial yung buong paglilitis ng Vice Presidente. Dahil merong mga pangamba yung ating mga kapwa mamamayan na baka hindi yon yung mangyari doon sa impeachment trial. Sa Lunes nga, no, sa De La Salle University,
2: bukas.
0: No, sa De La Salle University ay formal nang bubuksan yung bantay Senado, no? Ilang daan-daan na yung volunteers na sumama dito sa Bantay Senado. Antabayanan nyo po yung mga aktibidad, no? Mula sa magkakaroon po ng mga pagbabarangay-barangay para sa isang public education program, kung ano ba yung nangyayari sa paglilitis ni VP Sara, di ba? Meron ding mga signature campaign para talagang i-encourage yung mga senator judges natin na maging patas, maging impartial, no? Babantayan natin yung buong paglilitis, no? Babantayan din natin yung mga magiging statements ng mga senator judges. Sila ba ay may bias? Sila ba ay nagpi-prejudge na? Sa ngayon, may mga senador na dyan na parang handa nang bumoto ng acquit. Hindi yan pwede kasi talagang obligasyon nila sa konstitusyon na maging patas at impartial sa buong paglilitis na ito. At huli, yung Bantay Senado po ay pagpapakita na hindi lamang Senado, hindi lamang prosekusyon at hindi lamang si VP Sara ang kasali sa paglilitis na ito. Kasama po ang lahat ng mamamayang Pilipino.
2: So winawarningan po namin yung mga senador ha, binabantayan po namin kayo. At ang taong bayan, i-reclaim po namin yung Senado. We need to salvage the Senate from the majority senators themselves. Kaya po nilo-launch namin itong Bantay Senado. Kasi po ang Senado, institusyon po yan ng taong bayan. Hindi po yan forum ninyo para pagtakpan ng Vice Presidente at pagtakpan ng inyong mga sarili sarili sa baka rumal-dumal ninyong krimen.
3: Kaya pinapaalala natin dito sa Team Pinas, no, na talagang hindi natin sinasantong ni isang individual o grupo ng mga tao. Talagang nakasalalay tayo at minamahal lang natin ang isang pinakamahalagang bagay dito at ang ating bayan yon. Kaya panoorin yung video na ito.

0: yun? So, kailan dumating si Dino? Saka tayo naging on time.
1: Sabi sa inyo eh, hindi naman talaga ako yung ano, papahaba ng oras.
2: O, hindi, may oportunidad pa tayo ma-overtime, ha?
0: O, sige.
2: Ang TikTok at Senate President Alan.
0: Go, Roleta! Ito pala. At dyan na naman pala tatapos ang isang kalahating oras ng Bardalgulan at malamang talakayan na on time. Dito natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
1: Bago ko sabihin, no, ang ganda kasi nung video natin eh.
0: Oh.
1: And gusto ko lang sabihin yung sinabi ni ano ni Judge Raul Pangalangan.
0: Overtime
1: pa tayo. Pero tinan mo ha, yung sa Team Pinas, kahit anong mangyari, susubukan nila tayong pagbiyak-biyakin. Pero ganoon rin yung ginagawa nila na pinagmumukha nila na para bang hindi tao yung mga pinatay nila. No? Pero sabi ni Judge Pangalangan, di ba? We are appealing to everyone's humanity.
3: Yeah.
1: At may pag-asa po ah, na hindi tayo magiging disunited pagdating sa mga issue na core ng ating humanity. At yan yung right to life, no? Yan yung pagiging isang bansa natin. Muli, maraming salamat po sa lahat na naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon.
3: Yes! At Bantay Senado! So, abangan nyo ang launch ng Bantay Senado at maliban dyan, kung nabitin kayo sa ating kwentuhan, huwag po kayong mag-alala dahil makakasama nyo po uli kami sa susunod na linggo.
4: And sabay-sabay po natin buksan ang ating mga puso. Sunod nyo po mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Abdul Paz.
2: Magpapaliwalag at makakalampag po ang Bantay Senado. Samahan nyo po kami simula Lunes sa pagbabantay sa paglilitis ni VP Sara Duterte. Pero sa ngayon po, eh magpapaalam muna kami at wala pong personalan. Dito lang yan sa
5: With USA!
2: Oy, lalo ka pa sa
0: tayo.
2: Kaya
0: po tayo. Masarap dito, masarap.
2: Grabe kasi,
3: balik kayo.

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, exclusive HR accountant timbog sa paulit-ulit na pagnanakaw sa pinapasukang kumpanya. Suspect, bugbog umano sa trabaho sa kabila ng maliit na sweldo. Aso patay matapos barilin sa Nueva Vizcaya. Suspect, humanti matapos kagatin ng aso ang alagang kambing. Patay sa gumuhong gusali sa Angeles City, nadagdagan pa. Ilang residente at negosyo sa paligid ng Ground Zero nagre-reklamo na sa epekto ng insidente sa kanilang operasyon.
4: Para i-divert yung attention from the impeachment.
5: We're not here para manggulo. Kami ang ginugulo.
3: Ilang personalidad kinwestiyon ang timing sa pagbuo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Senate President Cayetano iginiit na may legal itong basehan. AFP pumalag sa pahayag ng Chinese Embassy na tinatarget ng mga otoridad ang mga Chino sa bansa kasunod ng pagsalakay sa isang steel plant sa Misamis Oriental. At Bini dinala ang Coachella vibes sa Kaugma Festival sa Kamsur.
1: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa empleyadong na bistong nagnanakaw sa pinagtatrabaho ang kumpanya. Arestado ang isang accountant matapos umanong makadispalko ng mahigit 1,000,000 piso. Ang siste, 30 beses niya umanong ninakawan at inilipat ang pera ng kumpanya sa kanyang bank account. Exclusive, nagpapatrol, Liza Aquino.
6: Sa mismong bahay niya sa Novaliches, Quezon City, naaresto ng mga tauhan ng Pasong Putik Police Station ang lalaking kasama sa most wanted list ng Valenzuela City, Biyernes ng tanghali. May 2 warrant of arrest sa suspect para sa 32 counts ng qualified theft through falsification of commercial documents mula sa Valenzuela Regional Trial Court Branches 282 at 284. Aabot sa 1.1 million pesos ang inirekomendang piyansa ng 2 korte. Lumabas sa investigasyon ng PNP na 10 taon ng empleyado sa isang manufacturing corporation sa Valenzuela City ang suspect. 4 na posisyon ang hawak niya sa kumpanya bilang HR officer, accountant, messenger at IT maintenance staff. Kaya naman may access siya sa funds ng kumpanya na kanya umanong na dispalko.
7: Sinasagawa niya ito through secret bank transaction from the funds ng kumpanya is sikreto niyang itinatransfer sa kanyang bank account. More than 1,000,000 ang nasabing na-transact niya sa kanyang sikretong account from the fund ng pinagtatrabaho niyang kumpanya.
6: Umabi na suspect sa nagawang krimen. Paliwanag niya, maliit ang kanyang sweldo para sa 4 na trabaho sa kumpanya.
8: Dami po ng obligasyon na nakaatay sa posisyon.
9: Magkano ang sweldo
8: siya? Nasa 21 plus na.
9: Sino po kanyang po ba humingi ng pagkat sweldo
8: niya? Hindi na po kasi nahihiya ako nung magsalita sa kanila kasi yung mga empleyado nang hihingi rin, hindi naman po agad nabibigyan na.
6: Nakakulong ang suspect sa QCPD Station 16 habang hinihintay ang kanyang commitment order. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Arestado ang lalaking namaril sa isang aso sa Barangay Bugnay, Diadi, Nueva Vizcaya noong Huwebes. Ayon sa PNP, isang residente ang nagreklamo matapos pasukin umano ng suspect ang kanilang compound at barilin ang kanilang alaga gamit ang air gun na ikinasawi nito. Agad tumugon ang mga otoridad at nadatna ng suspect sa kanilang bahay. Inamin niya ang pamamaril sa aso at nabawi rin sa kanya ang airgun na ginamit. Ayon sa suspect, gumanti lamang siya matapos umanong makapasok sa kanyang farm ang aso at kagatin ang isa sa alaga niyang kambing. Nasampahan na ng kaukulang kaso ang suspect pero nakalaya rin matapos magpiyansa. Paalala naman ng pulisya, ang pagmamaltrato at pananakit sa mga hayop ay may kaukulang pananagutan sa batas.
2: Sugatan ang halos 70 sakay ng dalawang bus na nagsalpukan sa Marcos Highway, Benguet, Sabado ng gabi. Sa inisyal na investigasyon, tumagilid pa ang isang bus habang nasira ang gilid ng isa matapos ang salpukan. Rumesponde ang Philippine Red Cross na nagdala sa mga sugatan sa ospital, sa Baguio City at sa Aguo, La Union. Nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na walang ilegal sa pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee. Tugon ito sa mga batikos na posibleng panggulo umano ito, lalo't kasabay nito ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta ang pagdinig ng subcommittee sa maanomalyang flood control projects. Nagpapatrol, Alison Co.
10: Kasado na sa June 4 ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa maanumalyang flood control projects. Pamumunuan ito ni Senator Rodante Marcoleta. Inaasahang maglalabas ng notice para rito si Blue Ribbon Committee Chair Senator Pia Cayetano sa Lunes. Sa Facebook Live nitong Sabado, iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi illegal ang pagbuo ng subcommittee.
11: Hindi po bawal ha? Nasa rules po yan. All the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito?
10: Binatikos naman ng ilan ang desisyong buksan muli ang investigasyon ng Senado sa flood control, gayong mayroon ng partial report tungkol dito at itinaon pa umano sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang kinulang ng dalawang pirma sa partial report si dating Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson kaya't hindi ito nailabas sa plenaryo.
12: Para i-divert yung attention from the impeachment. Kasi may mga destabilization component na yun sa ginagawa ni Cayetano. Kaya I hope hindi na tayo umabot doon simply by replacing him as Senate President.
13: Ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo naman mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, bakang iniisip nila, pwedeng, sige, guluhin na lang natin, di ba?
14: Ipinasa na po namin sa ombudsman. So may senador na pong nasampahan ng kaso, may mga kongresista na rin po na nasampahan po ng kaso. So hindi po dapat makasagka yung flood control probe doon po sa nagaganap pong investigasyon at impeachment proceedings laban sa pangalang pangulo.
10: Iginiit naman ni House Assistant Majority Leader at tagapagsalita ng House Trial na si Representative Zia Alonto Adyong na walang higit na mahalagang gawain ngayon kundi tiyaking mapanagot ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa.
15: Ang pumalaman ng tao.
10: Sa panayam kay Senator Marcoleta noong Biyernes, layon anya ng Blue Ribbon Subcommittee na gawin ang hindi nagawa ni Lacson sa loob ng 9 na buwan.
15: Kung ano-anong katwiran ang ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ang sinasabi, kesyo ganitong gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatawid yun?
10: Nilinaw ni Cayetano na hindi panggugulo ang muling pagbubukas ng Senate probe sa flood control project.

0: magbago ang sitwasyon depende sa magiging kilos ng Senado at posibleng pagbabago sa liderato na naman sa pagbubukas ng plenaryo sa Lunes.
1: Exactly.
0: Alison Ko, ABS-CBN News.
2: So wala pang body na...
3: Mayroon na lang hanggang bukas June 1 ang kampo ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Ayon sa Office of the Senate Secretary, maaaring maghain ng sagot si Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado o ipadala ito sa email mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa Lunes. Wala pang pahayag ang legal team ng bise sa paghahain ng kanilang sagot. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial ng pangalawang pangulo sa July 6. Nauna namang sinabi ng kanyang kampo na handang dumalo si Duterte sa paglilitis.
4: Itinanghal na kampiyon na sungkit ni Mati Hunyosa ang ika-apat na pwesto sa grand final ng Britain's Got Talent Season 19. Inawit ni Mati sa finale ang kanyang bersyon ng popular na kanta ni Sinead O'Connor na Nothing Compares to You. Humanos siya rito ng standing ovation mula sa mga hurado at sa mga manonood. Itinanghal namang kampiyon ang Hawkstone Farmers Choir. Kahit hindi naiuwi ni Mati ang panalo, gumawa ng kasaysayan ang dating Idol Philippines alumnus matapos siyang makakuha ng dalawang magkahiwalay na golden buzzer sa iisang season. Opisyal na rin inanunsyo na kabilang na si Mati na cast ng West End production ng rock opera musical na Jesus Christ Superstar sa United Kingdom. Samantala, hindi rin pinalad na makapasok sa top 3 ng Miss Grand International All-Stars ang pambato ng Pilipinas na si Gazini Ganados. Pero hindi man nasungkit ang corona, humanga naman ang marami sa kanyang pagbabalik stage matapos ipamalas ang kanyang ganda at forma sa swimsuit at evening gown competitions. Umabot pa sa top 5 at Q&A si Gazini. Bukod kay Gazini, may apat na iba pang pambato ang Pilipinas na naunang na-eliminate. Itinanghal naman bilang kauna-unahang MGI All-Star Edition winner si Vanessa Pulgarin ng Colombia. Congratulations pa rin sa inyo, Gazini Ganados at Mati Hunyosa. Susunod, masamsang na amoy mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, iniinda na ng mga residente sa lugar. At docu-film na tampok ang buhay ni superstar Nora Honor sa likod ng camera, kinakasana. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
5: TV Patrol sa DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen Wendorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: TV Patrol sa DZMM!

0: linggo na lang, balik eskwela na ulit sa June 8. Kaya naman, abala sa pamimili ng uniforme at school supplies ang mga magulang at estudyante. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Department of Labor and Employment sa DepEd para sa 240,000 natupad workers na tutulong sa Brigada Eskwela simula sa Lunes. Nagpapatrol, Francis Orsio.
1: Divisoria ang sadya ng marami ilang araw bago ang pasukan. Gaya ni Christopher at kanyang grade 6 student na anak. Pero nalilito pa siya kung ano ang mga kailangang bilhing school supplies.
2: Check lang kami kasi actually di ko pa talaga alam yung mga ano nagdagdag na subject or ilang curriculum na lang meron ngayon. Siguro ang priority ko muna yung uniform muna nila. Okay. Kasi pwede naman to be follow nila yung notes, yung notebook.
1: Ganyan din ang sentimiento ni Julie na lumuwas pa mula Aliaga, Nueva Ecija para makabili ng murang gamit.
3: Nakakalito, pero ano po sir, siguro kung halimbawa pumasok na yung mga estudyante at nagkaroon na kami ng meeting sa mga parents, siguro kung ano yung kulang, magdadagdag na lang po.
1: Nag-uugat ang kalituhan ng mga magulang sa bagong sistemang ipatutupad sa mga pampublikong paaralan para sa bagong school year 2026-2027. Ang dating 4-quarter system, gagawing 3-term school calendar ng DepEd. Dito mahati sa tatlong calendar block ang school calendar. Ang opening block para ilaan sa class orientation at administrative preparations, instructional block para sa pagtuturo, at end of term block para sa remediation at paglalaan ng panahon sa mga school celebration. Aminado naman ang ilang nagtitinda ng school supply sa Divisoria na matumal pa ang bentahan ng mga gamit sa eskwela.
4: Compare last year, mas kumonti ngayon. Last year kasi sobrang dami.
1: Sa kabila nito, pinakamabenta pa rin ang mga notebook na mabibili ng bundle. Ang presyo ng notebook naglalaro mula 120 hanggang 250 pesos per bundle. Depende sa design at quality. Ang lapis, 70 to 100 pesos per box. 5 piso para sa ballpen, 30 to 95 pesos sa mga pangkulay, depende sa dami ng bibilhin. 15 to 70 pesos sa glue, 5 to 15 pesos sa eraser at sharpener at iba pa. At ngayong magtatang-ulan na, inaasahang magiging mabenta ang mga payong at kapote na naglalaro ang presyo mula 150 to 160 pesos. Ang uniforme, nasa 150 to 300 pesos. Sa black shoes, ang gawa sa synthetic leather ay nasa 250 to 500 pesos. Habang ang rubber nasa 200 pesos. Ayon pa sa mga nagtitinda, hindi na sila magtataas ng presyo hanggang pasukan. Samantala, makikipagtulungan ng dole sa DepEd para sa Brigada Eskwela. Maglalaan ng 2 billion pesos para sa 240,000 workers sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad program. Saklaw ng programa ang paglilinis, pag-aayos, paglilipat ng mga kagamitan at pagpipintura. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na dagdag kita rin ito para sa mga magulang na mapipili sa tupad. Ayon kay DOLE Acting Secretary Francis Tolentino, hindi pa napupunan ang 240,000 slot para sa tupad workers.
5: Karamihan po dyan sa mga magiging beneficiary niyan ay mga magulang din na mga mag-aaral. So yung paghanap ng mga magtatrabaho, number one challenge yun. Pangalawa ay yung availability nila. Pangatlo, yung availability din ng classroom.
1: Puspusan ang pagtanggap ng mga aplikante para sa naturang programa ng DOLE at DepEd. Francis Orsio, ABS-CBN News.
6: Naitala ang landslide sa barangay Lamlahak, Lake Cebu sa South Cotabato ngayong linggo ng umaga. Ayon kay Lake Cebu Mayor Antonio Fungan Jr., gumuho ang lupa matapos lumambot ang lupa dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Walang naitalang nasaktan o nasawi sa insidente, pero bumara naman ang gumuhong lupa sa isang sapa kaya lumihis ang agos ng tubig at pumunta sa mga bahay. Agad namang umaksyon ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at inalis ang bumarang lupa. Sa lagay ng panahon na panatili ng bagyong Domeng, ang lakas nito habang patuloy na kumikilos palabas ng bansa. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang Typhoon Domeng sa layong 645 kilometers sa silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 120 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 150 kilometers per hour. Dahil kumikilos palayo, hindi ito inaasahang magla-landfall sa anumang bahagi ng Pilipinas. Wala ring nakataas na wind signal sa bansa. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Domeng Lunes ng umaga o hapon. Dahil naman sa trough o buntot ng bagyo, maulap na kalangitan na may kalat na pag-ulan at thunderstorms ang iiral sa Central Luzon, Cagayan at Isabela. Mararanasan naman ang maulap na papawirin na may kalat ding pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Barm dahil naman sa southwest monsoon o habagat. Sa natitirang bahagi ng bansa, aasahan ang partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dahil naman yan sa localized thunderstorms.
0: Itinigil muna ang pagpuputol at ang earthballing o yung paghuhukay at paglilipat ng mga puno sa Maynila para bigyang prioridad ang paglilipatan ng mga ito. Pero ano ba ang legal na basehan ng pamahalaan para tanggalin o putulin ang mga puno sa ngalan ng kaunlaran? Yan ang pag-usapan natin sa Alamin ang Batas.
7: Kundi man tuluyan ng patay, may marka at taning na ang mga puno rito sa Quirino Avenue. Sa loob na maraming taon, nagbigay ang mga ito ng lilim at proteksyon laban sa baha. Ang ibang puno, in-earthball para tanggalin sa Quirino at muling itinanim sa Hidden Garden. Pero ayon kay Environment Assistant Secretary Nor Eneran, hindi basta-basta binigyan ng permit ang proyektong Southern Access Link Expressway o SALEX ng San Miguel Corporation. Ayon kay Eneran, sa ilalim ng Article 12 ng Konstitusyon, pinahihintulutan ang paggalaw sa mga likas na yaman tulad ng mga puno. Estado ang may kapangyarihan sa mga yamang ito. Legal na basehan din ang Presidential Decree No. 705 o ang Forestry Reform Code of the Philippines para sa paglilipat o pagputol ng puno para sa mga proyekto.
8: Ang earthballing naman kasi is kung pwede pang mapigilan natin na hindi natin putulin yung mga puno, ito yung gagawin natin. Okay? To make sure that yung kanyang ecosystem services na binibigay ng isang puno ay malilipat natin sa ibang lugar.
7: May Presidential Decree No. 953 rin na nagmamandato sa pamahalaang magtanim ng puno sa mga lugar at parusahan ang mga di-autorisadong pagputol, pagsira at pagpuksa sa mga partikular na puno, halaman at pananim. Ayon sa DNR, sa bawat isang punong puputulin, kailangang magtanim ng 100 seedlings bilang kapalit.
8: At talagang last resort ang tree cutting, mahigpit naman ang regulation natin to make sure that yung kapalit niyan is mas madami. One tree cut is equivalent to 100 replacement tree.
7: Okay.
8: So magtatanim tayo ng 100 plus pa. So to make sure that ma-offset natin, if not mahigitan natin yung ibibigay na ecosystem services.
7: Dagdag pa ng DNR, dumaan sa mga strictong compliance requirements tulad ng Environmental Compliance Certificate at mga sertifikasyon ng walang pagtutol ng lokal na pamahalaan ng Maynila.
0: Sa pilosopiya, may konsepto na ang isang bagay na legal o naayon sa batas ay maaring hindi moral o mabuti. At sa pagputol ng punong ito, ganun ba ang nangyayari?
7: Giit ng environmental lawyer na si Attorney Ipat Luna, mas prioridad sana ng pamahalaan ang public transportation kaysa paggawa ng skyway na mga kotse lang halos ang makikinabang.
9: It's legal for them to issue these tree cutting permits, but is it ecological? And because it affects so many people, is it moral? In other words, I think you have to assess your legal in order to support the ecological, especially if you are DNR.
7: Ayon pa kay Luna, dapat na nangingibabaw ang Article 2 ng Konstitusyon. Dapat pinangangalagaan ng pamahalaan ang karapatan sa kalusugan ng Pilipino.
9: What do you think all of these people will do na wala na sila ngayong shade, na wala ng oxygen na napoproduce yung mga puno? I really think the DNR should push back more and harder instead of being the one that rationalizes because only they already gave a legal permit.
7: At dahil duda rin si Luna na mabubuhay ang mga inilipat na puno o ang mga itatanim na kapalit na puno, may mga alternatibo para rito.
9: Sky is the langit. Ang daming pwedeng gawin. Kunyari, pwede rin yung rainwater catchment systems. Maglagay ka dito ng pond, ng water impoundment system. Incorporate na dapat yon sa design nung kung ano mang gagawin.
0: Mga kapamilya, mahigit o mahigpit na paalala ng DNR sa publiko, hindi basta-basta ang pagpuputol ng puno. Kahit sa sarili nating bakuran, o mahigit dalawa ito, kailangan ng kaukulang permit. Kaya mga kapamilya, may legal background man o wala, palagi makabubuting alamin ang batas.
6: Nagtipo ng mga tagahanga ni na National Artist for Film at Broadcast Arts Nora Honor at film and theater legend Cocoy Laurel para sa espesyal na premiere ng documentary na nagpupugay sa kanilang walang kupas na pamana sa pelikulang Pilipino. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
10: Ilang araw matapos ang kaarawan ni Nora Honor noong May 21, isang espesyal na pagtitipon ang inihandog para sa mga tagahanga. Ito ay para sa premiere ng documentary na tampok ang tambalan ni Nora Honor at Cocoy Laurel. Kabilang sa mga dumalo ang anak ni Nora na si Ian De Leon. Ayon kay Ian, ilang buwan ding pinaghandaan ang proyekto at napakahalaga nito bilang kauna-unahang documentary series tungkol kay Nora matapos itong pumanaw noong nakaraang taon.
11: I'm very honored to be part of this, especially this is going to be the first docu-series that's going to be made after her mom has passed away, diba? Just last year.
10: Ibinunyag din ni Ian, may pinaplano rin silang sariling documentary film tungkol sa buhay ng superstar, kung saan gusto nilang maipakita ang bahagi ng buhay ni Nora na hindi gaano nakita at alam ng publiko.
11: We're also planning our very own under Nora Honor Enterprise for a docu-film. It's about life behind the scenes, life of mom that, you know, not everybody is aware of through the eyes of our children.
10: Isa rin sa mga tampok sa gabi ang unveiling ng isang painting ni Nora Honor na likha mismo ni Cocoy Laurel. Ayon kay Ian, magiging bahagi ito ng planong Nora Honor Museum na maglalaman ng mga alaala at mahalagang koleksyon ng superstar.
11: The museum, this is gonna be one of the pieces that's gonna be gracing the museum that we're planning actually.
10: Para sa mga tagahanga, hindi lamang pagpupugay sa tambalang Nora at Cocoy ang documentary, kundi isang pagdiriwang ng kanilang hindi matatawarang ambag at pamana sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Impormasyon sa bago manong istruktura sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, binabantayan ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. PBB big winner Mika Salamanca sumama bilang recording artist sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
12: TV Patrol sa DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Your bill, sir!
15: What? 40,000 pesos for dinner?
14: 1,400 only, sir.
16: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
14: Your bill, sir.
15: Order for more! Dessert?
16: EO, love your eyes.
17: Ano ba?

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.

nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat.

0: pinakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This!
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Ang disyerno, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano ba update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: TV Patrol sa DZMM!

0: Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga matapos ma-recover ang panibagong bangkay ngayong araw. Live mula sa Balibago, Angeles City, nagpapatrol, Gracie Rutao. Gracie, ilang bangkay ang nakuha mula sa guhong ngayong araw?
1: Sa bandang alas 7 ng umaga na makuha ang ikapitong bangkay. Kanina, bago tayo mag-live ay nakita natin na may isa pang bangkay na inilabas mula sa guho. Pero wala pa tayong nakukuhang detalye kaugnay mula sa mga otoridad.
2: Sa ikapitong araw ng tuloy-tuloy na paghahanap sa mga naipit sa gumuhong 9-story building sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, na-recover ang pampitong bangkay ng isang lalaki sa guho bandang alas 7 ng umaga. Wala pa itong pagkakakilanlan.
3: Yun po ay isinailalim na ng itong disaster victim identification o DVI ng ating City Health Office for proper tagging and handling ng body dun sa lugar ng pinangyarihan. During the initial findings po, no, nasa state na siya ng decomposition, yung orientation niya parang nakadapa dun sa rubble.
2: Hamon sa rescue at retrieval team ang pabugsubugsong pag-ulan. Sobrang pagod ng rescuers at lumalalang kondisyon sa lugar. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa habang nagpapatuloy ang operasyon gamit ang advanced life detection equipment. Tinatayang nasa lampas-sampu pa rin ang pinaghahanap sa ilalim ng mga guho.
3: Yung pong mga intermittents, no, pag minsan medyo malakas yung pagbuhos ng ulan, doon po pansamantalang itinitig naman ng assessment. Unstable po itong rubble natin. So para sa kapakanan ng ating mga rescuers, lagi yun, pagkambon, okay lang. Pag nagkakaroon na ng malakas na pag-ulan, yun ay hirapan.
2: At dahil isang linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya, lalo pang tumitindi ang masangsang na amoy sa lugar, kaya apektado na rin ang mga residente.
4: Papaw, papaw.
5: Sakit sa smura, nakakahilo. Hindi na po matutuloy pag kumakain na po yun.
2: Bilang bahagi ng pagpapanatili ng kalinisan at kalusugan sa paligid ng operational area, nagsagawa ang Angeles City Sanitation Team ng misting at fogging operations sa collapsed site at mga karatig na lugar sa Barangay Balibago. Layunin ng hakbang na ito na mapanatili ang maayos na sanitary conditions sa lugar, mabawasan ang mga posibleng panganib sa kalusugan at maprotektahan ang mga responder, volunteer, residente at iba pang personnel habang nagpapatuloy ang search and rescue operations.
3: Authorities ako po na nag-mobilize na tayo mula sa ating city sanitation, no? At na nandito po sila sa command post para po nagmo-monitor at continuous po yung pagsaspray natin, disinfection, no, deodorizing, pag-spray po sa surrounding areas.
2: Apektado rin ang mahigit 30 negosyo sa lugar ayon sa pamunuan ng barangay.
6: Marami pong nagpupunta sa barangay at naghumingi ng certification din na ang kanilang mga negosyo ay naantala for the meantime. At napakahaba ng walang power nung nakarang araw, halos sa 4 na araw mahigit.
2: Kahapon, sinimulan na rin ng mga residente at parokyano ng Immaculate Conception Parish sa Balibago ang isang prayer vigil malapit sa pinangyarihan ng insidente. Plano nila itong isagawa gabi-gabi bilang panalangin at pag-asa na may himalang magaganap para sa mga nawawala.
7: Parang tulong na lang din namin na sana nakaligtas. Kasi may nakaligtas na nakunakala. So ang gusto lang din namin sana dahil sa panalangin din nila kung nandulumpas sila buhay. Yung tibay at tiwala sa Diyos katulad ng kumapit lang sila. Sana yung mga nandulong buhay pa.
8: Maasa ka?
7: Maasa. Kasi meron na eh. Yung aso nga, di ba? Nakaligtas. Kapit lang. Dasal lang. Lahat, miracle happen. Anywhere, anytime.
2: Sa kasalukuyan, nag-deploy na rin ang mga otoridad ng Advanced Life Detection Radar at Highly Sensitive Microphones upang makatulong sa paghahanap ng mga posibleng survivor na naiipit pa sa ilalim ng mga guho.
1: Zen, sa pinakahuling informasyon, mag-aalas 3 ngayong hapon nang ma-recover ang ikawalong bangkay. Kasunod dito, alas 3:43 naman ngayong hapon din nang ma-recover ang ikasyam na bangkay. Sumatotal, nasa siyam na ang nasawi dito sa trahedya. Patuloy pa rin ang pangangalap at pag-verify ng mga otoridad na mga mahahalagang impormasyon at detalye kaugnay nito. Samantala, nananatiling critical ang search and rescue operations dito sa Barangay Balibago. Sa kabila ng masamang panahon at iba pang hamon sa operasyon, nagpapatuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa pag-asang may mahahanap pang mga survivor. Zen?
4: Maraming salamat, Gracie Rutao.
8: Pagpapatibay ng ugnayan at depensa ng mga kaalyadong bansa ang naging sentro ng Shangri-La Dialogue sa Singapore na dinaluhan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Samantala, patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang umano ay bagong istruktura sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
9: Isa ang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa maritime feature sa West Philippine Sea na iniistambayan ng mga barko ng China. Taong 2023, unang naiulat na naglatag ng floating barriers doon ang China Coast Guard. Mula noon, hirap nang makapangisda ang mga Pilipino kahit sa paligid man lang ng bahura. Nitong Sabado, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may natatanggap silang impormasyon na posibleng may mga bagong istruktura sa Baho de Masinloc.
10: May raw information at lahat naman, actually, sinasabi ko ang Baho de Masinloc ay dynamic yung area, no? So, bagamat maliliit pa yun ang nangyayari, pinabantayan din.
9: Matatagpuan ang Baho de Masinloc 124 nautical miles sa kanluran ng mainland Zambales. Nasa loob ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon sa international maritime security expert na si Ray Powell, may tuturing na seryosong problema para sa Pilipinas kung totoong may mga bagong istruktura sa BDM.
11: I'm certainly interested in looking, but so far I've not been able to see anything. But, you know, certainly if there were evidence of China building at Scarborough Shoal, that would be a very serious problem for the Philippines, for the United States. And this would certainly drive a whole new discussion about what China is doing.
9: Dagdag ni Powell, hindi dapat tumigil ang Pilipinas na ipaglaban ang soberanya, karapatan at jurisdiction nito sa West Philippine Sea para hindi na maulit ang nangyari sa Mischief Reef o Panganiban Reef. Ito ay isang bahura 130 nautical miles sa kanluran ng Palawan mainland na tinayuan ng mga kubo ng China noong 1995. Ngayon, tinayuan na ito ng artificial island para sa base militar ng China.
11: If you stop contesting it, China will take that as an acquiescence. It means you have to now continuously challenge that exclusion zone, because if you don't, then it's a tacit admission that you accept their sovereignty over it.
9: Nitong May 26 hanggang May 30, nagsagawa ng bilateral maritime cooperative activity ang Pilipinas at US. Sa unang pagkakataon, sumama sa aktibidad ang United States Coast Guard Cutter Midget na nagpatrolya malapit sa BDM. Para kay Powell, isa itong mensahe sa China na hindi natitinag ang Pilipinas sa kanilang mga agresibong aktibidad.
11: So China doesn't want to trigger the wartime part of that mutual defense treaty. It wants to get what it wants to get short of that. And so the U.S.-Philippine response is beginning to adapt. And you're seeing, of course, the Philippines has been very aggressively going out and finding new partners.
9: Samantala, muling pinagtibay ng Maynila at Washington DC ang kanilang ugnayan sa larangan ng depensa. Sa sidelines ng Shangri-La Dialogue sa Singapore, nagpulong sina Teodoro at US Secretary of War Pete Hegseth. Binigyan din ni Teodoro ang suporta ng Pilipinas sa layunin ng US na palakasin ang partnership sa Indo-Pacific region. Sa kanyang talumpati, muling iginit ni Teodoro ang tagumpay ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea.
12: This landmark ruling affirmed the fundamental principle that maritime entitlements are derived not from, quote, historic rights, unquote, but from international law. particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Sovereignty and territorial integrity of all states, which must be based on international law and UNCLOS, for maritime and archipelagic states.
9: Inanunsyo naman ni Hegseth na magbibigay ang US ng isang decommissioned US Coast Guard cutter sa Philippine Coast Guard. Layo nitong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na pangalagaan at ipagtanggol ang mga interes nito sa rehiyon.
13: When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military buildup and the expansion of its military activities in the region and beyond. We do not approach this challenge with needless confrontation, but with a posture of measured and deliberate strength. Our focus is strong, quiet, and clear.
9: Bukod kay Hegseth, nakipagpulong din si Teodoro kina Australian Deputy Prime Minister at Minister for Defense Richard Marles at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi. Sa kanilang mga pag-uusap, muling tiniyak ng Pilipinas na kaisa ito sa mga kaalyadong bansa tungo sa matatag na kooperasyon na mapanatili ang kapayapaan, katatagan at malayang paglalayag sa rehiyon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
8: Session. Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag ng China na nagsasagawa sila ng joint military drills malapit sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa AFP, sa isinagawa nilang Coordinated Maritime Domain Awareness, wala silang nakitang organisadong pagsasanay kundi mga hiwa-hiwalay at walang koordinasyong galaw ng mga barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard ang nakita doon. Wala rin umanong na monitor na sabay-sabay na maniobra, tactical formation o ugnayan sa pagitan ng mga barko at eroplano ng China na magpapatunay na may nagaganap na military exercise. Nananatili umanong mapagbantay at matatag ang AFP sa pagsubaybay sa maritime domain ng Pilipinas habang pinapayuhan ng publiko laban sa mga propaganda o fake news.
4: Mayaabangan mga bago sa BGYO na siguradong magpapa-LSS at magpapasayaw sa kanilang fans na Aces. Nag-debut na rin ang recording career ni PBB Celebrity Collab Edition Big Winner Mika Salamanca. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
14: Nabighani ng Mahika ni Pinoy Big Brother winner Mika Salamanca ang mga dumalo sa kanyang debut album launch nitong Sabado. Todo bigay si Mika sa pag-awit ng kanyang mga kanta tulad ng Kasalanan, Ay Siya Na Nga, at Core Memory. Kwento niya, dream come true ang engranding launch ng kanyang album kasama ang Star Music.
15: Sobrang collaborative nito kasi dapat last year pa siya ilalabas, pero dahil sobrang meticulous naming lahat, not just me, pati yung team ng Star Music, umabot siya hanggang ngayong taon yung mga kanta. Oo, as in, pasahan talaga kami ng ideas, pasahan kami ng binabago sa melody, binabago sa lyrics, everything.
14: Bukas din siya sa iba-ibang proyekto, gaya ng posibleng pagtatambal nila ng ex-housemate din na si Will Ashley na isinisip sa kanya. Isa si Will sa mga pumunta sa kanyang album launch. Nakasuporta rin ang ibang former PBB housemates tulad ni Cyril Manabat.
15: Hindi po ako nagko-close ng kahit na anong doors sa kung anong pwede po maging opportunity sa akin or sa ibang tao na makakasama ko. I take everything as an opportunity if it's coming from a good heart.
14: Samantala, Aces, mark your calendars. Sa June 6 na ang launch ng on-demand EP ng BGYO sa isang mall sa Pasay City. Libre ang registration habang 100 maswerteng fans ng Aces of P-Pop ang nakascore ng kanilang priority seating. Para concert ready ang lahat, pwedeng i-pre-save ang awit nilang Forever Tonight na kasamang lalabas sa EP sa June 4. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: Nation's girl group Beanie nagpasiklab sa Kaugma Festival sa Camsur sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
16: TV Patrol sa DZMM.
17: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
19: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

nangangailangan. Nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. Tinutukan!

0: basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ang suporta ng Bloom sa performance ng Beanie sa Kaugma Festival sa Camarines Sur.
1: May sorpresa pa ang fans sa birthday girl na si Beanie Manoy. Yan sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
2: Hindi ito Coachella kung hindi ang Kaugma Festival sa Pili, Camarines Sur. Dinala ng Beanie ang world-class performance sa Bicolanya para pasayahin ang fans.
3: Mga ko-oragon!
2: Tansya ng organizers, nasa 153,000 ang nanood sa Nation's Girl Group. Proud homecoming ito para kina Beanie Gwen na Tubong Daraga Albay at Beanie Mika na mula Naga City ang ama.
3: First time ni po ining mag-attending day pero grabe ang suporta as in pagpadaba na pagtataunin do sa mo. We're very happy to be here with you guys tonight. Patropiko,
2: oh. Hit after hit ang hinataw ng girls sa entablado. Gaya ng Pantropiko, Blush, Bikini at Unang Kilig. Pinali naman ang salamin-salamin na pinabongga pa ng fireworks display. May hinandang pasabog din ng blooms para naman sa Beanie. Sinurpresa ng Bicolano Bloom si Maloy ng cake sa stage habang sabay-sabay kinakantahan ng Happy Birthday. Kanya-kanya rin ang pakulo ang fans tulad ni Dayan Morales na ginawan pa ng costume ang kanyang anak na si Baninay na sobrang iniidolo ang grupo.
4: Ginawa ko lang po sa nang isang araw. At gusto niya talagang kita. Di-DIY ko lang po. Idol ko rin po. Lahat kami po family. Nandito po kami sa ano, parang
2: hindi rin siyempre mawawala ang signature kulita ng Beanie with Blooms. Sa isang segment ginawa ng girls kasama ang fans ang TikTok Patrol. Kung saan ginagawa ang trending Brazilian dance step sa beat ng TV Patrol theme song. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: At yan po mga balitang nakaalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayali.
0: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Kabay! Kabay!
7: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maoy na ni!
8: Vibes, kabibes, kasama sa awana.
9: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
10: 93.1 FM Radio Show, kabibes, mauna ni!
9: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
10: 93.1 FM Radio Show, kabibes, mauna ni!
9: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni!

0: No,
1: Domingo Disforal 93.1.

At oras mga ka-vibes, alas 6:24 na. Hi, sa ito mga ka-vibes, karon, kumusta ang tanan? Adlaw karon nga Domingo mga ka-vibes, ug pizza kuana, pizza 31 sa bulan sa Mayo, tuig 2026 mga ka-vibes. O niya suman, manhoma na, hurot-hurot na ang kuana, piyesta. Hurot-hurot na piyesta sa Mayo mga ka-vibes, no? Karon mo ikatapos ang adlaw sa bulan sa Mayo. Ani ya syempre sa mga naminaw karon sa mga radyo sir no wa ang ato ning kuan sir kani ang singan ni kanang gitawag og lapad nga taperwet. Ani ya sa to mga ka-vibes karon syempre kamo naminaw kamo namate sa to paborito radyo sa Subo 93.1 FM Radio Cebu. Oy mga ka-vibes mana ni. Ani ya syempre welcome ang tanan ha sa to nga programa ang Domingo Diskural diin sukad ta sa alas 6 sa hapunon ngadto ta sa alas 9 mga ka-vibes. Onya mo na. Ay, murag masuod akong antan sir, no? Sige. Garo to daan, sir. Kay palapasi lang gamay niya, sir. Onya mo na. Sa ito mga ka-vibes, karoon nag-tikaw-tikaw sa kahapon nun. Onsa man, nag-anda mo karoon sa mga panihapon. Onsa man mo din, ha? Onsa may gibuhat ninyo sa adlaw ng Domingo, mga ka-vibes. Nanalaw sa mga namati sa ito mga radyo. Ang atong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Onya, syempre, palihog tag-follow, like, o share sa itong FB page, mga ka-vibes. Kay galive na karoon sa itong FB page, ako ang main account, DJ Rico Mambo, ha? Ano, sige, palihog tali na, mga ka-vibes. O, sige. Onya, dere sa pikas, ano siya nga may nga, pagpaminaw ni Kusikol Mix. O, may nga pag-shoutout kuno from Gamalian Obay Bohol. O, may nga pagpaminaw sa taga-Obay Bohol, mga ka-vibes. At oras, alas 6:26 na sa kahapon nun. Ang nag-ukay sa plaka karon, ang nagsubasta sa plaka mga ka-vibes, DJ Rica Mambo. At ang paminaw niya mga maninot ng mga sonata, nga giandam ining adlong Domingo mga ka-vibes. Sa mga naminaw sa mga radio, ang atong numero is 0995-472-0802. Alas sige, text na! Nagtata sa alas 9 mga ka-vibes na mag-uman-uman, ining atong programang Domingo Diskural. Mga ka-vibes, mauna niyo.

0: Ano sa mga kumains ka rin na mina? Doon tas mga tukar ang nag-ukay splaka. Ang nag-ukay splaka mga kumains, DJ Rica on the mix. Oy, sa dipanay na, magpasalamat na ito sa itong mga kumains sa may sitio kanaang kabaklay ha. Sitio kabaklay, City of Naga. Diin di hata kagabi, kita'y nilingaw sila mga kuan din ha, party jumper. Kita'y nilingaw sa ilahang mga kuan din ha, sa itong mga kumains nga na miesta. Oh, sa kanaang sitio kabaklay, City of Naga. Pastang puno ah, kagahapon. Salamat kayo no! Oh, sa mga committee din ha, sa barangay captain, sa mga konsyalis, sa iskiturman, sa may sitio kabaklay, City of Naga. Daghang salamat ninyo. O niya, kanaang happy fiesta, belated ha, sitio kabaklay, mga kabayang siya at nakagabi. O niya, sa may City of Naga. Paskang naghanang sundan. Magaingon tanga, grabe. O, kanaang bisag-asa kalingi balaya. Bisag-asa kalingi, mga kabayang, na inangagdag kaon. Okay, pero paskang naghanang hikay, no? O, yun yung mga pagpaminaw ni Ma'am Angel Me Real Alfante. O, niya, shout out, DJ Rica, grabe ka pretty. Gika ni Ma'am Angel Me Alfante, mga kabayans. Niya, syempre. May nga pagpaminaw usap ni Noel Sigara. Ano siya kapashout out, boss? DJ Rico Mambo, musta ang gigs paggabi? Okay, right down, boss. Grabe. Grabe pagkalingawa. Naghanan tao, eh, no? Pero sige lang, alas 12 rapon kutob, kayo mo lang ina, naapoy mga gubot-gubot, di maging malikayan sa piyesta. Di malikayan, labi nagmakainom na ang tanan, naagin ang mga gubot-gubot, subo na, sayo-sayo na ondang. O niya, muna, magkaingon tang, grabe ang kaon din na sumaykuan, sitio kabaklay kagahapon, mga kabayan. Bisag-asang balaya, naihikay, no? Kaya sumay sitio kabaklay, barangay Lanas, City of Naga, mga kabayan. O niya, may nga pagpaminaw ni Mama Igren, ha? Ma'am Igren Orgeza Diacoma. Adi sa good evening, DJ Rica Mambo o DJ Rico Mambo. God bless Sunday na itong tanan.
1: Oo, okay. Nani.
0: Ano siya, sayaw ta, DJ Rica. Sige. Ano yung mga naminaw na ito mga kawibes karoon, hantod ta sa alas 9 kagabihon. Mag-uban-uban ta. Nining itong programang Domingo Discoral, sukad sa alas 6 kahaponon mga kawibes, hantod ta, ngadto sa alas 9. Dili lang sa mamonitong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Anya, nag-ukay sa plaka karon. Nag-ukay sa plaka karong hapuna, karong gabi una mga kabayans. Ang atong vibe mix, DJs, DJ Rica, o syempre, ang nag-saba-saba sa kahanginan, DJ Rico Mambo mga kabayans. Jefferson Montijo, ano siya nga pa-shout out, DJ from Ormoc, nanisko na sad me. Karon, asang ilang disco diya sa Ormoc di? Ay, huwag yapon mahuman ang piyesta din hanga. Pitsa 31 na manos bulans mayo. Ilabi na di as Bohol, no? Sa mga kabayans, as Bohol. So man, human-human ang piyesta din na. O, rot-horot na ang piyesta di as Bohol. O, naapangyapon. O, hantod pa ba ni nga to sa kana Agosto? Nga to sa July di ay mga kabayans, no? Sige, o niya, nag-ukay sa mga DJ Rica on the mix. At ang oras, mga kabayans. At ang oras, alas 6:24 na sa ka... Gabion.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride. ACS.
0: Alas 6:24. Ako balikon sa magkausa. Sukad na sa alas 6 hapon mga kabayans. Gantot na sa alas 9. Ini nga ito nga programang Domingo Discoral. Ang nag-ukay sa plaka, DJ Rica. Sa mga naminaw, sa mga radio, ang atong numero nga pwedeng i-text. Alang sa mga greetings o request mga kabayans is 0995-472-0802. O niya si Noel Sigara. Ano siya na ako? Asa ni? Wan ako kabalik paggabi ikay. Nauli ako ang sani miss wa na ko tungte maubudi ay sige lang. pohon na po no. O diya syempre sa mga nagsaulong usap silang kapiestahan karong adlaw, happy piesta mga kabay no? Sa mga nagsaulong silang adlaw nga natawahan, happy birthday sa tanan-tanan nga naminaw mga kabay. Domingo Discoral.

At oras magkakabayan sa lasay 43 na. Oras magkakabayan sa kanami now. Hello! Ayos ito magkakabayan sa nagtikaw-tikaw ining oras sa kahaponon. Ang kagabi on day. On yan sa magkakabayan sa nagtanaw sa itong ibibage. May nga pagpaminaw na siya diri nga si Kuan. Si Lambert Mangyaw, ano siya ngamayong gabi? Ay! Kabibes Lambert, may gabi ni mo niya. Ha, Kabibes Lambert, ha, kumusta man ni mong kagabihon? O niya si Yadje Torion Pritz, mani. Pritz, ano siya nga shoutout sa mi Choi. Nagtagay mi diri sa Compostela. Well, aminaw si Mohang Tukar, nag-isa-isa stiil. Anala! O, isa ang tiil, may isa ang tiil mga kabibes sa mga nag-inom. Iisa ang tiil sa mga nagtagay ining orasas kahaponon. O niya, may nga pagpaminaw ni DG Dots Tampos Bani. Ano siya nga pa-shoutout ka vibes from Talibon, Bohol. Hi! May hapon, may gabi ni doon sa may Talibon, Bohol ha. As to mga ka-vibes ka daminaw, o niya si Lambert Mangyaw. Ano siya nga shoutout na rin sa Sayaw, Cebu nga pre. Dijeri Kumambo sa MC, asa ni? Ga-MCB ko dire. Amo ba? Pre, salamat ka pre ha. DJ Lambert Mangyaw ha. O saman sipa kayo din ha. Garon, mura ka nagkuan din ha. Mura kang nag-dispiras di aron. Mura kang nag-dispiras di aron pre sa ganaang kuan. Ganaang, di asumay, ganaang asingan ni. Di asumay Sayaw, Cebu nga nga naminaw. Garon, kinaga-MCB maday ka ha. O niya si Joseph, Joseph Obidas. Ano siya nga Hyder, gano'ng Hyder. Ano niya siyempre si Jumar Girasol. Ano siya nga shoutout boss ni Jericho Bambo. Musta ang gigs paggabi eh. Okay ra in town ha? Okay ra, kaloyan ra, okay ra in town no? Muna sa itong mga kabayams ka rin naminaw. Muna mapasalamaton tadi ha. Sumay ka na ang Sitio Kabaklay, City of Naga no? Sitio Kabaklay, City of Naga. Di ha may kagabi eh. Di Jerica og si og ako mga kabayans no? Ana siya nga kalas kayo og tuba basag ingon arong mga sunata mga kabayans basag ingon arong mga tukar kaski pero tuba. O di Andres ato ang text line ana si ko Andre ha mayong gabi mga kabayans bunal sani bunal kuno di Jerica mambo miss di kani sani di Jerica. O niya shout out ko ni Jesse Trangia from Dagungdong Panas Consolacion Cebu. Kabayam siya request ko og Maxorban og kaning asani gayang-gayang. Naminaw ko rin niyo samtang wala pa na ni hapon. Okay. Samtang wala na ni hapon, samtang wala pa ta ni kaon din na mas maing nga makakuan na. Magkapaminaw mo din ha. Ano siya nga mayong gabi, naglanog-lanog dari sa may Barili ang 93.1 FM Radio Cebu. Adi kabayam, shout out sa Lindahaw family og request ko og 90s disco remix. Gikan sa inyong avid listeners, Jumel Alindahaw. Salamat DJ sa pagbasa. Okay. Bayong gabi, ano si JC, ano

0: only DJ. Ada sing maayong gabi di Jericho Mambo ni shout out sa kuang duha ka bata tukid nga si Laika, Joy ug si Mark Jisrael, mahinay ug sa kuang wife April Joy, mahayahay nga sa may barangay Michaka, Galatraba Negros Occidental watching si Padilla Sibo. Alright, salamat kayo ha. Mga hapon ni mo diha GC kani ang kuan ha. JC unya Lambert Mangyaw sa nindo sa ni nindota ni mo pre kuyog jud asawa oh mo na kani sa kanang kani pre combining ako ang panginabuhi kumbay banag asawa oh combining ang panginabuhi ani ha gikan to ni Lambert Mangyaw si Melbos Melbons ana siya nga shout out me nang sini shout out ni nang Sita Del Carmen nagkaon og kinilaw og Dongski Dihinog. Dihinog from DJ Melbourne. Hi, DJ Melbourne. Mayong gabi ini mo diha, DJ Melbourne. Kumusta man imo kagabi on the DJ Melbourne. At oras mga kabayam sa Lasay, 47 na. O mga pagpaminaw ni Daddy Roy, diyas may banawa ang karon. Lanog kay radyo Daddy Roy, samtang naglungag og saging. Lungag mong saging na hinog. Ani asa to mga kabayam, santo ta sa last 9 nga mag-uban-uban. Ini nga itong programa ang Domingo Discoral, mga kabayans, kaoban ang itong Vibe Mix DJs. DJ Rica, mga kabayans, unia, syempre, hangtod na sa last living nga maglakuan, maglabok-labok sa kahanginan. Aga, sa itong mga kabayans, karong nag-andam sila mga panihapon o sa mga nanihapon, padayon mo sa pagpaminaw kay hangtod pa ta sa last living. Ini nga itong programa, Domingo Discoral, sa ito ang paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayans, mauna ni ang adoro sa alas 6:48.
1: The mix is DJ Rica.

oras mga kumain, 5 minutos, sa nipa mga alas 7 sa kagabihon. Hello sa mga kumain at mga kumain, sa mga taxi drivers, hello! May nga hapon sa mga may gabi sa mga taxi drivers, mga grab drivers, sa tanang mga bus drivers, there's may north bus, south bus terminal. Mayong ha, mayong gabi, ganatugtanan ha sa mga bus drivers, mga drivers karon. Ilabi na sa mga kabayams nga nagmaneho karon sila mga tagsa-tagsa ka mga sakinan. Padong muli sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Din samtang nga nagmaneho, samtang nag-drive karon mga kabayams. Naminaw sa ito ang programang Domingo Deskural. Din sukad ta sa alas 6 ngadto sa alas 9 sa kagabion. Aga syempre ha sa mga namay naminaw karon nag-ukay sa plaka. Nagkadgad sa plaka mga kabayams, DJ Rica on the mix. Siya nagsubasta sa plaka karong orasa sa kagabion mga kabayams. Din pwede mo nga mapadangat sa inyong mga greetings o request usab kay live ta karon sa itong FB page. Live ta sa kuang main account mga kabayams nga DJ Rico Mambo. Palihog tag-follow, like o share ha. Palihog lang punta din ha sa mga nagtanaw. Pwede mo nga mo-comment din ha sa ubos o niya. Siyempre, sa mga naminaw karon sa itong mga radio, pwede mo nga mo-text din sa itong numero 0995-472-0802 mga kabayams. Tres minutos, sa di pa mag-alas 7 sa kagabion. And yeah, syempre, sa mga kabayams, ganaminaw. O sa may inyohang sunan, mga kabayams. O sa may inyohang karong ulalam, adlaw mang Domingo. O sa may inyong sunan. O sa may inyong sunan, ining adlong Domingo, mga kabayams. Sige pala yun, takay hantun pa ta sa alas 9 sa kagabion. Mga maanindot niya mga sunata. Atong mapaminawan, kaobans DJ Rica, mga kabayams. Ang ito vibe mix DJs din hilang sa ito paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy! Mga kabayans! Mauna ni! Dutas mga tukar, oy! Come on! Let's go! Oy, Janine Francis Delicis. Sabi niyo yung apelido, Delicis. Delicis o Delicis.

Andre Casas Laurito. Ada siya nga mayong gabi, DJ Rica o DJ Rico Mambo. Makasayaw kita sa inyo hang mga music diri. DJ Rico Mambo, Latos o Bunal. Shout out sa ni. Shout out na ako ang wife nga si Margie. O ako ang duha ka mga kids nga si Ariela o Ariel. O niya, shout out sa nako ako ang papa. Babit nga nagsayaw-sayaw samtang nagkaon. Og shout out sa dako ako ang Mama Delia. Og sa tanan na og sa tanan ko ng taga Sitio Saksak. Tanan taga Sitio Saksak, Sandayong, Sur Danau City. Og kusog kaayo mo dire sa asani, Mantiha Danau City. Oy! Salamat kayo ha, may nga pagpaminaw ninyo ka vibes Jundri Casas Laurito ha. Yes, may kanaang Mantiha Danau City. Si paday ko no kahit nagkaroon nila samtang nagsayo-sayo mga magpapa niya. Aniya, Randy Sanopaw. Ano sa good evening? Okay, good evening ka vibes sa Randy Sanopaw. May gabiin mo diya ka vibes sa Randy. Sige, yes, magandang sayo

0: on The Mix.
1: Vibe Mix Remix. 93.1 Moaning Need. 93.1 Moaning Need.

7, alas 7, 15 na sa kahaponon, sa kagabion. O niya, syempre, sa mga naminaw, karos tumaga radio, sa tumaga kawayam, sa kanagsayaw-sayaw, nag-iiki ay samtang naminaw, ining ato nga programang Domingo Diskoral, diin sukanda sa alas 6, mga kawayam, sa tunta sa alas 9, o si Ma'am Emily Hinon, o si Ma'am Emily Hinon, o Ginon ba ni? Ano siya, good evening, DJ Rico Mambo, o DJ Rica. Gipadingot nami og Sayaw City sa Sayaw City Margie di Margie dere sa may Kamputaw. Oy salamat imo Ma'am Margie ha ni Ma'am Emily Hinon mga kabayb. Nga perte na kunong Sayaw nila di ko no. Gipadingot ako no sila sa Sayaw mga kabayb sa may Kamputaw Cebu City. Maying hapon ha. Hapon may gabi isa to mga kabayb sa may Kamputaw. Mahapon gina ko no. Di sukan mangunta sa lasay sa mga kabayb sa pan. Hadod pa ta sa alas 9 sa kagabihon nga mag-uban-uban. Ani ha, siyempre, sa ito mga kabayabs, ginaminaw, gikan ni, sa ni, Jenny Mark, Andrandi, ba ni Marquez? Ano siya, nawala lagi niyo signal sa Kamutis. Ano wa, bitaw? Sige lang, mabalik rin na apahon, mabalik, kaya napatay ko, napatay niya si Kaso, mga kabayabs, maintenance ba ni? Ano si Melbourne, sana shout out kong Div Hugarap. Tuntun nga nagtagay-tagay nagtagay-tagay og ninang Sita nga sigig Sayaw kuno og si Jaydin Daniel Eliza Maylin from DJ Melbourne. Salamat DJ Melbourne. Again, DJ Rica, nakay greetings din ha. Nakay greetings. Nakay greetings wala. Ano sige. O niya si DJ Marvin Moto Vlog. Ano siyang pa-shout out pre-pre. Ano siya pa shout out pre-pre. Mayong gabi ko nung wala pa gahuman. Okay. Wala pa gahuman gabi. Paning diskuhay. Ano shout out sa tanan ng mga naminaw. Og nagtanaw sa live ko no. 93.1 FM Radio Cebu. Ano niya shout out po ni Kabibes Mix DJ Rica. Kada. Tinood, kagabi pa ni tinukar mga kabayabs. Kagabi hindi atas lagi sa paikuan, City of Kabaklay, Lanas City of Naga. Karon, tukar na po. Sige lang, mahuman rin nga po ni. Ato na lang nining hotdo na lang kita ning adlaw o sige tinukar mga kabayabs. Alas 7:18 na sa kagabi on sa mga nanihapon. Sumayin yung hangsundan nina mga kabayabs. Ania, siyempre, sa mga naminaw sa mga radio, ang atong numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Dota sa mga tukaro, alas 7:18 na. 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs, mauna ni. Alas, sige, pakos kayo mga radio, volume mga radio. Anton pa ito sa last 9 nga mag-uman-uman. Hindi nga itong programa, Domingo Deskural. Come on! Shake, shake, shake, shake. Alas 7:19 na, mga kabayabs, mauna ni.

我爱你。93.9 93.9 93.1

93.1 Mo'Nanee.

0: Ang oras magka-Quarms alas 7:25 na! Come on! Yeah! Ayos magka-Quarms ka namin na, siyempre sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Sugbo. Oy, magang ka-Quarms. Bona ni! Siyempre, sumaga na minaw, sumaga nagtanaw sa itong FB Live. Garon, live ta sa itong FB page, DJ Rico Mambo, mga kabayb. May nga pagtanaw, may nga pagpaminaw ni kabayb siya niyan. Ano siya nga pa, shout out ko no. Hi, kabayb siya niyan, may gabi ino mo din ha. Ani, this is Bracket, Gunato, pre. O sa mapagkaunsa, sa'yo, pre, itong pangani mo, pre. Ako, Osborne, pre, ha. Wala yung matarong o basa ang imong pangan ga ato ni atong sanay sa Mando ba to Biyernes. Pero sa atong kuan kana ang nai-concert atong pag Biyernes ba to bisi gani sa ngani ni Jorica. Ha? Ato pa tong Biyernes ang concert no. Wa ko na matarong pangabasa yung pangan. Oh. So ko guys sa wa mabasa tarong ko ngan. Imbis nga kana ang lamion DJ Sprocket ang gibasa kuan is Sprocket ko. Ay salamat kay ha DJ Sprocket ha. Sige lang, huwag ito mabasa pag ayaw sa host, imuhang kuan, imuhang pangan at basahon diri. Ang pangalan niya, DJ Sprocket yun, ha? DJ Pasirit. Bitaris sa mga kabayam, sigurang naminaw, hantun pa tayo sa last naibing maglabok-labok sa kahanginan. Ngauban na nga itong vibe mix, DJs, DJ Rica, mga kabayam. Lagay mga greetings na. Sige, ito na paminaw si DJ Rica kay Omniti, yung tingok siya maghinoktok. Okay, dira, DJ Rica, larga! Come on! Shake. Okay, ablin na ang kuan, mikropono, ablin na. Okay, sige, kisa may mong ipang-greet ni Jerica.
1: Kuan mo, greet day kog happy birthday sa ako ang guwapa nga tiya, si Annabel Panilagan.
0: Annabel, okay.
1: Oo, kanang mama ni Gaw Joanne Limatog.
0: Limatog,
1: oo,
0: okay.
1: Kana lang sa ikataon-taon na po.
0: Okay na yung nagpag-greet niya sa ako, ano?
1: Si Kuana. Hi, sir, yan, president na sa Amo ang Batch Baliktaran.
0: Okay, hi, kabibes yan.
1: Yes.
0: Okay, sige, maura to.
1: Oo, kanarasa.
0: Alright, anya si DJ Marvin Motovlog, na siya nga, ha, waday matarong pagbasa. Pertin yang yaw-yaw sa watarong nagbasa sa host. Imbis DJ Sprocket ang ako ang pangahan, ibasa din to DJ Pasirit. Ay, nabita na sa mga kabayams, ganun ha, sa mga nanihapon o sa mga inyong sundan din ha. Tarong orasa, tingpanihapon ang yun, no? Ang uban din ha, ganun, nag-ipis-ipis na baso, adlaw nga Domingo. Diba? Ang uban, nag-ipis-ipis na baso, ang uban din ha, ganun, nanihapon, ining adlaw Domingo, mga kabayams. Sige, on ya, sa mga nanihapon ha, sa itong mga kabayams ka naminaw, ang abli ang atong numero. Labi na sa mga naminaw sa mga radio. Ang itong number nga pwedeng i-text mga kabayams yung mga greetings o request is 09-0995-472-0802. Ano siya nga, hi, DJ Rico Mambo, kusog kayo deres, tabok, tulo-tulo. Si Los Estuli, di ay ni, hi ni mo ma'am Los, ha, di as may tabok, tulo-tulo ha. Mayong gabi ini mo din ha, usaman, humana mong panihapon din ha, ma'am Los. Humana mong kaon din as may tulo-tulo, gani agoan, di as may tabok, o sa may mandawi, no. Alas 7:29 mga kabayans. Ito, hantod pamanta sa alas 9. Anindot pa kayo mga tukar nga giandam. Ang ito ang 5 mix DJs nga nag-auban karon DJ Rica on the mix. Siyempre, sa mga nagtanaw sa itong FB page, baliwag tag-follow, like, o share niya sa mga ganahan nga magpag-greet din ha. I-comment din na sa ubos yung mga greetings mga kabayans. I-comment din na sa ubos kayo matagkaroon o gunya ito ng basahon ng inyong mga greetings o request. Okay? At oras, alas 7:29, nining ito nga programang Domingo Discoral. Siyempre, ito paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabayms! Come on! Isa ang kamay! Iisa ang kamay! Ano pa shout out ko sa ko ang pares nga guwapa kayo? Analisa Broa. O diya, pre. Nanihapon gapabunal me og speaker dire na minang while nanihapon. Oy, salamat kayo ha DJ Marvin ang moto vlog og si mong guwapa kay asawa. All right, come on, shake, let's go Domingo this Coral.

93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.

Adoras mga kwarts a las 7. A las 7:42 na. Bihan na ron ay masaging unaro na. Nanay, tatay, oh, andamang haplas, andamang haplas tuhod ha. Ido taro mga tukara ay ikuan ba ang sumay haplas niya ba kanang lanas bitin. Oh, andamang haplas ng lanas bitin ha. Aron nga di magsakit ang atong hawak arong sinatsa ha. O niya syempre nag-okay black ka mga kabay. Si Jericho Mambo ni okay tagadiyot ka ganina. O niya si Ma'am Candy Herrera. May nga paglantaw ni Ma'am Candy Herrera. Ano siya, good evening, standan ko noon niya si Criselda Mondresa Turmes. Ano siya nga shoutout niya from China. Oy! Ay, salamat kayo ha, gikan sa China din si Ma'am Kuan, Criselda Mondresa Turmes nga naglantaw karon sa itong FB Live. O niya si Bernie Sarcillo. Ano siya, B.E. niya di Jericho Mambo, bunal kayo mo dire sa... Okay, ano siya nga, bunal kayo mo dire. O niya, shoutout na lang sa taga Bulacau. Sani, Buakaw, Klarin, Buhol, salamat. Alright. O niya, si Kikay Amanti Bani. Ano siya nga, DJ Rico Mambo. Happy birthday, sani, birthday greetings, Kap Kili Kihada. Oy, Kap! Birthday din ni Kap Kili Kihada. Di anis ko, siguro, lahog no, Kap Kili. Lahog ba? Di sa may kapitul, babasagay mo na ni. Di si Kap Kili Kihada. Happy birthday mo, di Kap. O niya, grabe pre, all around. Oh, dungan sa pikas ni Spain, daga na po sa pikas, aron mag-mic. Oh, ingon na nita, watay pili mga kawans ha. Pwede tang muukay sa plaka, pwede usap tang muyaw-yaw na hala. Oh, ato na naning hot dun. O niya, si Yan-Yan, live mo sa 93. Yes, live ta karon sir, sa 93.1 FM radio ha. Live ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio. O niya, si Jefferson Digamos, ano siya nga shoutout sir, Rico Mambo. 93.1 FM Radio Cebu, okay. Thank you very much. O kuno sir, Madam Fiona Gikali. Thank you po watching from Barangay Pahak. Barangay Pahak, Lapu-Lapu City, Cebu. Oy, salamat kayo ha, Jefferson Digamos ha. O niya, si Dong Rodel Mapa. Ano siya nga Dong, ano shoutout mi dere sa may Umapad, Mandawi. Minaw Minimo, sila si Bossing Butching. O sila si Kuan Kuno Bossing Butching. Og si Kinji, salamat kuno daan.

Auto na sumay Agusan Alcoy Cebu. Agustin Alcoy de Cebu, ha? Alright! Come on! Isa ang kamot, iisa ang kamot. Come on! Let's go! Open gate na! Abli na, dako na kayong abling gate, dako na kayong abling gate. Ay, ikaw ni, si Kuan, ikaw

Galin, Vindrick Vigalin. Ano siya, ngayong gabi, ka-vibes, yun niya, shout out. Watching from Tubigag Manok, Astorias, 93.1, Silingan, Dayta, boss. Silingan, Dayta, kay Kuan Mako, taga sa Talosuya, Astorias, Mako. Ay! Ano siya, Dog Rodel, sa Mangtas na mag-ayo mo, Mek, si DJ Rica. Dog Rodel, ha? Yawag to karoy. Oy, si Ma'am Junits, salamat ni Ma'am Junits, ha? Ma'am Junits, Yoson Kadiente. Og si Kuan, kisa Miss Eva. Tatay Mio. Og si Kuan. Nanay Sita di ayo. Tatay Mio. Og si Nanay Sita. Karoon nagkuan sila diha. Nagsatsahay sila diha. Aro sila ha. Alright. Ayan, so good evening. Pa-request ng Loki Tayo by Blue Dreams PH. Salamat po. Okay, sige. Odi, good evening, Uncle Boy. Wam si Uncle Boy dere. Shout out dai sa ko ang mga kauban dere nga nag-drive. Ang nag-drive me ay sini, deliver me og ice. Og sa mo ang driver nga si Siren Sirencio. Bisag nag-drive musayaw tungod sa music kanindot kayo. Salamat gikan ni G. Calago. Hi. Oy G. Calago, may nga

0: 93.1 Mon ami.
1: Mon ami. Mon ami.

0: At oras mga kabarns, 2 minutos, hindi pa mag-alas 8 sa kagabi. Ah, grabe ha sa rotokara, nay! Andamang haplas bitin, nay ha! Alanas bitin, lanas bitin ha! Ah, gatong lanas bitin, gatong kuan yun, inunlans bitin mga kabarns mo ay ihaplas tohon. Ay na mga pagpaminaw ni Bro Jumar Oliverio. Bro, kumusta mga Bro Jumar? Si Bro Jumar Oliverio na siya nga shoutout kong boss Bonnie Lasing na pod og ni o sa ni lahi man eh. Ano siya nga shoutout bro DJ og sa tanan nga sa tanan ko nung G&T Riders Compostela. Ay, salamat ha Bro Jumar og sa mga G&T Drivers ko rin yas may Compostela na minaw karon. Ano si Rico Mata na shoutout ko para shoutout ko Papa Rino Mata Roble from Sandayong Norte Danau City. Hoy, salamat kayo ha. Rico Mata. Ano si Melbourne sana shout out ko nga boss Buni. Vibes lasing na pud og ni kuan. Gisa naman pud na lasing ni pud din ha. Sana all ha na lasing na mo ni si Ma'am Bibi Hermosilla.
1: This is DJ Rica.
0: Again, mga pagpaminaw ni Ma'am Bibi Hermosilla na siya nga hello, good evening, DJs. DJ Rico Mambo, DJ Rica, watching here. Hi! Kaya pagtanaw ni mo, Ma'am Bibi Hermosilla, mayong gabi. Ani, sa mukas, sa mukas, lanaw, dok. Ani, shout out na, sini, shout out na ko sa muang mga silingan. Dere sa Tubigag Manok, taga Asturias, puda ika. Yes! Taga Asturias, tadi hata nagdako sa may kuan. Barangay Baje. Naaday ka sa Tubigan. Asa man sa Tubigan Manok, inyo ha, boss. Dahil sa may kanandapit sa eskwelahan. Dito dapit sa may babong area sa may gym. Ano shout out kong Indy. Sani? Shout out kong Inday Jean dong natog na. Kay, na, sani, napingis sa kuan. Isunga sa danang inyo. Sama na, silik din yung tirada dong. Isunga sa grada ni mo dong. Sige! Agka mo naminaw sa paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabayms, mo na niya.

Katong Lanas Betin ha. O gamita, haplas tohon. Oh, si nanay nga, perte ng, kuhan, perte ng wiko-wiko, may nanay sayaw karong orasos kagabi. Ang nag-okays plaka, DJ Rica on the mix. O niya, syempre, ang hindi nakaoban, DJ Rico Mambo, mga kabayan, hantod pa ta sa Las Nueve, ha? Daghan pa ta, mga sunata nga giandam. Hantod pa ta sa Las Nueve sa kagabi, o nga itong programang Domingo Discoral. 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayan, mauna ni!

93.1 93.1

Então vamos pegar com vibes, elas 8h30. Come on! Shake! You want Z! Olha, sa mga kabayos, karan na minaw, hello! Ano siya din nga mayong, ano siya nga mayong gabi, di Jericho Mambo, na minaw ko karon samtang nag-inosara, og tagay-tagay, og bugnaw, guno kayong beer, ha? Kay walay jote, kay di off na ko karon imo sa di Jericho Mambo, bugnaw pa kaayo si Almer Kaputol na ini, there's my kwakohon, dunggo, and the now. Ay! Yahaya ni mo kabayos, Almer, no? Nagpabugnaw, di kakaroon sa mutang kogo, di haday, ano na? Sa ito mga kabayabs, karong nagpabugnaw sa Adlong Domingo. Oh, labi na sa mga kabayabs sa ito din, ha? Ay mo palabi po ha? Oh, kuhan lang, drink mo directly lang mga kabayabs ka naman. Ogma, lunis na, onya,

kay kuan naman tay trabaho na. Adlaw nga Lunes, mga ka-vibes, og pizza by pizza uno og mga adlaw sa bulan sa Hunyo. Ana siya. Sige na, kumbalikot sa pagkausa, mga ka-vibes, nag-ukay sa vlog ka. Nag-ukay sa kuan karon, abigon si kuan, DJ Rica, mga ka-vibes, ang atong vibe mix DJs. Og syempre, sa mga naminaw karon, sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, sila mga sakyanan. Kamu na mati sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga ka-vibes, maunani! Welcome ang tanan ha sa itong programang Domingo Discoral. Sukad ni mga ka-vibes sa alas 6 sa kahaponon. Hantod ta sa alas 9. Sumuna, niapatay 30 minutos nga mag-uban-uban sa kahanginan. Akos gini mga radio, mga ka-vibes. Domingo Discoral. Yes, kaman DJ Rica on the

0: 93.1 93.1
1: Mau nani?
2: Mau nani?
3: Mau nani?

kapin sa 10 minutos nga mag-uban-uban ha. Ani ha, syempre sa itong mga ka-vibes karon, di atay mga kuan, di mga visitors karon, atay mga bisita, si Nonoy o si Busing Dandan. Nabot rin na suro yung mga ka-vibes. Sige! Ani ha, hantan pa ta sa last newbie nga mag-uban-uban. Iningan ito nga programang Domingo Discoral mga ka-vibes. Syempre, nag-ukay splaka, DJ Rica o ni Dres ato ang text line. Ano siya nga DJ Rico Mambo? Mugret ko sa kuang mama Merleta Kaputol sani nga mag-birthday og mga adlawa. Greetings from Almer Kaputol. Ani, Andres Picas, good evening DJ. Naglanog-lanog ang inang istasyonan sa tarak-tarak ni Boss Romel Bonal kayo. Ani, great ko DJ sa mga taga-Agtugop taga-Agtugop Asturias, ilabi na sa Serognas family. Serognas family, Mama Jean, Papa Boy. Salamat ko no. Sige na sa mga ka-vibes, karang naminaw ang atong numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Alam sa inyong mga greetings, request din ha, o guman pa. Alam sige, padangat na na kay hantod pa ta sa alas 9 ha. Mag-uban-uban mga ka-vibes, kanda sa alas 6, hantod ta sa alas 9 nga mag-uban-uban. Ining atong nga programang Domingo Discoral, syempre, sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga ka-vibes, mauna ni... Nagokais Blanca, DJ Rick on the...

0: At oras mga kabayan, 5 minutos na lang. Sini pa mag-alas 9 sa kagabion. Okay, sige. O niya, wala naman tayo kong oras panahon mga kabayabs, no? Ato mga kabayabs, ganaminaw, karon okay, did you reckon na kay mga kuan niya, floggings, greetings, o unsa pa? Okay, sige.
1: Kuan, well, ayun sa mga
0: na, oy. Okay, ato na pa yung naayang gamay, o kana.
1: Okay.
0: Pas, okay.
1: Sakit gapon.
0: Hmm, gana, gana, gana. Sige.
1: Kuan, kaya nang wala ko'y floggings, pero na ko'y pahabol o greet.
0: Hmm.
1: Birthday dero ni Philly May Manalon.
0: Oy, happy birthday.
1: Asawa ni Ninyo James Manalon.
0: Okay.
1: Taga tayong relocation.
0: Mm-hmm.
1: Happy, happy birthday. O enjoy lang mo diya sa Tagay.
0: Okay.
1: Na, o niya, happy fiesta ko no sa Pitos.
0: Happy fiesta sa Pitos.
1: O, greetings gika ni Diosdado Cabillon.
0: Ah, fiesta de los Pitos mo di ay. Ah, okay. Sige, mo, kisa pa man mo, greet ka po sa'yo. Maula. Maula na siya. Sino ko? Ano, Noy? Ika, Noy?
1: Mauwapod.
0: Okay, sige. Maura
1: sige.
0: To.
1: Oh, maura to.
0: Sige. O niya, sa ito mga kabayabs, ganaminaw doon na tayo pagkabuhaton, pagkahimoon nga servisyo kabayabs, no? O ka ng Brigada Eskwela mga kabayabs tuig 2026 o 2026. Anhatas may Barangay Los Elementary School. Dihatas, no? Dihatas may Barrio Los di ay. O. Oh. Dihatas may Barrio Los Elementary School. Ang ito magkauban din na mga kabayabs ang E-plus fence. E-plus ang pintura ko, GMT Express, Excelo Training and Assessment Services Incorporated, Ania Salon de Ros, Ania Naval Forces Central, Ania Simply Share Foundation, mga kabayabs. Ito po magkaoban. Sumuna, kanunan niyo siyang kuan, ha? Natay pagkabuhaton, ha? Brigada Eskwela 2026, mga kabayabs. At may Barrio Los Elementary School, mga kabayabs. Uban-uban tanin niyo, ha? Kita-kits na pohon. Sige, unya, wala man tayong oras, mga kabayab. Salamat na lang sino makanunan ng pag-uban-uban na ito. Sukad ta, kaganina ang alasay, hanto din yung orasos kagabion. Unya, syempre, og mga dlawa, balik na punta sa itong naandan ng programa, ha, ang request na itiwan. Sukad ta sa laon na sapon, mga kabayab, santod sa alas 4. Kauban na ito, si Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy. Syempre, sa tanang na minaw karon, wala naman tayong oras, panahon. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo mag-ingon lihok na. Mientras sa'yo pa, mientras sabay panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton. Buhatan na mga kabayan. Sigang salamat og bye!

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Paborito gini nako ang FM Radio Cebu. Pero mas paborito tika mauna ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Vibes!
2: Vibes ka pagdaghan kag kinumpra. Mao na mi ang akong kinumpra.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio 93.1 Mau Nani.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Pisot pa ka? Ako'y tuli ni Mubi. Maulan!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabibs, nalapas na tayo sa atungan dun. Para, para, mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!

0: kanang green taxi kugihan kay na sa maminaw nato sa iskabuntagon. Oo, o kanang mga driver karon sa mga kada Grab drivers, Maxim riders, mga nagbiyahe na karon sa iskabuntagon, no? Mga nag-drive og mga dagko nga mga buses. Good morning, good morning. Good morning sa mga taga-kagkagan, mga Gunaton Garciano family. Good morning, Agaw. Good morning, Rogeline. Oh, Iridira, Iridila. Good morning, good morning. All right, aha, karon sa ha. Oo. Good morning po ni Esteria de Los Santos. Og syempre natay caller, wala pa tay gibuhat na natay caller. Good morning. Good morning, Sir Dodo. Kumusta man ka, Sir Dodo? May buntag. Kumusta man? Kumusta?
1: Napakuwaring luay.
0: Naka sa luay? Nagusa man ka sa luay?
1: Ista man kahapon. Ako gare. Kumuli. Karoon pa kumuling buntag.
0: Ah, karoon kang buntag mo uli. Onya,

0: pito.
1: Oh, ang pito, kapito-pito, ni pito sapato.
0: Ang pito sa sapato, sa pito-pito ang pito.
1: Sige, Sir Rodo. Sige, paspasa o guan. Bahala na lang mo. Saan mo, paspasa. Sige, lahos. Sige, balik ka. Balik ka.
0: Ang pito, sa pito, sa pito, sa sapato, pito-pito.
1: Oh, sige, kana na lang Sir Dodo. Oh, maoramang yun na. Oh, niya, Sir Dodo. Oh, ni apil maka sa tong kabayo sa patang twister. Sige, i-greet og pukawa. Kisa may magunahan pukawa mo niya. Lahos!
0: Dari akong, ngayong kaupan na rin tulog ka po, bali taga, hagnak, bol.
1: Uy!
0: Dari, nangatog sila rin ng, muli na pala karubunta kay mo, may mga, tigugas mo rin mga lamisa sila, plato ka po sa tiyong, ginagapon.
1: Ah, na, so na kay kaupan diha di ay?
0: Tulog ka rin. Na? Ngayon, bali tulog ka po, taga hagnak.
1: Oo, oh, niya.
0: Muli po sila karon, kay, salamat sa gift package ko muna niya.
1: Alright, daghang kay salamat Sir Dodog, may buntag kanimo ha.
0: Oh, sige. Gris Morales, ya kuare lo ay Gris Morales, tugon mo. Nawa ko Gris Morales, ya pag ay pag kupog ya kay wala kang sugar.
1: Mao gyud do.
0: Ay, si Messi po, ni kumusta ko Messi, na kuare lo ay.
1: Oo, sige, sige Sir Dodog.
0: Salamat na mo, gumuling may buntag
1: ka. Alright, dagang kayo salamat Sir Dodo, huwag may buntag ka ni mo. Alright. Oras na ito mga kababs, alas 4.50 na. Huwag good morning ni Esteria de los Santos from Quezon City. Also sa mga taga, saan eh? Baganga or Bangaga, Davao Oriental, and Infanta Quezon Spotter. Maayong good morning, pa-shoutout na idol. Driver po ako dito, dito ko Greyhound Express Service, 1818 Route Susuno, alright? Good morning, and also to Jaguar. Good morning, Jaguar. Hello, good morning ni Budoy o ni Chinia Heart. Good morning or good evening, Chinia Heart. Oh, sa mga gusto niya, mo tawag, no? Oh, i-dial ninyo ang 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802. Huwag ka muna minaw lagyan po sa programang Buntag na Vibes. Huwag natay color at tapos ulit. Hello, good morning!
2: Good morning! This is Rocket nga pinakalami.
1: Good
2: morning! Good morning! Naulang ang vibes nga. 23.55 ka. Hinaya na lang yun.
1: Pero madunggan ni mo diha.
2: Naubos din na dyan. Ako ganing tagbaw ko gliwag-gliwag sa tina. Digit siya pagkainaya naman.
1: Kuan na siya kanang Miss Ems. Kanang kupot lang niya. Kupot kay kanang nagkuan man ta. Na ay ginahimo nga kuan yun. Kaayuhan. Oo.
2: Napag yun isa pa. Paita.
1: Oo, sige lang. Ang importante nga na ay gamay nga imo nadungan kay kuan man gikuan para giayo pag ginamayo para mas kusog o mas tinaw ta.
2: Okay.
1: Oo, gikuan pa na gi ko sa kuan pa gi gikuramos pa na gi. Onya Miss M, Lunes man ta ron no. Basta Lunes unsa may naa sa Lunes?
2: Thank you, sir.
1: Kana. Onya, andam na kamo tang twister. All right, Miss M, mao ni ha. Balik-balik ka lang ka katulo hantud kalima. Ang pito. Kapito-pito ni pito sapato. Okay, akong balikon ha. Ang pito, kapito-pito

0: La Grabija. Ingon ba yan sila? Sige lang, greet lang yapon. Ano man na, greet lang yapon.
1: Good morning ko, siguro ko si Nicolas Aguban, Lili Kadungo.
0: Oh, okay.
1: Pwede rin sa dalagit, kasuro sa Cebu. Napag-inisapaw
0: oh. Ba ito? Di, kwan man na siya, Miss Ems. Kanang, basta kwan lang, kupot lang diha. Kaya na, makwara kita. Mo, mutin aura kita, pohon-pohon ha.
1: Okay, mauna lang to, oy. Niya, oh. Kwan na lang, Daniel Zambrana, okay, which is the word in sa'yo. Kantara, kung nakadungog mo na ako.
0: Oh, kuan gina siya kanang. Okay na Miss M, kay gikuan para mga mo kuan mo text pag gina siya mga pila ka, kuan pila ka days.
1: Okay, oh, oh. Oh.
0: Sige, sige Miss M. Daga kay salamat Miss M, kung may buntag. All right, oras na to, alas 4:54. Oh, atis na ini sapaw. Di ba Sir Virgil? Oo, na inisapaw, Sir Virgil. Dito ko na saya na inisapaw. Okay na na. Basta madungog tagamay. O niya, may buntag. May kabuntagon, DJ Nyor. Nga lami on. Ay, di ay ko sa tanong namin sa 93.1 FM Radio Cebu. Sa ako mga kauban dire. Sa New Cebu International Container Port, Hanjin Office. Dire sa Porok, Bangkok. Dos, Sitio, Look, Tayod, Consolacion. Cebu, labi na giyon sa mga gwardiya. Tayo kayo nagsaba-saba sa ilang mga radyo. This is Jerry Medes, this is Jay Timplanza. Pa-vibes mo na ni! And salamat DJ from Sunny of the Roslyn Amistad sa Buluang Compostela. Good morning! Good morning ni Edmond Suelo from Santo Niño, Hitafi, Bohol. Good morning, good morning! Onya, good morning po sa mga andyan ngayon nanonood sa ating live sa TikTok. O live ta karon sa TikTok mga ka-vibes, live ta karon sa TikTok. All right. Oh, good morning ni No Promises. Good morning Pinas from Saudi and also to Ma'am Lorna Baklayo. Good morning, good morning. Hello ni Kenneth, good morning. Thank you so much for the tap-tap. Ayo tap. Alright, sa ito mga ka-vibes din no? Nga gustong mo appeal sa ito ang ka-vibes, patang twister. Oo, idaya lang sa inyong cellphone. Idaya lang, 0995-472-0802. Akong husband, 0995-472-0802. 93.1, your favorite music FM radio ka-vibes. Maunanin!

0: halo 5 G's na. O 5:10 na sa Kabuntagon. Good morning! Good morning sa mga taga-Sayaw, Cebu nga. Mga Mangyaw family niya, good morning, good morning. O paring DJ Lambert Mangyaw, good morning pre. Tinaw ko na ta dito sa may Sayaw, Cebu nga. Alright, good morning, good morning. Also good morning, Dubai Love Life from San Jose Prosperidad. Gozan del Sur, good morning. You are still listening, ha? Sa programang Buntag na Vibes sa 93.1, your favorite music FM Radio Cebu. The Vibes, maunan eh! DJ's Bracket Gunato, a.k.a. New York. Ang certified lami on, mga ka-vibes! Oh! Tamagusto niya, ha? Tamagusto mo apel sa tuang ka-vibes, patang twister. I-dial sa inyuhang mga cellphone. I-dial sa inyuhang mga telepono. 0995-47208. 02, akong Osborne, 0995-47208-02. And natay ko lang ito pa sa hello. Good morning, ka-vibes!
1: Good morning, ka-vibes!
0: Good morning, ka-vibes! Oscar sa Talisay!
1: Hindi niya mag-pasel room.
0: Ha?
1: Di ako sa Pasil.
0: Naka sa Pasil ka ron?
1: Oo, kay nagduyok. Nagduyok mong kapilya dulo.
0: Ah, unya, kumusta man dia ang ato ang radio dia? Pahits ra?
1: Ako, nagkakita fans dili ka ba yun niya. Hinoon, man naman ang magpainit. Di ako kapan, no, sa kapaso.
0: Aha.
1: Unya, ako ika-report ni Muro nga nagduyo po kami kapilya dito sa may dulo ko ni Kabaha.
0: Mm-hmm.
1: Sa ilang ikatulungan daw sa nobinaryo ni Senior Santa Cruz.
0: Para na kapistahan po hon.
1: Oo, kapistahan na po hon para Domingo.
0: Alright. Unya ka nang, kumusta man itong kwan niya? Ito ang kwantin aura itong radio niya sa imuhang nahimutangan karon.
1: Actually, sa Luyo Ray na Minaw, ang sa dito rin natin sa Maitikaban, pero ang yuri, wawala pa ng atong pa.
0: Ah, okay. Pero po, okay ma, pait sa maka, lanog na maka.
1: Lanog po kayo.
0: Kana?
1: Lanog pa sa langit.
0: Kana? Unya ka na ang ka-vibes, Oscar, naamantay, basta Bernes, kay naamantay ka-vibes patang twister, masuway ra ka?
1: Para Bernes.
0: Basta Lunes, natay tang twister. Katong, kuan ba, kanang balik-balik ko na to ang istorya ba?
1: Oo, nagyo.
0: Oo, musuway ka, musuway ka.
1: I try my best.
0: Oo, kane, sige. Ang atuang patang twister karong adlawa ka ay, ang pito, kapito-pito, ni pito sapato.
1: Ang pito.
0: Oo, kapito-pito.
1: Pito.
0: Nepito sapato.
1: Nepito sapato.
0: Kana. Oo. Sige na, suway eh. Balik-balik ka, katulo hantod kalima. Andam na ka?
1: Ampito.
0: Oo.
1: Oo, andam.
0: Sige.
1: Ampito, kapito-pito, nepito sapato.
0: Kana. Sus, naara.
1: Ako na nilinayo na.
0: Oo, sige, kana. Tinudin na, tinudin.
1: Oo. Ang pito, kapito-pito, nipito sapato. Ang pito, kapito-pito, nipito sapato. Ang pito, kapito-pito, nipito sapato. Ang kapito, ang pito, kapito-pito, nipito sapato.
0: Kana! Garabiha! Garabiha! Garabiha, paspasag yun! Wa na ako maapsi ang kapaspas!
1: Sige. Ang pito kapito-pito ni pito sapato.
0: Kana! Garabiha! Naigo! Naigo gyud ang igana nimo ka vibes. Oh, naigo gyud. Unya kay na nalabang man gyud nato ang atoang ka vibes patang twister na hala sige. I-greet o i-shout out o pukawa ang imong mga ka-vibes. Lahers!
1: Mamukaw ko niya, I like to greet the Nabaya po niya sa may dun o mi kabaha.
0: Mm-hmm.
1: Sa ilang ikaw po na adlaw ron.
0: Aha.
1: Kanya, mamukha po nila. Dino mo to sila last day sa gabi sa glory. Mamukha po sa mga amiga na po niyang mga katikesta sa mi kabaha dun o kapi pa.
0: Aha.
1: Mauna siya, Dinky.
0: Maura?
1: Maura.
0: Alright. Ya, dagang kayong salamat ka, Vibes Oscar, nga nakaroon sa Pasil.
1: Napakapin mapamukaw.
0: Sige, pukawa.
1: Mamukaw ko lang ni Riri Paha, ni Ligaya Romano, ni Magpili Rosales, ni Tolich Yasakio Tardo, o sa kanan mga isuon ako ng mga blind.
0: Kana? Ya, Maura.
1: Maura.
0: Alright, dagang kayo salamat og may buntag kanimo ka vibes. Oscar ha, na nakaroon sa Pasil. Oo, good morning.
1: Good morning. Mauna ni.
0: Dagang kayo salamat. Hello, good morning. Tinaw po dire sa Dumaguete. O gikan ni Tutoy. O good morning, Tutoy. Salamat kayo kay Tinaw tadi ha. Good morning ni Jesse Tranghia. O nyo sa mga taga Konsolasyon, no. Good morning ni Lauro Sagarino, ni Mac Macasipong. Good morning. Oy, syempre natay caller dire. Good morning ka vibes. Good morning, Nyor. Kumusta? Nyor Show. May buntag show. Kumusta man diyan, show?
2: Ready na. Ako siya. Pado ako nagkudyote.
0: Kana. Unya ka nang. Mangumusta lang ko. Kumusta man atuang ko niya? Atong radio diya. Tin aura? Kusog ra?
2: Oh, wala ra ba noon sa kwan? Tin aura man kay Gagi.
0: Wala ra problema din ha. Alright. Kung maon.
2: Siyempre nagkarat-karat.
0: Ha?
2: Si Miss
0: M tray nagkaras-karas. Si Miss M sarang nagkaras. Basin wa ma igong yang iganan dito.
2: Basin wa magigong. Kapit na magkutong pagluda na nilang duha.
0: Ha?
2: Kapit na kutong kihog pagluda na nilang duhang gulo o ngayon.
0: Ha ha ha ha ha. Kaya magpalumbay man sila. Oh.
2: Mura
0: ba sa chat daan? Ah, good! Ang resulta nila, maglagot na po ito kung nakapaminaw ito sa Miss Emron.
2: Matawag na sa nagbalik.
0: Oh, sa photo na may nadayos ako sa ngogol siya kay Agay! O niya, so, kanang, siyempre, Lunes man ron siya. Kay Bauna ka? Kung sa'yo atong buhat ito mas na Lunes.
2: Kapano na siya na eh? Naglokso-lokso na mga ganinig. Naputol na niyong dilaan.
0: O niya, so, mauna niya, ito ang ka-vibe sa Patang Twister Karubuntaga, ha? Ang pito kapito-pito ni Pito Sapato.
2: Sige.
0: Andam na ka?
2: Andam na.
0: Sige, larga, bula, lahos!
2: Ang pito kapito-pito ni Pito Sapato. Ang pito kapito-pito ni Pito Sapato. Ang pito kapito-pito ni Pito Sapato. Ang pito kapito-pito ni Pito Sapato. Ang pito kapito-pito ni Pito Sapato.
0: Grabe ha! Morag, gituyo-tuyo ginin mo nga magdugay-dugay kag tawag kay Aaron, mamaster ginin mo pinakti sa inya. Ah, murag. Ah, murag dai iko guys toto dia. Naputol. Unya so, kay nalabang mang ginato ato ang ka-vibes sa Patang Twister na sige. Pamukaw i-greet imong mga ka-vibes lahos.
2: Una sa tanan, good morning sa tanang mga ka-vibes. Aha. Dili lang ta mo usa-usahon. Kamo na jig greet inyong gawgalingon.
0: Kana.
2: Okay. Good morning sa akong asawa na sa iyo sa akong kayong nanikay sikay dire. Nagandang saya ang mga napunon.
0: Kana?
2: Magpa-enroll ro pa ron sila natin sa lahat.
0: Bitaw no? Ting-enroll na bitaw no?
2: Ting-enroll na. Ting-palit na sa requirements sa ninyo.
0: Maugyo. Ting-palit na. Ting-labad na pod.
2: Lagi. Mga kaliwat pag-away labot ako niya. Mga maglasang pamili. Boring pamili. Butila po. Archibald. kanatanan mga kaliwan, mga waylabot na lang.
0: Oy, mga waylabot.
2: Oh, kanara siyo. Oh.
0: Kanara.
2: Oh, good morning again. Maulan eh.
0: Dagan kayo, salamat siyo ha. Oh, Eric, diya sa may pahak, lapu-lapu siya tayo. Good morning. Oras na to, alas 5.21 na. O, pasyatot po ako sa Ma'am Miss April sa Kuwi at pag-greet lang ko Parba Family Oga Mihurada Bakulkol and hello ni Bubbles, sarap. Kain po tayo, kain po kayo dito sa Kanto Tapsi Tropa Alid 2 Domingo, Santiago, Sampaloc, Manila, Barangay 576 Zone. O pupunta ako dyan ha, titikman ko ang hindi ko pa natikmi. Hello ni Ma'am Sally Patigas, good morning. Okay na sir, araw-araw po ako gapaminaw sa radio FM Ed sa cellphone rako. Alright, salamat, salamat ha. Dubai Love Life, thank you, thank you. Oh, storyahin na, gapaminaw rako. Onya, please go shout out pre sa among page, sa Tris Mangyaw Vlog. Alright, hello ha. Follow and like Tris Mangyaw Vlog. And hello ni Boss Daddy, good morning. And si Boss Love 19. Shout out DJ watching from Saudi Arabia. And ni Yana from CDO, good morning Yana. And sa mga hindi pa po nakapag-follow sa atin, na you can follow me po ha, sa mga wala pa ka-follow. Follow me and I'll follow you. Good morning sa akong amahanog inahan, Hermenegildo Midogo nato, Lolita Lita Gunato. Nadiri ka rin sa Sudaid. And also good morning to Winnie Boy Pagayuna and Chavez. And sa mga wala pa ka-follow, follow me po. And also good morning to Ibero, to Ellen, sa mga Gunato family, sa mga Barangay Adela Puro Camotes. Good morning to Edson and Gianyan. And pa-shoutout po from Masbate. Good morning. Good morning, Rodney Richel Ong Ongge, good morning, good morning. Good morning ni Ramer Pagusara og ni Jan Ninyo Basin. Nani duty na. Alright, good morning, good morning. Irichel Pirocho and Ray Villacorta, good morning. You can share the live po, you can follow me sa hindi pa po nakapag-follow. You can tap the screen. Screening. Hello to Denny, good morning Denny. Kailan ka ni Samuel, pre? Taga-kamote sa siya. Samuel. Asa man siya ron? Nadia sa inyo, ha? Nasa niya karo sa inyo, ha? Hello, Jel. Good morning, Jel. Taga-asa man na siya. Taga-kagkagan. Pangutan na daw kung taga-asa siya. Good morning. From New Corilla. Davao, Del, sorry, Del, Del Sur or Del Norte ba ni? Hello, thank you. Thank you, good morning. Pumurag, taga ko na, taga asa ka ni, taga kagkagan man siguro siya. Sayaw nang hawak ang nang beat. Oh, ayaw, beat. John Mark Casilao, good morning. And hello to Denny, good morning, Denny. How are you, Denny? Oh, how are you, Ma'am Denny? Ma'am Denny? Shout out Mendoza family, Magansi family from Melo J. Mendoza. Alright. Let's go, let's go, let's go. Oras na to, alas 5:25 na.

ko, 27 na. Salamat kay nakadungog na may imutingog. Good morning nila Ikoy og Jenny. Nga, lasa, naglungag na sa Kamandagan, Siraw. Oh, good morning sa mga taga Siraw. Good morning, good morning. Sir Virgil, padayon lang yapon ta. Punal gyapon ta. Kusog kay ta kuno sa Siraw. Tinaw kayo. Murag tubig sa Mandawi.

DJ Sprocket Donato aka Nior. Langgi hapon. Inyo ang nakauban karon mga kabads, no? Grabe, ipaningot na kuno si Ma'am Michelle. Ipaningot na Zinumba.

0: Apples on 93.1, your favorite music. FM Radio Cebu ka vibes. Mauna ni. Og mauna jud ni mga ka vibes, no, oras na to, alas 5:59 na. Og syempre magpatighog na jud ko, daghan kay salamat sa inyong pakikuban kanako sa ulon. Sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes. And of course, no, this has been your DJ, DJ Sprocket Go na to, aka your Uncertified Lamion. Certified ka vibes. Hola, yeah! At doon ako mga ka vibes, ha? Amping-amping dyan mong tanan, ha? Kay love-love ko, kamong tanan diha. Marang amping-amping. Alright, musunod na dayon. Ang programang arangkada sa Buntag with ka vibes, Tonton Alcos Antogop. O siyempre, mabalik ko ni alas 11 para sa programang Ka-Vibes, Sad-Sad sa Udo. Alas 11 na siya, Anton, ala una. Alright, at doon ako mga ka-Vibes, amping-amping mong tanan, ha? Again, amping-amping, and pizza uno karon sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. At itong oras mga ka-Vibes, alas 5:59 na. Og maayong buntag, mga ka-Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na yun, alas sa isa kabuntagon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes,
1: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo ka Bisayan ug Mindanao adlaw karon nga Lunes, pitsa uno sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Welcome sa Line Usab edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibe, si Tonton Alcosan Tugo. Mag-iskot nasab kita sa mga butang ug mga isyo nga may labot ang katawhan, kang kansang atong tumong, aron kita makaumol og haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Mga ka-vibes, kumusta man ang inyong weekend? Welcome sa Line Usab nga edisyon nato karong buntaga. Unya, kibaw mo karong adlawan Lunes, mga ka-vibes. Gipaabot nga mamahimong kulbahinam na sad ang atong Senado karong adlawa. Gani, karong adlawa, mga ka-vibes, ha? Gituhuan nga doon na sa'y lain nga paghulip sa liderato sa Senado.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Unya, mga ka-vibes, sa dili pa na, doon ay usa ka interesante kayo nga panghitabo karon ubo sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa Buntag!
0: By the way, sa buot mutimang sa atong programa, sa wa pa makatultol sa atong text line, mahimo ka mong makatext sa 0995-472-0802 atong usbon 0995-472-0802. Mga ka-vibes, kay ang atong gihisgutan nga interesante kayo, mga ka-vibes, kining gikabutyag ni Senate President Alan Peter Cayetano, kay ba mag-unsay iyang gibutyag?
1: Arangkada sa Buntag!
0: Nga matod pa niya, gibutyag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga tukuron kining usa ka Blue Ribbon Subcommittee nga imbestigahon ang flood control projects controversy, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag!
0: By the way, salamat sa nagtanaw karon sa atong live sa atong official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu. Atong shout out og pagtibaya nga to ni Kabibes Benjamin Heldore. Morning Kabibes Tonton. Not operation pa ba ang AM? Okay raman ta Kabibes, but still awa pa mahuman ang atong under maintenance nga mga kalihukan Kabibes aron na atong ma kanang mapalambo pang atong signal sa 93.1 FM Radio Cebu. Good morning sa nga to ni Kabibes Candy Herrera. Good morning Kabibes Tonton og sa tanan. Salamat sad sa tanan nga nagmonitor nato karong buntaga.
1: Arangkada sa Buntag!
0: So padayon ta, mga Kabibes, kining tinguha nga pag-umol sa Senate Blue Ribbon Committee Subcommittee on flood control projects controversy, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Medyo komplikado ni kay gumikan matud pa ni kinini ang kani Senate President Vicente Tito Soto III, mga ka-vibes. Si Tito Sen niingon siya nga wa mani mahisguti sa plenaryo ang pag-umol sa maong subcommittee.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Nga og atong hubaron ang gibutyag ni kani Senate President Tito Soto III, mga ka-vibes, dunay shortcut nga gihimo si Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kaya nga no, this is unprecedented in the Philippine Senate nga dunay gimugna nga usa ka subcommittee apan wa mahisguti sa plenaryo ni desidera ang kasamtangan nga Senate President nga raba og hunahunaon mga kabaybs wa siya maghupot sa gitawag og mayoriya gumikan kay ang ilang ika-13 ang butog asa gibutang sa Ginoo si Senator Ronald Bato de la Rosa human kini miiskapo.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sumaw ni ang mahitabo ron unya unsang pagkaunsa daw ningon si Senator Alan Peter Cayetano nga wa siya isalig sa iyang igsuon nga si Senator Pia Cayetano nga mao'y chairman sa Senate Blue Ribbon Committee.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kay bawo mo mga kabaybs, as announced by Senate President Alan Peter Cayetano, mga kabaybs, ang iyang maingon ta self-appointed chairman ni ining maong committee ba? Bawo ang controversial sab nga si Senator Rodante Marcoleta, mga kabaybs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Gitumbog sad nga kining pagtukod sa subcommittee muraba og nahug nga dunay redundancy sa ginbuhaton sa committee ba ni Senator Pia Cayetano kinsa nauyunan sa plenaryo nga mao'y mango sa Senate Blue Ribbon Committee nga kaniadto ang chairman si Senate President Panpilo Ping Lacson, mga kabaybs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Atong i-explicar nga naa naman ang committee ba ni Senator Pia Cayetano nganong kinahanglan pamangyod og subcommittee, nganong daw kinahanglan pamangyod og special investigative body diha sa Senado, mga kabaybs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: By the way, good morning sab kanto ni kabaybs Marvin Ladera, sumala pa niya. God bless Monday morning karangkada kabaybs Sir Tonton, Dan Share and Heart. Minaw gihapon din sa Kamputaw. God bless always sa kabaybs. Mauna ni salamat yun sa kanunay kabaybs Marvin Ladera.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So nakaapas mo, doon na ay committee ba? Senate Blue Ribbon Committee headed by Senator Pia Cayetano. Unya, si Senator Pia Cayetano, mga kabaybs, in fact, sa akong pag-aninaw ni ining maong isiwa, is qualified, very qualified at that, gumikan kay abogada man ni si Senator Pia Cayetano.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So nga nung adto mangyod na to, itugyan nga to ni Senator Rodante Marcoleta nga karong adlaw matod pa mo-isyo na ni og mga invitasyon o baka sa man eh, pwede na ni makasupina ang usa ka subcommittee sa Senado, mga kabaybs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya gitumbok sa mga senador nga anaa sa minority block. Kay kung nagsunod gyud mo sa lihukan sa Senado, bag-o ra man nilingkod si Senate President Alan Peter Cayetano, mga kabaybs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Senator Cayetano just assume the Senate presidency niadtong Mayo 11 nga nahimong kontrobersyal kay nahitabo ang coup sa Senado, mga kabaybs, sa ato pa pagkalit ka pag-ili sa liderato sa dihang mipatimaw ang taod-taod yun ni Tago. Ha? Unom kabuan nga ni Tago nga karon padayong ni Tago gani usasya ka fugitive of the law wailain si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So dako kay nag-implikasyon mga kabaybs kay ngano matod pa sa mga minority senators. Kung desidido gid sila sa flood control projects controversy, doon na may nag-ung-ung nga report si kanhi Chairman Panpiloping Lacson din iyang gibutiag dito ang iyang rekomendasyon. O niya ang lakip sa rekomendasyon dito nga pasakaan o kaso kining tulo ka mga kontrobersyal nga senador mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And by way of what had happened last week, ha? Kung inyong nasundan ang panghitabo mga kabibes, ha? Si Senator Jenggoy Estrada hingpit gud nga napasakaan og kasong plunder, graft and corruption and bribery sa kininiang ombudsman mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: In fact, as we speak, ha? Si Senator Estrada mga kabibes, piansado, ha? Unya akong tanaw anytime, ha? Posible pa na siyang mapriso mga kabibes akong i-explicar.
1: Arangkada sa kabutan.
0: By the way, salamat kay ni kabibes Lorna Margarita watching us live gikan sa Australia. Matod pa niya, happy day Sir Tonton and other stuff. Personnel of 93.1 FM Radio Cebu, mga kabibes, mao na ni stay safe watching from Australia niya. Sumala pa niya with a heart and praying emoji. Ningon sa siya nga like and share. Salamat yung kayo, kabibes. Lorna Margarita, how are you, ma'am?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumao ni mga kabibes ang nahitabo ron kay matod pa sa mga sakop sa minority block nga doon na may pending report nga kuwang na malanggaling tog pirma sa duha ka mga senador nganong dili na malangkad to ang atong sundon dinhi sa Senado.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So nahog ni ron ang mainiton nga diskusyon mga kabibes. Ha? Kay I mean, na doon ay punto si kani Senate President Tito Soto. Pwede dahil na nga wa mauyunan sa kadaghanan niya ipatuman lagalit. Magbuot-buot lang ang kasamtangan nga Senate President mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya more than that, doon ako ibutyag ninyo. Doon ay katahap ang pipila ka sektor nga lakip sa vocal kayo ni ini kini si Congressman Jude Asedre sa Tingog Party List mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Congressman Jude Asedre, you know, he is also a Bisaya, ay was able to listen to him in one of the radio interview. May manday mo sinibuano si Congressman Jude Asedre sa Tingog Party List. Ang pamahayag ni Congressman Jude Asedre nga siya na balaka nga tingali o kining tinguha nga pag-umol sa maong special committee. Maingon ta. Nining Subcommittee on Flood Control Projects Controversy mga kabibes. Usa ni kalakang sumapaniya nga tumong mao ang pag-divert sa ato pa pagliso, pag-iway niining nag-ung-ung karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kayo no, ha? Dis pagunsa. O balita pa ni mga ka-vibes. Headliner na daan ang kanana ang kalabot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, punaan pag-indi mo og lain nga headline. Sa ato pa, ang mga mubasa, ang mga maminaw sa CBS, sa radyo, ang mutanaw sa telebisyon, ang ilang focus, ang ilang atensyon, mga ka-vibes, na mauunta ang full trial sa Senado sa kininiang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Mabahi na gyud.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, doon nag-iigong punto si Congressman Asidre. Kay matod pa niya, nag-imbestigar naman ni ining maong flood control projects controversy, mga ka-vibes. Ang ombudsman, nga no nga musapaw naman sad ang Senado, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Ma'am Lorna, you're all welcome. Ha? All of us here in Australia are okay. Hihi. Salamat kay Ma'am nga nalipay ta nga maunay imong feedback. So, amping mo diha kanunay, Ma'am Lorna Margarita. So, ingon ini mga ka-vibes, ang kalambuan karon dito sa Senado. Ha? Kay matod para ba karong adlawa, mupada sila ang mga unsa ba ka, mga summon, mga invitation, o niya pagasugda na gyud ang Senate investigation as announced by Senator Alan Peter Cayetano, kung pitsa 1 taron, pitsa 4 ang iyang gibutyag sa ato pa this coming Thursday. Ha? But you know, mga ka-vibes, ang akong tanaw ni Ana, that is very tentative. Ha? Because karong adlaw doon na say gipaabot ganda kong panghitabo dito sa hawanan sa Senado.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga ka-vibes, alasays, imidya naman mo post lang sa ako niya paghuman ini atong ipadayon ang pagiskot sa atong hisgutanan kalabot ni ini palihog standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, salamat kayo padayon kung nagpaminaw sa tong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alcosantugop. Bueno, atong pagtimbaya sa atong ka-vibes kasi Kuya Jerry Antupina diha sa Lapu-Lapu City. Matod pa niya din, hey, good morning Kuya Ton, on board on your program. Salamat kayo Kuya Jerry, unya amping mong duha ni Ate Rose, ha? Kinini ang salamat kayo sa imong pagsunod sa atong programa karong buntaga, ka-vibes sa Jerry Antupina. So padayon ta mga ka-vibes nga ang akong gituki kini laging laka nga pag-umol sa subcommittee on flood control projects controversy mga ka-vibes.
5: Arangkada sa buntag.
6: By the way, doon ay pagtimang si Kabaib 0792. Matod pa niya din ang mga taga Manila na ay plano nga bantay Senado o Truth Commission. Pero kaning naa sa Cebu, ang topic ka Best President si Duterte kay gipang AJK ang mga adik. Ila sa Kabaib 0792, ang akong barugana ni anak, demokrasya man eh. Kibaw ka Kabaib, basta tinuod lang. Ha? Depende magunas financier ka vibes.
5: Arangkada sa buntag.
6: Kasi tinood lang, di mo na sila kaliho kung sila financier. So ang ilang financier, lahi saan ang naratibo nga gustong ipa lutaos publiko, ipahibaos publiko in taga Manila, lahi saan dito. Good morning to ni ka vibes Alan Castrodes. Morning ka vibes, wala pag hapon makabalik. Naman on air ang 93.1. Naman ka vibes, but we are on a limited scope. Depende kung asa imong location. Kuan mong god kanini ang gipangitaan pag inatong pamaagi ka vibes kun unsaon nga kining we can fix this technical concern dinis atong 93.1 FM Radio Cebu. So let's us maximize on what we have right now. Salamat kayo ka-vibes Alan sa imong pagsunod sa atong official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu. This is also a blessing kay tanawa din nakatultol ka sa atong official Facebook page. Ang importante lang ka-vibes, basta nila pa baskog lang ang imong internet wifi des inyo, okay rin kayo managuban ta din sa atong 93.1 FM Radio Cebu. Arangkada sa buntag og sa tanang mga programa din sa inyong paborito nga 93.1, your favorite music radio sa Cebu.
5: Arangkada sa buntag.
6: So mauna mga ka-vibes, kay bao mo doon ay punto si Congressman Judas Idrioy. Kay lagi gani si Senator Jingo Estrada na lutsa naman o warrant o bares tungod sa iyang kalambigitan sa flood control projects controversy mga ka-vibes.
5: Arangkada sa buntag.
6: Doon na imbestigasyon ni ini ang ombudsman karon. Unya sa tinuod lang kanang investigasyon sa Senado wag ako inyong pasultion. That is always an aid of election mga ka-vibes.
5: Arangkada sa buntag.
6: Ha? Kanang ingon sila nga in aid of legislation ko no? Prangka mga ka-vibes kapag kasulti ay. Ha? Ilan na lang ng istorya kaysa tinuod lang pagkadaghan nagbalaod sa Pilipinas oy.
5: Arangkada sa buntag.
6: Ningon si, in fairness to Senator Alan Peter Cayetano, who is the present Senate President nga, he wants to arrive at the truth. Sapa ng truth ni mo diha?
5: Ang kada sa kabutan.
6: Kaysa pagkatinood lang, if this guy, Alan Peter Cayetano, wants to arrive at the truth, then he has to explain ngano nga siya mismo doon ay mga alokables alang sa flood control projects dito sa iyang baluarte sa Taguig, mga kabibes.
5: Ang kada sa kabutan.
6: Good morning, Atty. Kabibes Mike Angelo Cobar. Good morning, Kabibes Tonton. Tinaw man kaayo mo diri sa gamay na akong radyo. 93.1 Kabibes. Mauna ni salamat yung kaayo ni mo, Kabibes Mike Angelo Cobar. Yes, doon ay mga portion, doon ay mga area nga okay ta, but kanang doon ay ang uban, Kabibes Mike Angelo Cobar, nga static ta. So, kana mo'y atong dipangitaan pagyod o kanang sulbad. Matod pa ni Kabibes Lorna Margarita here in Australia, kaluoy sa Diyos, kusog ang Radio FM Cebu 93.1 loud and clear and live to. Salamat kayo kayo, Kabibes Lorna Margarita. So, ang akong understanding, ma'am, tungod kay kusog man ang internet speed sa Australia, wag itay problema nga makita ni mo din sa atong official Facebook page. So, wapakatultol ang 93.1 FM Radio Cebu. Salamat yung kayo pag-usab, Kabibes Lorna Margarita.
5: Ang kada sa kabutan.
6: Matod pa ni Kabibes Melvin Binalayo. Good morning. Pa-shoutout sa Binalayo family watching live from Onsani, Chilim, Calatrava. Wow, salamat kayo atong mga Kabibes diha sa Calatrava, Negros Occidental. Akong usbon ha, diha sa Sitio Tilim, Calatrava, Negros Occidental. Salamat kayo sa inyong pagsunod sa atong 93.1 FM Radio Cebu sa atong Arangkada sa Buntag.
5: Arangkada sa Buntag.
6: Sumaw ni mga Kabibes ba nga, ang atong prangka nga pagka-istorya ni ini, ha? Na namang goy, dako kayo nga isyo kalabot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
5: Ang kada sa kabutan.
6: Nga nung di man hinoon dautan mo kaon sa pagkaon pa, di ba? Nga nung pagkanon matagbahaw sa mga senador.
5: Ang kada sa kabutan.
6: Wag ko mo ingon nga kanana ang dautan ng mukhaong tagbahawa. Ako, ampay man kayo na ako ng labinag ka ng naikinilaw ng tupad. Ha? Kanang bahaw, lamina og bugas mais kay tamison malagi tagdugo, lipay kay kuana. Kay nindot kay nang ipares mga kabay sa mga lamiang sudan, labinag kinilaw, magsutukil ka niya, bahaw. Asus pagkalami. Pero that's just a way to relate on this issue ba? Kabahaw na niining isyo kalabot sa flood control projects controversy. Doon na may gipangkiha niini. Nga nung banhawo naman sad, nga doon na may nag-ong-ong lang, nag-ong-ong lagi. Nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
5: Ang kada sa kabutan.
6: Unya of all people, nga no mang yung si Senator Rodante Marcoleta, nga no mang dinespuya kay Tano, buka daw muna, di na kamao.
5: Ang kada sa kabutan.
6: Ha? Unsa mo dahil na si, ato lang ka ng katawaan si Labi, ha?
3: Ayaw!
6: Good morning, ato ni Kabibes Kanoy, si Rolf, may buntag, Kabibes Tonton, maugyod na, gilangay-langay ang impeachment trial. Mura ila na giplano ka luya sa mga Pilipino. Oy Kabibes, nawala man ang inyong signal diri sa libon. Good day MDH og sa imong mga listeners, Kabibes. Yes, mauna Kabibes sa Canon Sherrod, pero salamat kayo sir ha. Bisan pa man sa atong technical concerns nga padayon gihapon kang ninunot din sa atong programa. Ana lang sa ta sir. Importante sir, para na koron basta makatulto lang mo sa atong official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu. Wa gay labad, sir. Padayon tag managuban dinhi sa atong programa. O niya, you just said, salamat kayo sa itong mga kabibes diya sa Talibon, Bohol. Labi na ngadto ni mo, kabibes Kanoy, si Rolt.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Ngadto ni kabibes Sarix, yes, kabibes Sarix, si Rosa. Doon na tayo technical adjustments, kabibes Sarix. And we are trying to find a way. O saan na ito ni pagsulbad. So, pasensya lang sa gyud, ha, kabibes, ha. Please bear with us. Unya, salamat kayo nga bisan pa ni Ana nga kanana ang limitasyon. Padayon kang naminaw o nagmonitor din ni pinagi sa itong official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu. Salamat yung kayo, kabibes Sarix Herosa.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Yaka ni kabibes 9354, so far diri sa Lapu-Lapu, tinaw kayo mo diri kabibes Tonton, basig kulang lang sa tuning. Lisuunon gamay kabibes Tonton about anang jingoy, napangilad pagyudas jingoy sa una, labi na kay nikaalyado na ni Digong sa una nga labaw pang wa patakaybaw nga mailad rapo di ay ta na lutsan. Okay, matod pa niya, nalutsan gyud ta ba hasta ko ni butar ko ana hasula lagi. Hihi, matod pa ni kabibes sa 9354, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: You know, talking about Jingo Estrada, subo ka ning palundungon ba? And you know, kita raman siyang mga ako wagi kong butar na ni Jingo, ya, to be honest about it, ha. Ang kanto raman siyang mga butante nga nibutar ani niya, laliman ka, mga kabayes, para nako, this is unprecedented in the political history of the Philippines. Nga no? Ha? Og sa duwa pa ni, og sa championship pa ni sa NBA, mga kabayes, hehehe. Ha, nidaog rabang mo, so why pabor-pabor, nidaog among team sa kining San Antonio Spurs sa aron paglangkat sa NBA 2026 Western Conference Championship ang San Antonio Spurs. So atong i-relate kung basketball pa ni kabibes, si Jingo Estrada, Grand Slam winner na ni.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Nga nung nag-Grand Slam, katulo na good siya in town. Katulo na, ha, imagine. Katulo na doon ay plunder cases, and yet ipadaog gihapon sa mga butante.
5: Arangkada sa kabutan!
6: May kini mo relate si kabibes Lorna, oh. Lami ang bahaw nga kanon og sudan buwan tabagak sinugbag uten Bisaya pod. Lami ana mamoy, pero ha, ako nga tamison lagi dugo den ako pwede. Imonoon kong gipahinumnuman, mamda. Salamat kayo.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Matod pa ni kabibes 9354, di lang ako basahon ang usakapong kabibes sa ambot anang mga blank senators baka vibes perti nagyong klaruha sa kapalpak o kabayas bisan mga DDS gani gakatawa sa ilang taktika nga inamaw pirmi gikan na ni kabibes sa 9354. Bitaw, ay na ni kabibes, ha? Dilis pag-unsa, doon nag-punto si Congressman Jude Asedre. Kay, galiman ka, mga kabibes, ang mga nagungong karon nga pangan dito sa ombudsman, gawas na nga nalutsan o gwaran si, ha? Kinini ang Senator Jingo Estrada, nga by the way, ayaw niyo gsay pa, ha, kay ang naratibo na sad karon sa mga DDS mauni. Nga tanawa, be, ha? Mahog nagbinata ba? Taka lang mo giyawit. Ingunin nyo, mapriso dayon si Jingo Estrada. Wa malagi. Gipapiansa malagi sandigan bayan.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Ang akong tubang ni anak, mga kabibes, ayaw gumog kaliban. Katunga palang nasti doon. That is half-truth. Sa ato pa doon ay sambog sa pagkabakat ng naratibo sa mga DDS.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Kaya nga no, kadtong gitugtan siyang makapyan sa daily ito ang plunder charges. That was just for the charge of graft. Mga kabibes, nga pwede kang makapiansa, but if and when mapakanaog na unya ang mando, meaning kalabot sa plunder charges, mga kabibes, dila rayway labod kaing mahitabo tungod kay non-bailable offense ang plunder, mga kabibes, nga naani sa lain nga division sa Sandigan Bayan, pusas kinagbalik ang Grand Slam winner nga si Senator Jinggo Estrada.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So, wa makasunod ganong niingon kong Grand Slam kay katulo namang good siya na kasuhit plunder. Unang bahay niya itong 2001 sa dihang presidente pang iyang amahan. Second ni presidente Irap Estrada. Ha? Nga dihang gilambigit sila sa waiting

0: Lain na sad nga kaso ang mitumaw batok niya mga kababs. Blunder lang gyapon. Gumikan sa iyang kalambigitan sa PDAP scam nga ang mastermind katong ginganlan og si Janet Lim na pulis mga kababs.
1: Ang kada sabutan.
0: Kay matod pa usa sa mga partisipante si Jingo Estrada nga nitugot nga ang iyang pork barrel kung kanang gitawag og Priority Development Assistance Fund kung PDAP. Ha? Gigahin ang budget alang sa mga piki nga mga non-governmental organization sa ito pa, mga bugos dili tunood ng mga NGO, mga kabayob sa ato pa, dito ra padung sa ilang mga bulsa, mga way, mga kapagag lips, tilang mga tawhana sila.
1: Ang kada sabutan.
0: Good morning ato ni Kabibes Altea Batong Malaki Puntillas. Good morning Kabibes Sir Tonton. Happy New Week na tong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. Salamat yung kayo Kabibes sa Altea Batong Malaki Puntillas diha sa Negros Oriental.
1: Ang kada sabutan.
0: Sumaon ni mga Kabibes pa nga doon na'y nag-ung-ung nga impeachment trial, nga nung ato mang libogon, nga nung ato mang sagulan og isyo nga naa na karon nag-ung-ung ang mga kaso.
1: Ang kada sabutan.
0: In fact, as truth be told mga Kabibes, dili lang si Jingoy ang nalambigay tining flood control projects controversy. Apil na ang liwat pong Senator Senate President Alan Peter Cayetano magsigig his goats nga ang Ginoo kay Pastor Manisea lain nagungong nga kaso nga under investigation karon. Kalabot gahapon sa flood control projects controversy nga sumapa na kadawat sa kickback alang sa mga ghost projects o mga substandard projects dito sa lalawigan sa Bulacan mga Kabibes. Yan ang ginganlan og Senator Joel Villanueva.
1: Ang kada sabutan.
0: So nasa na unya ang lain kaning matod pa nila si Keso. Kailangang tigali mo. Si Senator Cheese Escudero mga Kabibes nga matud pa grabe dako kay kwarta sad nga kickback ang nadawat nga gipaagi ngadto sa ginganlan og Maynard Ngo business associate sa iyang asawa ang actress nga si Heart Evangelista ang iyang kasosyo nga si Maynard Ngo matud pa mauin nakadawat sa kickback sa flood control projects alang ni Senator Cheese Escudero.
1: Ang kada sabutan.
0: So nana ni tanan pending ni ngano pamangyod nga maghimo pamangyod og lain na sab nga investigasyon. Unya na naman toy report gikan ni kanhi Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lakson mga Kabibes nga kuwang na lang tog duha ka pirma. Muna magkaingon ta kanang mga lihok na Senado. May pitlo ko na ng mga tawhana na klaro gyud kayong dunay bulok politika pirmi.
1: Ang kada sabutan.
0: Thumbs up si Kabibes Altea unya matud pa niya. Salamat sa pagbasa, Sir Tonton, and God bless you always. Likewise, salamat yung kayo, Kabibes sa Altea Batong Malaki Puntillas. Sumaon niyo mga Kabibes. Unya, magtibawas lang ko kay I still have 6 minutes more to go before atong hatagan o gagayanan itong balita. This is very tentative mga Kabibes. Tungod kay karong adlaw Lunes, basig doon na say, pag-ili sa liderato sa Senado, kay si Senador

0: ha? Irwin Tulpo, may buti ag natingalig doon ay duha gikan sa nipis kayong majority. In fact, lalisunon kayong majority tungod kay kuwang man sila kusa kay gun with the wind man ang fugitive karon ang gipangita karon nga sa Senate Senator Ronald Bato de la Rosa. Matud pang Senator Irwin Tulpo, posible nga dunay mutabo ka duha. Usa sa inggisgutan si Senator Loren Ligarda o galing mahitabo ni Ron nga dunay mutabo gikan sa Cayetano Black. Maingon na lang ko nga Cayetano Black ay magisgot tag majority Black, lalisunon magyug kayo kay di mangyud sila majority tungod kay nagtago-tago man si Senator Ronald Bato de la Rosa kay tungod sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Karong adlaw gipaabot nga dunay mga senador gikan sa Cayetano Black nga mutapon na sad ngadto sa Minority Black, 11 man na sila kabuok. Bisag at least duha ang mutabok mga kabayabs karong adlaw, mailisa na sab ang liderato sa Senado. Sumaunay sitwasyon sa atong Senado nga this is worth watching and monitoring karong adlaw. Ang alas 3 man na ang ilang sesyon mga kabayabs. Dunga na po tayong tanaw. Because if indeed there will be a leadership change today, kay ang gihugon-hugon nga ilang gihimong manok ra ba si Senator Sherwin Gatchalian, then bye-bye ngadto ni Senate President Alan Peter Cayetano. Onya, that would mean also nga kining tinguha nga special committee kon Senate No Ribbon Subcommittee on Flood Control Projects Controversy Investigation, mga kabibes, mahog nga di nasadding ba da yun? So in other words, ang leadership sa Senado, mga kabibes, is very fluid. Di mo matag-an. Kay lagi, di man ikalimod yun. Nga tungod ni og konektado ni sa nag-ung-ung nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Inigbalik na ko mga kabayab, sinigka 7:30 to 9, tangini ninyo kay let us extensively discuss kamahin sa kining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Good morning, ito ni Kabibes Benjamin Hildore. Kana si Cayetano, bisan unsa na lang na mahuna-hunaan. Uy, nga naman ka, Kabibes Benjamin, nga lucky man na si Cayetano, nga naman ingon man kag ambisyosa. Baya atong pakapina na, be. Murag doon na kay nahibawaan, Kabibes Benji, ha? Si siniya itong kabahib. So, murag doon na kayo naibawaan ni kininiang Senate President Alan Peter Cayetano. So, very fluid ang sitwasyon. Unya, depende ni. Kay if and when do naging mutabo kaduha ka mga senador, babay, bago na saad ang liderato mga kabahibs sa Senado karong adlaw. Sumana yung mahitabo nga ato nang atlan kay og mutabok si Senator Loren, mudagin ay saglain ang tip nga naabot ako din, posible ko no si Cheese Escudero, but you know, to be honest about Cheese Escudero, ako di man ko abogado mga kabibes, I must admit that. Pero sa atong pag-analisar, dili ingon ni anak kaligon ang ebidensya batok ni Cheese Escudero ngano kay ang nidawat sa kwarta kadto mangginganlan og si Maynard Ngo. Sa to pa ang maipit si Maynard ngo, ma, ang business partner ni kininiang Heart Evangelista. But if and when og mo piyait, if and when mo kumpisal si Maynard ngo, ha? Impas tanan alang ni ha? Senator Cheese Escudero, mga kabaibs, nga makaingon ta mauni.
1: Mayra!
0: Ha? Kung mukanta, kung mabutya, kung unsagay tinuod, ang kalabot aning giganlan og Maynard ngo, mga kabaibs. Ha? Mga kabaibs, mapos lang sa koke atong hatagan og agianan ng atong arangkada balita sa buntag o ba ni Joby Balneg. Mabalik ko, inig ka alas 7:30 sa pagpadayon sa atong arangkada sa buntag. Ako gihapon yung kabaibs, si Tonton Alco sa tugog. Sa ngalan sa among station manager nga si DJ Langganida Abinantes Guerra, sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabaibs, si Tonton Alco sa tugog. Nga magaingon, hinaot paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyaw, magabulig ka na to sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabaibs! Pupaliko inika alas 7:30. Kabibes, mauna ni
2: Arangkada.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong adlaw Lunes mga ka-vibes, ato usang siren ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi si Sir Manny Agbay. Sir Manny, good morning.
1: Yes, ma'am. Good morning. Sa bag sa mga mahasigunti sa Minawa, makunin ito ang latest update para sa ito ang ibang tayo karoon na si Bagyong Domingo. Si Tyson Domingo na sa Janine na ito niya, sa ito nag-mention na siya ang kaposigyo ng gas of Poy and Gamiya, ang sitwa ng mata sa ito ang ibang tayo na si Tyson Domingo kay Ana-Ana sa 655 km east-northeast of Itbayat, Batanes. Kining si Domingo nagdala sa hangin na mamutagyan na 30 km per hour. Busong siyempre ang mga pag-aros, kumabutog na 60 km per hour. Kini nag-aliw pa north-northwest sa kakusigin na 15 km per hour. Kini si Magindamin, wala na siya direct na efekto niya sa asang pati sa Tugnasa. Dahil posible nga ma-exit na siya sa par, karong auto ng hapon. And kung wala na siya direct na efekto sa Tugnasa, iyatin na yung brahon kini sa Southwest Monsoon o Habangat, isis mo naka-apekto ko rin din sa mga infection sa Tugnasa. Especially din sa Palawan o sa Occidental ng Mindoro. Huwag para sa itong forecast sa weather condition para maglawa para din sa amin kasi bilapit na sa Tibet. Central Visayas o Makasmati. Sabi o fair weather condition. Iwasan lang ko ng mga headlight ng mga pag-ilang at mga isolated ng mga conditions hindi ka na ang mga localized thunderstorms. Samtang hinay nito na sa kasalanan ng hangin na nagagitan sa Bagatan at sa Bagatan sa Southland ang nagpusulabi ni Sibuk Bisaya bilang balik sa Tuwang Tarlatan. Kilay na kung nasa malinawan ang mga pagbalod. And wala at ang iisyong dinwani binis sa Sibuk Bisaya. At ang temperatura kong adlawa binis sa Sumbo, sibili mo abunit sa 27 at last 33 degrees Celsius. At ang sunrise ganyan ang alas 7.1 sa Butal at ang sunset kung nga alas 6 din sa hapon. At ang oras alas 7.14 na sa kabintago nagmula ng ato latest with update kini si Mang Tinagdan ng Yung Bagsura.
0: Mayong buntag og daghang salamat gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Manny Agbay. Samtang nag-unas sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, lalaki nga ni Butyag sa lokasyon ni Senador Bato de la Rosa nasuta nga peke. Gidakop sa National Bureau of Investigation kun NBI ang usa ka lalaki nga nakaangkon or nga nagangkon nga nasayod sa lokasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa apan nasuta nga kini peke ug adunay outstanding arrest warrant sa kaso nga estafa sa Isabela. Sumala sa NBI ang suspetsado midango pa sa mga opisyal sa gobyerno aron maghatag kuno og impormasyon bahin sa senador. Giingon nga gi-redirect kini na Executive Secretary Ralph Recto ngadto kang NBI Director Melvin Matibag. Sa unang pakighinabi daw makapatuo ang lalaki tungod sa iyang istorya nga siya usa ka amahan nga nag-atiman sa masakito niyang anak ug nag-angkon pa nga konektado siya sa mga opisyal. Giingon pa nga si NBI Director Matibag nakahatag og 10,000 pesos aron motabang sa medical expenses sa anak sa suspect. Apan misaka ang pangayo og kwarta hangtod nga nagduda na ang NBI nga kini usa ka scam. Human sa follow-up operation, nadakpan ang suspect sa iyang condominium unit sa Nueva Leches. Og sa operasyon, nakakuha usab ang NBI agents og pila ka sachet sa gituuhang shabu. Og karon mga ka-vibes, ato ang Leon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning. Sir Richard, good morning.
2: Ano ito ng sumo sa may SRP area? So ang ito ang northbound o southbound ini mga area sa Alas 7 sa sayang kabuntago ng mga insulan, wala binigil dress my FB still. So ito ang dagang tinata sa Capitol Town, sa my SRP area, moderate pa ang dagang tinata sa Capitol. So kasi kita nagawag na panagbangga, talagang sa mga sakinan, piliagi sa maula to our CNCR o sa CSRP area. Also, construction na lang ang nagreagi ako ang mga sakyanan. So, negative po, kung sila pinadawat na mga inunahan na nga klase sa mga sakyanan, nga niyagi sa suwang SRP area. So, ngayon, sa ating SS men yan, ano nga sakyanan sa Marikan, sa Mandawi City, pero sa Cebu City, both side din ni light to be sa Yapa, ang dagat sa lata sa trabiko, kami naman din sa tuwang MG Quinto, General Maxim, Estario, there is my Durongo, Osmina Boulevard, kami naman din sa my in the Calso, labirin din sa my Guya Rama at Banawa area, kami sa ating Bulaca, kaya ang mga sakinaw sa nalikitan sa Manda, sa Talisay City, paso din sa tuwang Cebu City, mga kaisunan, budrit pag iapo ang dagan sa natan sa trapiko din yung mga oras sa karan. So, nagkaroon na sa tuwasan Google na Quinto, Manila area, busag niya po nini, budrit pag iapo ang dagan sa natan sa trapiko din yung mga oras sa iapo. So, nagkaroon na sa kito nilayat na palagbangga kami sa mga sakinan, minisuyo sa downtown area of Tainan nagto sa tuwasan Google Quinto, nini mga oras sa iapo. So, nagkaroon na nini yung traffic update din sa pagbilangan ng bayan sa ilan sa Subo, kini yung hindi sa galaga base control operator sa CCTO, Richard A. Lopez. Mibalik kini sa pagbino. Hindi na dapat yung nag-person sa katalanan. Sa kapait na din yung basog din yung lawid sa kalisdanan. Kini po yan, abong kakapoy diagran talig na mo ang talang. Ay, buktong rin na mong tingawa. Kamu, among malagaran, nagmahap sa ilamang ang dagan sa natal sa trapiko, dinini-ining atong pinalanggang dakbayan sa sudad sa Tumbo. Higang salamat at maayong buntag sa natin sa natin.
0: Daghang salamat og amping kanunay among balak nung base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. O na mga ka-vibes no, karon nga medyo hamugaway pag yun ang kadalanan, wala pa kayo daghan nga sakyanan o dili pa ganyan kayo traffic at yun ipahimuslan mga ka-vibes, especially sa itong mga trabahante kay dili man ginuuso sa ato ang bakasyon nga tagpila kabuwan no. Kung nagay tayo bakasyon, pila lang kaadlaw, ang pinakadugay siguro usa ka semana, pero usa sa ato ang mga nabantayan gyud so far tungod kay bakasyon ang mga estudyante kay dili gyud kayo ingon-ingon anak kagrabe ang traffic no. Dili kayo daghan kayong sakyanan, so dili ta kayo magproblema kung malate ba ta sa tong trabahoan kitungod dili kayo ta malangay sa kadalanan. Pero kay nagsingabot og nagkaduol naman gyud ang school year 2026 to 2027 sa tong mga trabahante, dira murag angay na gyud tang magandam kaya sunod semana murag posible na gyud nga nanatay mo sinating nga mga grabe kayo nga traffic ug kinahanglan natang sayo nga mugikan para lang dili ta malangay kaayo sa kadalanan. Samtang, padayon sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, PBBM, supak sa proposal sa online voting sa Senado. Gipadayag ni President Ferdinand Marcos Jr. ang iyang pagsupak sa proposal nga tugutan ang online voting sa Senado nga matud niya walay igo nga rason karong panahuna. Giingon sa presidente nga gidawat lamang ang remote voting atol sa COVID-19 pandemic tungod sa peligro sa panglawas o mga restriksyon sa personal nga pagtambong. Apan, karon nga wala na ang maong sitwasyon, kinahanglan nga ipadayon ang tradisyon sa Senado nga ang mga senador personal nga mutambong aron makabutar sa mga importanteng issue. Gipasiog daw usab ni Presidente Marcos nga ang accountability, transparency ug hustong proseso sa lehislatura mahimong maapektuhan kung tugutan ang online voting sa normal nga kahimtang. Gipasabot usab niya nga ang proposal giingon nga may kalabutan sa sitwasyon ni Senador Ronald De La Rosa nga nag-atubang og warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC. Giingon pa sa presidente nga dugay ng lagda sa Senado nga ang usa ka senador dili mahimong makabutar kung wala siya'y personal nga anaa sa sesyon panahon sa botohan. Samtang mga ka-vibes, DepEd padayong mo implementar sa revised senior high school curriculum. Ipadayon gihapon sa Department of Education kun DepEd ang pilot implementation sa revised senior high school curriculum alang sa mga grade 12 students sa school year 2026 to 2027. Bisan pa sa pagsupak sa pipila ka stakeholders, sumala ni DepEd Secretary Sonny Angara. Ang lakang Subay sa resulta sa Senior High School Literacy Assessment sa Second Congressional Commission nga nagpakita nga 87% o 1.3 milyones sa 1.4 milyones ka grade 11 students ang adunay problema sa reading comprehension. Ubos sa revised curriculum, dili na itudlo sa grade 12 ang pipila ka subject sama sa effective communication, general mathematics, general service, life and career skills o pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino tungod kay natudlo na kini sa grade 11. Sumala sa Memorandum 036S.2026 sa Department of Education, ipatuman ang revised curriculum sa mga mo grade 12 pa lamang ng mga estudyante nga nakatake na sa revised grade 11 curriculum ni atong school year 2025 to 2026. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, managuyab na disgrasya, usa patay. Usa ka 21 anyos nga driver sa motorsiklo ang namatay samtang iyang uyab na angol human malambigit sa aksidente sa nasudnong dalan sa Barangay North, Poblacion San Fernando, alas 5:25 sa buntag niadtong Sabado, Mayo 30. Giila ang biktima nga si Franz Ruel Cabanada samtang iyang uyab nga si Rayolin Trisana, 20 anyos, nakaluwas apan padayon pang giobserbahan sa tambalanan. Ang duha pulo sa insidente sa Barangay Buhisan, Cebu City ug sumala sa investigasyon sa traffic section sa San Fernando PNP gikan sa habagatang bahin sa probinsya ang duha ug iyong gikan nga ligo sa pool. Sa dihang pauli na tungod sa kusog nga dagan sa motorsiklo, wala makontrola ang manobela ug nibangga una sa nagparking ang motorsiklo mga tubo sa tubig ug milahos sa puste. Nalagpot ang angkas samta ang driver wala na molihok dihang girespondihan sa EMS o gidala sa Carcar Provincial Hospital. Si Dr. Eric John Lita ang maoy mideklara nga patay na ang maong driver. Nasuta sa kapulisan nga self-accident ang panghitabo tungod kay walay kontra ang sakyanan nga nalambigit. Maugin niya ako ang always, no? Akong perminti nga ipahimang no, mga ka-vibes, nga bisag unsang orasa, mamingaw man ang dalan o daghan o sakyanan, kinahanglan ato ang pag-amping sa matag drive na to dapat anaagyod perminti. Bisan pa man o makaingon ka nga, pila na ko katuig, nag-drive DJ, kabalo na kayo ko, hanas na kayo ko, bansay na kayo ko mo-drive, pila na ni katuig ang ako ang motor, sukad-sukad, wadyog ko nakasuway nga na-aksidente ko. Mga ka-vibes, ang aksidente, dili yun mo ila og oras, dili mo ila og panahon, dili mo ila og unsa ka kamaayo mo-drive. Mao na ano nga hinaot unta sa ato ang mga driver nga naminaw karon, dapat magdubli-dubli yung tag-amping mga ka-vibes. O ga, bisag unsa pa na ito ang driveban, mahimong motorsiklo, jeep, bus ba kana, or private vehicle, four wheels mga ka-vibes, ang ato ang pag-amping. O ga, presence of mind, no? Permiting dapat naagyo na ato ginang ubanon sa ato ang pag-drive sa kadalanan. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, mamaligyaay og sabon sa dalan nga naay dala pagpangilad na dakpan. Nadakpan sa Cebu City Police Office ang 18 ka mga mamaligyaay og sabon sa dalan nga gingong nagdala pa og pangilad human sila na maligya balik sa Gurwardo Avenue, Barangay Lahog, bisan pa sa klarong pahimangno ni Mayor Nestor Archival nga dili na sila tugutan nga mamaligya sa dalan. Matud pa sa mayor, ang ilang kalihukan nakahatag og dakong paghuot sa trapiko sa maong dapit og mao kini ang hinungdan sa pagban sa ilang operasyon. Sa pagkadakop, gikuhaan na og mga detalye ang mga suspect ubos sa direktiba ni Cebu City Police Director Police Colonel George Ilanan og gikatakdang pasakaan og kaso. Ang kapulisan nagpasalig nga ipadayon ang hugot nga pagbantay aron malikayan ang susamang kalihukan nga makadaot sa trapiko og makahatag og kalisod sa mga motorista. Samtang, para sa ato ang maayong balita mga ka-vibes, mga senior citizen sa Madridejos nakapahimos sa serbisyo sa PhilHealth. Ni Salmot ang PhilHealth Central Visayas sa caravan of service nga gipahigayon sa National Commission of Senior Citizens aron hatagan og laing-laing serbisyo ang mga senior citizens sa lungsod sa Madridejos. Gipanguluhan ni Acting Regional Vice President Janet Ann Advincula ang 350 ka senior citizens nga nakapahimulos sa on-site registration, pag-update sa membership record, ID card printing og assistance sa pagpili og yakap clinic. Matud pa ni Roneb Cablara, Chief Social Insurance Officer sa Local Health Insurance Office sa Danao City, gisiguro nilang accessible ang frontline services sa mga senior citizens sa lungsod. Gipasabot usab sa PhilHealth ang kamahinungdanon sa pagpili og yakap clinic aron makadawat og libre nga primary care services og tambal nga dako og tabang sa panglawas sa mga senior citizens. Ugmaw kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Nada Avenyante Isguera, ingon man sa tunghog ka program sa arangkada balita with Jack Batalyones og Ninya Carpuz og TV Patrol. Musulod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:29 na sa buntag.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Mayang buntag, pagbalik mga ka-vibes. Welcome na usab sa atong Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugo. Mga ka-vibes, all eyes will be on the Senate of the Republic of the Philippines karong adlawa, Hunyo 1. Kay tagkan ang gipaabot na sab nga mga panghitabo karong buntaga. Apan sa dili pa ta maghiskot sa pagpadayon sa mga hiskutanan karong buntaga, mga ka-vibes, tuguti nga atong ilhon o atong pasidunggan ang mga nitampo o atong mga partners sa atong serbisyong ka-vibes, Brigada Eskwela 2026 nga ipahigayon diha sa Barrio Luz Elementary School karon ang opening, mga ka-vibes, Hunyo 1 o niya ugma inyong makita inyong mga ka-vibes diha sa Barrio Luz Elementary School. Ang maong kalihukan sa atong serbisyo ka-vibes, milampos kini tungod sa atong mga partners ning mga musunod ang A-Plus Paints, A-Plus ang Pintura Ko sa J&T Express, ingon man sa Exelope Training and Assessment Center Incorporated sa Salon de Ros, atong mga ka-vibes gikan sa Naval Forces Central kon NAVPORCEN o ang Simply Share Foundation Incorporated. Salamat yung kay kaninyong tanan among mga partners sa serbisyong ka-vibes sa Brigada Eskwela 2026 diha sa Barrio Luz Elementary School dinhi sa siyudad sa Subo.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Bueno, balik sa atong mga isyu, mga ka-vibes. Ako nang gikaingon, ha? All eyes will be on the Senate of the Philippines karong adlaw, mga ka-vibes. Tungod kay tingalig lae na sad nga ko. Sa ato pa lae na sab nga, ha? Liderato ang mopatigbabaw karon diha sa Senado karong adlaw, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Kay lagi matod pa sa ubang mga senador, dili gid sila kontento, dili sila komporme sa performance sa kasamtangan nga senador nga si Senator Alan Peter Cayetano.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Sa kasamtangang Senate President nga si Senator Alan Peter Cayetano. By the way, sawa pa makatultol din sa atong text line. Mahimo kayo kamong musalmot, pinaagi sa pag-text sa 0995-472-0802 akong usbon. Atong text line ang 0995-472-0802. And of course, diha sa Facebook Live, inyo kaming makita sa among official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Ako lang ning tibawason kining wa na to ma basa ganiha. Matod pa din ni sa atong ka-vibes, pinasahi sa ning iya sa normal nga kalibutan, sir, ang mga kawatan prisohon, pero tungod aning mga Duterte ang mga kawatan, dili lang nato ikiha kay basin masuko ang mga DDS, dili na ta iboto sa next election matod pa ni Kabibe 0792.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Ibaw ka mga kabibes ba? Kining inani nga obserbasyon di biya ko kamahay sa tong kabibes. Kay lagi ubay-ubay sab sa tong makigsunan gyud ang makaingontang mga pro Duterte. Pero ang akong baruganan, demokrasya man yung ato. Huwag man yung butanay sa tinuod lang. Ito lang yung panghinaot. Nga nga ito makigsuunan, kanabang malamdagan sila ba? Ha? Sa ilang mga pangunahuna, sa ilang panglantaw sa kinabuhi. Kay, matod palagi sa usaka kining leader sa usaka religyoso nga pundok ba? Matod palagi ko nun niya nga unsa man ang klase nga liderato ang atong gustong ipasunod sa atong mga anak. Ma, kuno galing nitugota nga dunay liderato nga nahingalan nga estupido atong Ginoo.
0: Arangkada sa kabutan!
2: Unya, kana bang wa bitay paghatag og bili sa mga kababayenan nga imo lang yano kay nimong binastuson, yano kay kang mamalikas og ingon ni ana imong pagkatao ang pangutana kuno galing ana sa imong atubangan ang imong mga minahal sa kinabuhi, ana sa imong atubangan ang imong mga anak, mayo ka nga halos pamahaw paniod to panihapon ni mong pamalikas.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Na? Real talk ta ba? Mayo ka nga atong isulte nila nga dili sa ang mupatay tag tao basta gikatahapan nga nalambigit sa ginadili nga drugas.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Ako nang gikaingon din sa makadagan sa grado ang kinabuhi sa matag tao, taon. We are created in the own image and likeness of God. Tanawa, bitaron ang nahitabo. Tanawa, si Senator Bato de la Rosa. Dito mo palayo, ha? Senator Bato de la Rosa, mga kabibes, ang iyang panawagan karon nga tagaan siya due process of law.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Ang atong pangutana sa dihang si Bato de la Rosa mao ang PNP chief. Nihatag ba siya due process of law? Diatong mga gikatahapan nga nalampigit sa ginadiling drugas nga mura malantaon tog mga mananap nga yano lang kayong gipamusila. Unya, daghan pang nadamay nga mga inusinting mga minor de edad, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Ay, kay mo yawit og due process of law. Nga nung ato ko nung lagtawon, nga nung napay ilang pamahayag nga kidnapping mana. Kay nga nung atong itugyan sa ngadto sa ang ilar magtarungan. Kay nga nung kunong laing nasud.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Mga kabibes, aron ba pag-edukar sa atong makigsuunan? Katungwa pa kayo ba katuhop sa isyu ba? Nga? In taon, ang International Criminal Court kon ICC, dili na laing nasud. Apan, it is an international court kang kansang pagtugot, kang kansang pagkahingpit niya na giuyunan sa daghang mga kanasuran, mga kabibes, nga lakip niya na ang nasod sa Republika sa Pilipinas.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Inani manggod ako kay ning kalainan kung moingon tang laing nasod o usa ka korte nga internasyonal. Kaya moingon na ganito yung laing nasod, unya doon ay magsamok-samok nga to nga rin nga taga-laing nasod. Nanalang nako ang isyu niya na ang paglapas sa atong soberenya, sa atong gitawag og sovereignty, sa atong kaugalingnan.
0: Arangkada sa kabutan!
2: Isip usa ka nasod, apan kana manggong international court, usa ka korte kang kansang pagtugot giuyonan sa daghang mga kanasuran gumikan sa gitawag ko Groom Statutes nga usa sa mga signatories niini ang atong pinalangga nga nasod sa Pilipinas.
0: Arangkada sa kabutan!
2: O manay, matag karunugon niya ilang ibalik-balik nga ano kunong atong isurrender, nga ano kunong yung maingon pa sila kidnapping. Pag-kidnap ko na itong gihimo sa atong kani presidente nga si Rodrigo Roa Duterte. Ha? Doon ay usa ka batid nga lawyer dito sa kauluhan. Certain Attorney Jenny. Ha?

0: Kita isip usa ka nasod. Ha? Tipik sa atong pamalaod sa Pilipinas ang international law.
1: Ang kada sabutan.
0: Muna yung giingon. Busa, dili. Kinahanglan nga musupak ta kay tipik na ana-ana sa atong konstitusyon. Sumala pa sa maong abugada, mga kabayb.
1: Ang kada sabutan.
0: Natanawa ni ingon ang mayoriya sa mga sakop sa Korte Suprema, mga kabaybs, nga ilang gibalibaran ang tinguha nga temporary restraining order tumungad to ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Ang kada sabutan.
0: Kay prangkang pagkaistorya, mga kabaybs, kung ato pang lakbitan ang nahitabo nga to ni kanhi Presidente Duterte. Ha? Doon ay panultiho ni Ana sa in English ka nagkanayon, it is water under the bridge. Ato pa, human na. Ha? Doon ay uban mo ingon, that is moot and academic. Ha? Di na angay lalisan pa, kay tuwa naman siya dito, kay nga no, mga kabibes. Ha? Ang ICC has already acquired jurisdiction on former President Rodrigo Roa Duterte, mga kabibes.
1: Ang kada sabutan.
0: Ha? Matod pa ni kabibes Benjamin Gildore, grabe yun na si Duterte mamalikas bisan on TV. Dugay man nagstay sa Davao in... Dugay man nagstay sa Davao in Matina. At taga dito mo, kabibes Benjamin Gildore. Bitaw, no? Kita po ko sa iyang salida sa TV niya to. Kay ako, good ka vibes. Silingan naman ta. If you're in Davao, from Davao, ako, I'm from Jensan. Dito ko ni Nidako. Dito ko nagtubo. Kami kaniyan to, labi na kay kananaang many years ago, layo ramagi kayong Jensan sa Davao City. But karon kapas sa sadme. Kay ang General Santos City is already a highly urbanized city. So kanya to ang among manuroy mi nya nami mga importante kaayong paliton ngawas amo dito siyudad sa Jensan at tumi sa siyudad sa Davao kaniadto, mga kabibes.
1: Ang kada sabutan.
0: So my point is silingan ra namo ang Davao City. Nagiskot ko tag kapin sa 200 kilometro. So, nakay pa may mga kabibes, ha? Usahay, makataghap, makasakay tag pribadong sakinan. Kasagaran yun, sakay may og gitawag pa kaniyad tog yellow bus lines, mga kabibes. Makarelate niini ang mga taga General Santos og taga Davao City.
1: Ang kada sabutan!
0: So, kaning gisulti ni mo kabibes sa Benjamin Hildore, tinood yun eh. So anyway, ingon manggaling ko nga moot in academic ko gato pangisgutan si kani Presidente Duterte. Ang ayang nahitabuan ron dito sa International Criminal Court. Ang kaning kabahin kang Senador Bato de la Rosa na ako lang gilakbit tungod kay sumpay gihapon ni karon ang panghitabo sa Senado, mga kabibes. Nga no? Ha? Kung wala pag yun mo gawas lagi si Bato de la Rosa ni atong Mayo 11, ang setup karon sa Senado, mga kabayos, huwag kita mausap. Padayon, untagi hapon to nga si Senate President Vicente Tito Soto III, mga kabayos.
1: Ang kada sabutan!
0: Apan tungod kay nikalit ra magtunga si Bato de la Rosa human sa unom katuig niyang pagtago-tago gahayahay kayo. Ha? Asag kam nang kong kita ang ordinaryo taong mga mamumuo. Absent ka dita. Ha? Hey. Wag ibayad. Pero si Bato de la Rosa, mga kabibes, bisag ambot diin ka san itago. Aw hayahay oy. Ha? No work with pay siya kita. No work, no pay siya. No work with pay.
1: Ang

0: So human sa yang unong kabuan ka pagtago-tago mga ka-vibes. Kay November pa man siya disugod og tago. Nikalit siya tungan niya tong Mayo 11. Og tungod sa yang pagtunga na himong mayoriya ang grupo ni karon Senate President Alan Peter Cayetano mga ka-vibes.
1: Ang kada sa buktan.
0: Apan tungod kay nagtago-tago man si Bato de la Rosa, sa ato pa ang mayoriya, nahilis na sad. In fact, niingon ko nga all eyes will be in the Senate today tungod kay gipaabot nga matod pa sa usa ka senador, si Senator Erwin Tulpo, nga dakog puruhan, tingali ilan na ning nihingpit over the weekend. I am watching the development on this from time to time mga ka-vibes. Kay matod pang Senator Erwin Tulpo, dunay mga senador gikan sa Cayetano Block ang mutabok na sad ngadto sa bag-ong maumol unya nga majority block.
1: Ang kada sa kabutan.
0: So if that happens mga ka-vibes, lain ang sad ang Senate President karong adlawa. Ha? So ato ning gipaabot kay og mahitabo manggaling ni mausab na sad ang kamada diha sa Senado mga ka-vibes.
1: Ang kada sa kabutan.
0: Apan ang labing klaro mga ka-vibes mao ni. Ha? Nga tungod sa maong panghitabo diha sa Senado, pastilan ta pagkapait ang imahe sa Senado sa Pilipinas, pwerte yung guba.
1: Ang kada sa kabutan.
0: Kailalimang kadihapa tayo na itabo nga. Ha? O si Senate President Alan Peter Cayetano pa'y pusultion, the Senate was under attack. Ay, suga lagi. Namundak pa sa lamisa. We're under attack. Buat matod pa niya. Pero kita man ta. Under attack nga ang nangunag pusil kantumang gisuspenso karon nga Sergeant at Arms si retired General Mau Aplaska. Nga matod pas usas atong mga ka-vibes dinhi nga medyo na sa ipagkasiaw matod pa niya ang nga matay laging mga tiki ka-vibes tuntun di pamusil ni Mau Aplaska gikan sa Kisami.
1: Ang kada sa kabutan.
0: Di mo guna ang Senado mga ka-vibes usa na ka institusyon sa atong nasud nga makaingon ta, gilantaw sa kadaghanan, dili lamang sa mga Pilipino, apan usab sa ubang kanasuran. Because ang Senado mga ka-vibes, tipik na sa gitawag og kanana ang three co-equal branches of government. Ha? Ehekutibo, mauna ang atong presidente, ang legislatura nga gilangkuban sa Senado og sa ubos Bible oranan sa Kongreso ug ang hudikatura nga gipanguluhan sa Korte Suprema. Nianang tulo ka co-equal branches of government nagusbat gyud, naguba gyud ang imahin sa Senado mga ka-vibes.
1: Ang kada sa kabutan.
0: Tumaw na ron. So, if ever there will be changes in leadership today, ato na sad ang mapaabot. Ha? Maabot na sad ta, sige, tawag gilag exciting part. Ha? Kay, og di gyud may hulipan, agoy. Ang lain nga panghitabo mga ka-vibes, kay ipadayon ang hearing sa flood control projects controversy, kay nakadesisyon si Senate President Alan Peter Cayetano, kanaog wa sila'y diskusyon karon dito Senado, o di sila magkaguliang rasad. Kay nimugna si Senate President Alan Peter Cayetano ni anang gitawag og Blue Ribbon Committee, Subcommittee.